0: con Sakali Wattland 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Tagapangluyang Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo, ang pikanunay, DTX 500. Mas salikat, epektibo, DTX 500. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar cane extra. Kung may pinakamataas

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magapalupok.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Kumusta yung exam ninyo?
2: Ako, tay.
1: Anong nakuha ninyo?
2: Tay.
3: Aking tay.
2: Kami dalawa ni Ranggo, nakakawa kami ng 100% sa exam namin.
1: Abang, talino niyo. Ha? Nagmana talaga kayo sa akin. Napaka-bright ninyo.
2: Ranggo tay, 60%. Yung sa akin, 40%. Kaya 100% lahat.
1: Ay.
4: Estación
5: K5 News FM.

0: ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Siling sa study, ang monolaurin tag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon bla kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bla nga bubble sang habon. Pag nagtapikay sila, gaisa bla sila doksam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 Bio, ara na sa imo selula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Doc Ramil,
3: yes,
2: sang kagaw. Now, ano nga to ni muon? Padamu-damu tainom monolaurin.
3: Padamu-damu tainom D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio. Oh.
2: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampiyon nga protection. Agod
3: ako niya every 8 hours yo.
4: Every 8 hours.
3: Every 8 hours. Ang namian ko lang sa D3 Bio Sir GP, amo ni. Isa sa mga nakita ako, ning pag-produce blas ang nagakaigo nga mucus, mucus sa imong mucus lining.
2: Amo nang
3: gatrap mo.
4: Amo nang gaputos.
5: Gatrap sang kagaw.
4: Gatrap gaputos,
3: trauma expel sa libag diya. Bacteria. Hindi siya yakapenetrate. Kaya alalang i-infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi duway man sa kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka D3 Bio, ga-produce ang gitawag, damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako tsantsang, hindi gid siya kakuan, kapinitrate. Amo nang rason nga, makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na, lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto si mutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na, magkisa magpupo ka, may mga gagulua na. Tungod kay ana, ginaproduce nas lawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
1: D3 Bio! D3

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka. D3 Bio.
2: Nga ama D3 Bio ko. Ang ko ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Para mabalaan sa immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon, may cytokine storm ka man gyapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duwa nakatuig in prisos ilabalay.
3: Na makadlaw ganit ko, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kayo may bago naman sila nga ginhimo nga strain.
4: Pagyanta naman.
3: Lain naman eh. Matrangkaso naman ka.
2: Ang term nila kung sa Indian variant, alapalos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa kakarakter, nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
3: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio.
2: Why?
3: Patay ka.
2: Patay ka siya. Kay, biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man nagyapong kantuan niya. Ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-D3 Bio ka.
3: Ti, kung wala siya ga-D3 Bio?
2: Ti, good luck, no?
3: good luck.
2: Naama D3 Bio ka. D3 Bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
0: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio. Health News.

0: Dibuat Plan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagi hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masami ka pala ang gina-energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500! Ang nagatidlo sa imo mahig ko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pagali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
6: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin!
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Miss Alana Pacardo.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Ah, may pulubi na matanda.
3: Iyo. Paglimos naman, no? Pahingi naman ng limos, kahit 5 piso lang.
2: Ah, 5 piso? Makaibilin nyo lang ng sigarilyo.
3: Ay, hindi, iho. Wala akong bisyo.
2: Tara, manong, sabay tayo sa bahay.
3: Bakit?
2: Makikita ko sa nanay tatay ko na ganito mukha sa taong walang bisyo.
3: Ay, ay, ay.
4: Station
5: K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig gatubod, no, sa stream, mm-hmm, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na, no,
3: mga busay,
2: ang mga busay therapy, no, kakampyon.
3: So, music therapy.
2: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano, mm-hmm, mo mabatian ang words nga I love you? Paano, mm-hmm, no, kabulubudlay.
0: DTX 500.
2: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay, kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako agadwa sang sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw.
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
5: Mostly ang gakabungol, tigulang.
2: Husto.
5: Pero may mga tigulang hindi bungol.
2: Oh, araman.
5: The reason one is taas ang antioxidant.
2: Oh. Mm.
5: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha.
5: Isa ka lang pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Husto.
5: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
2: aging
5: of the reason.
2: Oo.
5: Wala na gabase sa edad.
2: Mm. Pag edad mo abido
5: kay, kay mayara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
2: Hubin pa.
5: Like in general Albao.
2: 70 na, pero daw 60 lang.
5: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, dari nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
2: Amukid. Sir boy.
5: So, kung so, pabungol ka, way kagainom antioxidant.
2: Oo. Oh,
3: oh. Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blang permis sa loud music.
2: Amo man na, isa man na,
5: excessive noise exposure.
2: Oh. Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na itong isa. Makabungol.
5: Ha? Makabungol? Para di magubay mo ang longgan, layas ka.
3: Palayo ka na.
5: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, porting makinag, gawad sa bangko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
3: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
5: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
2: Araman,
5: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
2: Pamatinan.
3: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
2: So, ini ha, simple
5: meningitis.
2: Na. Meningitis. Meningitis, isa man, maka-affect sa imong...
5: Pwede apik ka, inflammation sa imong brain.
2: Oh, example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your
5: kagrabi ears. Kagrabi ka diabetes sa Sir GP.
2: Grabe kita.
5: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imo nga palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para maligan na to ng aton nga dulonggan.
0: DTX 500!
6: 500.
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10:02 rong oras sa agahon.
9: K-Stories with Ridgeline Tornino and Rio Trico. Para sa kampiyon na kwento ng buhay at balita, tuwing Linggo ng umaga, kasama ang inyong mga K-Chika, ka-K5, Ridgeline Tornino and Rio Trico. Halina't pag-usapan ang mga buhay na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at kasiyahan. Mga kwento at balitang dala ay good vibes lang. K-Stories with the K5 Ridgeline Tornino and Rio Trico. Tuwing araw ng Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, para sa kampiyon na chikahan, dito lamang sa 94.5 K5 News FM Kalibo.

0: May dayad nga agahon mga kakaibayan. Good morning sa tanan nga mga tagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
1: Adlaw
0: kita'y Domingo, Petsa 4 sa bunga nito Oktubre, dagong 2026. Una nga Domingo para sa bugan it Oktubre. Aguna sa tanan, may dayad nga pagpamati. Good morning sa tanan natin nga mga listeners na nakatutok na sa K5 News FM Kalimo. Sa ato nga mga igmanghod, una makaroon nga nagapupamati na pinaagisan na karoon nga mga radyo 94.5 mga ka-K5. At syempre sa mga nakatutok, pinaagisan karoon nga Facebook Live, Live Programs - K5 News Kal. Sarang kami mapamanta o mapamatian mga ka-K5. At syempre, pwede gid ka mo makapadagay inyo nga mga comments, inyo nga mga pagpanamyaw, inyo nga mga greetings una mga ka-K5. Ililiba kita hasta alas 11, magkaroon ita Domingo kung adlaw. At kami rin inyong manginalaga at ka-K5, Regilin Tornino.
2: At ka-K5, Rio Trico.
0: Inakaya pa ba ang init, mga ka-K5? Grabe't aro init, makaroon partner. Grabe ro intrada ni Super El Nino.
2: Hambag na da partner, haikwan na tama rin mong hambag nga ron, intrada pa lamang. Bangod posible pat ang mas mag-init pagid sa mga masunod yung binuhan, kung tayo hindi man partner.
0: Ag umpisada pagatara mga ka-K5, kasi kung aton nga matandaan, usually ro Oktubre nga ra partner, hay sigidas gutaro inugan.
2: Rainy season na partner has start Disyembre.
0: Ag may mga bagyo na tangani, syempre wa man kita gapangayo it bagyo, pero wa man kita gapangayo man kunta it bagtik.
2: Mainit to. Pero ka kun amat baga partner, kung si ingani kun ro mainit do panahon, di ka to pa mabas-babas ko gro bagyo.
0: Yun. Pataro bagantayan man mga ka-K5. So nga ni sa actually bukod nga ang itaton nga mga mangunguma kanaro apektado, domino effect ra mga ka-K5 o pati supply itaton nga tubig. Demand sa kuryente, tanan na apektado ang pagtaasit mga bagakon ag syempre mga bugas mga ka-K5. So naghambal nga bisan sufficient tro bugas ay mas maiwat kita ron, mabatsagan kita nato ng mga adjustment kara sa mga nagapanguna nga mga bagakon.
2: Dugang pakaroon partner, syempre ro logistical problem makaroon, yes. Partner mataas ro presyo ita produktong petrolyo. Expected aron kung may El Nino, haluan pa it mataas nga presyo petrolyo, ay perfect combination din ako ng partner.
0: Kaya pa ba natin to? Siyempre, kakayanin talaga mga ka-K5. Sige ka nga, resilient pa yung kunuro Pinoy. Kaya man gihapon mga ka-K5. Anyway, good morning again sa aton karanga mga pagkakatiuna. Sa aton karanga Kalibo Public Market, masako sa Coroliniana. Sa Banga Public Market, ba naghihilapit yung lahat araw pagtapos, itanakar niya tindahan partner.
2: Sana all.
0: May makitan ka guting mihura. Oy, may syempre depende man doon mga ka-K5. Manami matamato doon syempre improvement. May dahil nga pagpamati sa ato ng mga vendors ha, nga nagabubaligya mga ka-K5. Nagapainit-init mga ka-K5. Di ba lehay shorebol ro kita. Ang sa ato nga mga nagapanindahan, mga market goers na doon nga nagamat-amat na pangumpro. Ay, ayaw ka mo pinang hoarding.
2: Hindi mag-hoarding ko, partner, it bottled
0: water. Water. Kung pandemic, hay, ano,
2: face mask, ag,
0: face
2: ano,
0: mask.
2: Sorry, ano pa nga ni, face tissue. Shield, partner, oh, tissue.
0: Datugid aro, ano, grabit aro pag-stack in mga tao, gina-hoarding, tananda mga ka-K5. Makaroon di ka mo hoarding at bottled water. Ay, basi magkakaubusan naman, baga makapanog, umanro kada isa, gawag mana, delikado. At tubi, tabi na partner. Good light, amana kung tubi, rumaduga, di bali, lat amana nga.
2: Oh, mas okay-okay pa partner kung iba, like kuryente, mabuhi, yes. Pagkita. Pero kung tubi, ta partner, medyo delikado.
0: Ta. Delikado ta. Okay, ayaw ka mo hoarding, para tanan man kita yung
2: makasamit.
0: Mabuhi.
2: Makasamit, oo.
0: Mas ikaw mo gata rumabuhi, puno tayo yung storage, ito nga bottled water.
2: Tapos man na partner, ay di, tagali mana mag-init. Ay, alinon nyo dahil inyo nga bottled water.
0: Oo, ay, baligyan nyo lang dahil nung gata nyo matig-ilinit, liwan. Namit takarn mga ka-K5, baka ita ka mo itlaton, mag-stack ta ka mo itubi. Para hindi ka mo maano. Para malimit, bagaro inyong konsumo itubi. Bukod direkta nga nagabukas nga mo it inyong piso. Nga ni, hay, tipiron man nato no nabibilin nga limited nga supply itubi mga ka-K5. Anyway, sa aton makaroon nga programa, nadadaga abi kita at El Nino, batsyag na batsyag daw abi makaroon mga ka-K5. Anyway, sa ato nga programa mga ka-K5, makaroon nga, I think, no, kanagtaliwan nga Domingo, may una nga mga passers kita mga ka-K5, nakapasara sa psychometrician licensure examination. Mataas ro passing rate, partner, ha. Indikasyon nga syempre mas nagainabo ro dahil kara nga like industriya abimana, maabo ro mga maga-practice naton nga mga psychometrician. Iba tarasanda sa psychologist, iba matarasanda sa psychiatrist, mga ka-K5, ha. Doktor gut aron sanda ro psychometrician, hay kumbaga hay madya ano pagang amat-amat pagang pero idtugon pa adto, mga ka-K5. Pero ro importante karon mas nagaabo nga mga eksperto ro nagatutok sa aton karon nga mental health bilang sambilog man sa nagainabo nga problema makaron sa aton nga pungsod bukod nga ang itiyas. Pero syempre malipayon kita, partner, nga may una nga nakapasar taga Aklan.
2: Kasi sa Aklan, partner, limitado gilang iya sa probinsya ro mga professionals pag about sa mga pag-abot sa mga mental health sa mga test, medyo malisod ka maka-access.
0: Agkagabanan pa kani kung amat hay gina-refer pa sa iban nga probinsya bangod sa kakugangan ita eksperto
2: pasilidad.
0: Pasilidad, so ngani nga gina-refer pa sa iban nga probinsya, so may makaraya nga mga license na kita nga naga-practice, naga-assess, mga ka-K5, hay mas manami no nga mas ma-address naton ro problema. Anyway, sambilog nga ni karon sa mataas nga passing rate, mga ka-K5, nga nagguwa no ro resulta kara ko nagtaliwan nga September 23 ay sambilog sa nangin madinagagon nga nakapasar sa psychometrician licensure examination si Ma'am Giselle Campo. Bukod na unang kahigayunan ra nga na-feature naton imaw, kay kung matandaan ni taton ka nga mga tagpagamati, hay na-feature man naton ra iba sa iba matanga larangan kung baga part. Ay sa pag-acting matana ra to nga very active abi no, si Ma'am Giselle nga ra. Both academic siguro ang mga extra nga mga activities. Aga proactive man sa mga nagakatabo syempre sa community. Aga syempre makaroon hay makabig nga milestone man daron pag-abot sa anak karon nga karera matapos nga ni nga makapasar sa dekara nga psychometrician licensure examination. So, sa hindi magbuhay mangin na kaibahan naton imaw, syempre ipa-istorya naton, mga ka-K5. Abo ka nga medyo bago abi kong amat, partner,
2: kasi bago mo pamatian, partner, kasi yan hey, what nato na babati ikagabanan do mga makaray ra ato nyat abi permi na babatian ya, partner, licensure examination ay sa teachers, nurses, sa criminology licensure examination ang mga abogado, mga doktor, partner, pero engineering, pero mga makarayang ray medyo bihira kat ing makabati sa probinsya
0: sa Aklan. Oo nga, iya sa Aklan may mga nakapasar kita nga psychometrician ag ano bagaro kung baga hay ana nga mangin role, ano ro
2: scope, ano ra ana nga pwedeng maubra.
0: Yes, oo. So ngani nga una na sa piyak nga linya, mga ka-K5, si Ma'am Giselle Campo, no passer ite karanga psychometrician licensure examination. Ma'am, una sa tanan, may dayad nga adlaw kimo, no? Aga congratulations, maghaling ka man niya sa K5 News FM kaliba sa imo nga nga pagkapasar, ma'am.
1: Hello, good morning mga ka-K5. Thank you so much, ma'am. And very happy good ako no nga iya po makara sa K5 uman. And since October is recognized as National Mental Health Awareness Month. So very happy good ako nga iya po makara. Ibahan ninyo.
0: Very timely gid ro pagkapasar ni Ma'am Giselle, no. Anyway, ma'am, hi. Diyan nga ni no sa pagwa it result, ikatoro imong pangalan, diyan no pinaka-exciting part matapos nimo nga magpakuba, partner, matapos nimo nga magpugaw, hay makita mo ro imong nga pangalan. Sino kimo, ma'am, ro ano ro nag-inform nga ikaw hay nakapasar or ginabantayan mo gid mata nga magwa ro listahan it mga passers?
1: Since lima abi kami sa grupo nga ra, ma'am, no, is nag ano kami, nag tanan kami nga lima nga is very masiga indi ta ka bala ka mag-check. So gausay kami it masugo, no, sino pwede ka check para kamo makaron. Pero may amo na din yarang review center which is RGO Iloilo, no. Doon nga amon nga coordinator is the update gid mo permi nga, oh guys, dayang time magawa, dayang date, so check on ka mo man sa site. So since madaging kaon mo lang namon taran among ginhambal, no, nga hindi namon kaya mag-check. So gin-check man namon, tapos ending agad check kami madyag NRT pataro site, so mas nagugang pa imong kuba, no, so like madyag under maintenance. So sige ta amon nga rin stress, sige amon nga reload, ma-enter sa site, ma-exit. And then, mga eventually, mga 6 something or mag-jog up of 7 p.m. mo nga sa inauto last September last week, no? Mm-hmm. Ato nda yun, nagbuwa on the resort. So, nabuwa nung kita tinik nga ra sa aton nga ra nga lewa muna, no? Kasi, ano, silang weeks man abe kami nga ra naghulat, Ma'am Reg, no? Kasi, mm-hmm. Na-delayed amon nga nga test. Kasi mm-hmm. supposedly, dapat August 17 to 18 gida amon okay. nga board exam.
0: Uh-uh.
1: Pero, dahil may nangbaha sa NTR, mm-hmm. no? Sa Pampanga, na-move imaw sa September 1 to 2.
0: Mm-hmm.
1: So, pag-move sa September 1 to 2, may una man nga provinces na wagid kasabay kamon,
0: mm-hmm.
1: like Rupampanga, then mm-hmm. kami man turo baha gihapon sa andang province.
0: Mm-hmm.
1: So, andang test is nahaling sa September 17 to 18.
0: Mm-hmm.
1: So, yun hugat pa namon sa andang matapos. Kaya madyaro agony ngayon of waiting and mm-hmm. grabe kita mo prolong. So, thank you Lord man nga nakapasar kita nga ra.
2: Mm-hmm. So, since makaroon ma'am, nakapasado na ikaw, isaga na ikaw ka psychometrician, pwede ni mo kami matawan ita background kasi iya sa probinsya at Aklan. Mm-hmm. Madya, bihira ka makabati or bihira ka makakita it mga nagapost nga nakapasa sa rayang class it exam. Pwede ni mo kami tawan it background kung ano ro scope, ano ro sakop, ano ro trabaho it dayang arang profession.
1: Ah, okay. Sige po, sir. So, sa mga psychometrician, no, tanda ro more on assessment, no? Mm-hmm. Like, for example, may aton nga ra nga, di ba po mga nag-abukit at work is may mm-hmm. neuro, mm-hmm. kita, di ba? May neuropsychological exam. So,
0: okay.
1: More on tanda ro ga administer yung itest. Tapos, mm-hmm. if kailangan do mga interviews ka ro, like, for example, sa akong internship, ako malang katiro nag-taop it mga career test, mga intelligence mm-hmm. and personality test mm-hmm. with the supervision man it ako na supervisor, no? And then if makadtun sa interview, like mga may assessment din nga mm-hmm. kailangan niya one-on-one na mag-talk, karon masugod ro a psychologist nga ga-interview or like may therapy gid amana, psychotherapy mm-hmm. kain gid imo gusto. So balik kong psychometrician, administer yung imaw itin, mm-hmm. tapos ma-score. No? Pero may mga instances nga pwede sandaman ka-work if something complex, pero dapat may supervision mm-hmm. ni psychologist. Kasi si psychologist is more on giday mo sa mga psychotherapy, no? Nga mga mm-hmm. doon nga, mm-hmm. talk therapy baga. And then, masood man dahil si psychiatrist
0: mm-hmm.
1: kung kailangan yun it mga
0: medication,
1: antidepressants, uh-huh. mga antipsychosis, na mga, or diagnosis, gita man ang kumbaga. Mm-hmm. So, kami nga nga psychometrician, sir, hindi pa kami gid ka-diagnose nga, or diabetes man na may disorder na makara, mm-hmm. so, hindi pa kami. So, madya, ano kami, ga-aid kami, no, para mm-hmm. mabulitan. And, in times of being an emergency, like, mm-hmm. for example, sa University of San Agustin, kung mm-hmm. may mga sunog abi sa daya nga, places, pwede kami maka-enter pero psychological first aid yung among matao. Mm-hmm. Ayan, say.
0: Okay. So, in short, hi, balik ka mo ro partner per me, ito yung mga psychologist at mga psychiatrist, no? Ma'am, ano ro nagtugod kimo, no? Nga magbuo psychology student, ikaw ma'am, no?
1: Yes.
0: Oo, ag magbuo ite karanga psychometrician. Nakikita nimo baga nga halimbawa sa imo nga community mabahuro mangin role it mga mental health expert naton?
1: Actually doon man do isa ka factor med no nagsugid ako nga gid decide ko gid nga mag buo ite nga psychology, no?
0: Mm-hmm.
1: As my undergrad na course, pero like it's not actually my first choice. Mm-hmm. Like, kiyaban sa akong family is una kita sa education na side. Which, mm-hmm. a part of me man, one time no, nag-think man nga mag-enter una. Pero may una, gida nga, sometimes you just feel it, abi nga, una mo gida makita imong self.
0: Mm-hmm.
1: No, nga, una ka sa mental health field
0: mm-hmm.
1: na makakontribute. So, after itong madya, out of nowhere at nga nag-decide ako nga ma-psychology lang ako.
0: Mm-hmm.
1: Which is like, may mga comments man karon usually, which is misconceptions, gid ano, nga ay, psychology ka, kantigo ka naman mabasa, it ako ninaisip. Which is, din gidaro akong deal with, nga, yes. Bang ginatake ko ron. So, din lang, gina-educate, gina-try na sa somehow i-educate ng no, mga tao. Then, of course, mental health topic, gina-matay, gina-stigmatize, imaw, or what did you nga, gina-tao, ang bagay at essence.
2: Since habang ni mo kay ina imong pamilya hay more on the background hay sa kwanta sa education nga side ita mga profession ano kay mo ro nagmotivate nga magbuo it kurso sa psychology sempre bukon taraya it kurso nga medyo kilaga baga partner it aton nga mga ginikanan so, maybe teacher nurse doon ra kagabanan uga pulis saman naman naagto ikaw di karon nga kurso ba ano ro imong inspiration.
1: Siguro man dahil manabi sir na kung senior high ako is ano akong humanities na in social sciences. Mm-hmm. So medyo mas na-expose diba ako para sa mag-deal sa mga tao, mga outreach, may mga immersions kami sa mga Guwait City kasi sa University of San Agustin ako kaya ng senior high. No? Mm-hmm. So din siguro nga medyo nag-lead diba ako baga, na una choose if you yung helping profession.
0: Mm-hmm.
1: Kasi in that way man, I feel ko man, design psychology man ako, nung, somehow, I can educate the people in a different way or I can help man.
0: Mm-hmm.
1: So, yung hindi ako nag-lead niya, madya, ag-interested ako. Interested din ako sa first year na ako nga pagka-buo ko it mga lessons, pagka-tutot mga klase. Madya kasi, if you really love what you're doing, no, una gid aro mga malid ka gid inkaran sa malami na performance.
0: Mm-hmm.
1: So, okay. Pasalamat man yun ako sa Ginoo kasi haro nakapasa gid kita sa board exam.
0: Mm-hmm. Ma'am, sa imong nga post, name still look short. Masya kurang pa eh. Manami patasugpunan siguro ra maliban sa RPM eh. Ano rin mga next nga ano, nga mga ginaplano ni mo nga mag-proceed ikaw?
1: So, din nga, nina-mention ko nga medyo matag-or patagod niya. So, ako na din nga plan since yung kita sa level 1, no? So, one next level kita, which is din nga, ma-master's in psychology, which is after mandayan karun, mabuo ka mandayan at board exam, and then karun yung dayan masugod through registered psychologist nga license.
0: Ma'am, sa pag-take ni mo, itay ka nga, syempre, during college, hasta nga nag-take ikaw it exam, ano rong mga struggles nga, syempre, naagyan ni mo, kada estudyante, may struggle, hasta nga magbuo ikaw it board, ano-ano rong mga na-experiences ni mo, ma'am?
1: Well, sa board exam, kita na mo, no? Syempre, after mo, abing nga naman, it graduation, syempre, o bakasyon ka gun, so maglaib mo ba yung mga katunaan, is, dyan nagkagagupad, di ba ba? So, pagbalik mo, pag-enter mo, sa trivia center, may mga times, di ba nga, hala, ano nga ni, dyan, hala, ano nga ni, rayang concept, ano nga yung theory, which is, doon na, no, nga, kailangan namon somehow magbalik sa mga basic.
0: Mga refresher.
1: Tapos, oo, kailangan kita mag-refresher. And syempre, kapasalamat man nga ni ako all throughout my review, may ako na friend na una nga i-mention ko lang ang name. Si Marty, si Renee, si Trisha, and si Angeli. So, sanda kita karon do, kami nagbuhuligan din ano, kasi may mga time to be ma'am na amon baga nga mga scores. Since syempre, may mga drills kami, may mga practice tests nga. Manubo gid ay mao nga gaalangan ni pa kami nga hala makapasar pa kaya kami kara. Diga support system lang man kami nga kami ro ga doubt. Tapos kami na lang man dai ro ga cheer up no sa isa ang isa. So gapasalamat man nga ni ako nga surrounded man ako no it good support system which is my family and my friends. And yun gid sa batong struggle no kasi kung imo gid aro kontra nimo which is to doubt yourself. Pero eventually, unagiday mo rin somehow, no? Kasi humans na lang man kita. Pero the most important thing yung daabi is mag-show up ka. Mag-strive ka and obrahon mo lang. Do kailangan mo obrahon. Bisan may hadlok, bisan may anxiety. Kasi eventually, at least hindi ka mag-regret. Yeah? Ginobra mo tayo mong best.
2: Di ka ma'am, sa imo nga nga, syempre na pasaran nga nga exam, siguro hay mga ayok kitat information partner. Syempre, maabo nga mga aklanon nga nagapamati, mga estudyante nga gustong mag-eskwela o gustong maging, or mag-take it kapareho ka nga exam. Ano ro pwede nandang ubrahon? Ano ro mga dapat nanda preparahan? Ano kabuhay ro imo nga pag-review? Ag, ano dapat dukurso nga buon para maging registered nga psychometrician?
1: Okay, so sa anong ginanong requirements ala kita. So in order to be a registered psychometrician, no, kailangan na tunit degree, which is Bachelor of Arts in Psychology or Bachelor of Science in Psychology. So magkagain man lang sa nalang nakaka-K5 since kung Bachelor of Arts abi is YMOIF mga medical sciences, di ba nga subjects like mga anatomy, biology, anatomy, biochemistry, and genetics. Tapos do Bachelor of Arts, well, according to my friends from different university, is more on research, biasanda, more on theories, more on concepts. So, either man, bisan ano yung muna program karon, is pwede ka mag-take it psychometrician license, for example. Well, also, sa pagka-prepare mo sa board exams, no, daya gita ako ng lesson na kaihamba ko na lang din nga after graduation is bukong tayo mag-end. Like, pwede ka mag-vacation, pwede ka mag-rest, anay. Pero hindi mo gid-pagipatan, guro, nung mag-basa lang isang slide or mag-skim lang para hindi ka mag-balik-balik, baga, kumbaga. Kasi di yung gita na naging lesson kang, nga-hamba ko, kung ta sa time na to, kat honey, the vacation ako, medyo nagbasa man kung ako sa 20 minutes, no? Nag-alat ako at 20 lang minutes, no? Para, like, hindi kita magbalik-balik. And also, do not cram. Do yung gidaro, important, no? As much as possible, na hindi kita mag-cram kung the board exam. Kasi generally man, no, bisan buko niyang ito sa competition na board exam. And since, i-share ko lang man, no, kasi, do University of San Agustin is magpa-Thanksgiving mass kamon to October 1. And after kato is my sharing kami. And akong humble sa akong mga junior sa psychology sa San Agustin, which is Sandaman Abitun, do mabuot board exam. Sa akong gitang humble kanda is mag-persevere kita sanda, no? Kasi una, gita rin mga challenges. May mga thoughts getting comments niya negative na hindi maiwasan niya. Yes. Like, doubt baga kung makapasar ka or hindi. So, basically, mag-strive yung gid ikaw. Always try to learn, no? Or, like, seek help, gid. Seek help and surround your self with good circle. And also, rest, gid, kung kailangan, no? Kasi ako, a very typical ka to nga reviewing, na bukwagi da ako gapuraw, no? Kasi, bako tagi napilit ang self na kung bako abi kung 11 or 12 nga gaawi ko tangan. Hindi ko makon ako. Kasi, kung piliton ko makon akong self nga nga basahon gina sa, example, 50 as abi nga page or sa 60 as ay, medyo makon, hindi man ako nagsugod. So, it's not practical at all. So, gina-rest ko, no? Yung 7 days, wao ginaubos gid nga magatuon. Kasi daalat ako Sunday, which is rest day for me. Or like, kung bukong it's Sunday, Wednesday, usually kasi ang review gid ako to is Saturday, Sunday. So din, daalat ikaw is day para sa imong self-care because in the mental health professional, in the future, you have to take care of yourself bago ka mag-help sa others.
0: Okay. Then, ma'am, ano rong mga gina-foresee ni mong mga challenges? Kasi dayang profession nga ra, very sensitive, very crucial imaw nga dapat madahan ka giding the way baga nga mag-handle ikaw sa mga clients ni mo. Ano rong mga challenges nga napapanaan mo, especially kung i-practice mo na do dahil karang profession?
1: Okay, so siguro no, since may background na ako sa akong yung mga internships before, siguro number one challenge yung anakon do mga cases no, na very uncooperative, kumbaga, ruin mong client.
0: Okay.
1: Kasi in that way, medyo mabudlay gidamanan mo na mabuligan kasi hindi ka man pwede, no, kapanguna. Kasi actually, gag-guide, gangit man na, or like, bring the help. So, this is number one, no, uncooperative gid ang client or and do another one man siguro nga challenge is still do stigma na ongoing sa atong yung society na bina-check ba lang, ay, like, bina-patihan ba lang, iba nga, hindi mo man na kailangan mag-adto pa sa mga karun, kasi manahay, ano ko lang, positive ka lang karun, or like, manahang bone abinanda nga, inarte mo malang dun. Yung pag-in siguro na doon sa challenge karun, kasi sa doon abing away, madya na, naka-invalidate, bala rotawo, na madya invest nga mag- seek from that help is ikim-kim ng manda at ma-isolate ng panda. Another challenge kasi siyempre, karon man do tao, magudlayan mag-share kung do palibot nga na is gina-invalidate yung mouth. And another thing siguro nga nga challenge is do yun do do lack kid it awareness no? Sa importance it mental health sa society.
0: Okay. Ma'am, lastly, no, basi may gusto ikaw ng mga pasalamatan sa dayang nangyayang journey mo. At para kanyo mo no, ginahaga, doon ka ng milestone nga naabot ni mo makaroon.
1: Okay. So, siyempre, bayan gina-aro sa akong nga family. No? Kasi, sanda gina-aro, akong karang naging motivation para mag-strive kid. Para, like, para mag-hugot kid, no? Kasi, all throughout bisan kung ano man abi akon katong nga past nga itik gabi sa supportive and also para man dun sa para man dun syempre sa ekolohiya Pilipino no kasi very passionate din ako nga mag advocate for mental health kasi syempre sa kaabo-abo ng kalatabo makara sa atong nga kalibutan no so very important din nga pag-usapan raya nga mental health awareness, no? And also, gusto ko man ipa-thank you, gusto ko man mag-thank you sa akong niya mga friends, no? Again, sa akong niya fellow Give Me Reviewees, si Marty Vivian Plana, si Rene Alexandria Cantara, si Angeli Otadoy, at si Tisha, si Britannia, no? Sanda gid-arang ako niya, course, kumbaga, nga kabudlay ro, review season, kabudlay ro session nga, magpungko sa review center ag magpabuhay ipatensyon span. Bisan ano man po kabudlay no pero naging bearable imaw dahil sa amon nga buwalikan and syempre sa ako niyang significant other kay Mr. Aiden Barada. Thank you so much for being and for being such a good source of motivation no. So and yeah, I'm really happy that I'm surrounded with love all throughout my psychometrician licensure examination journey. And thank you, K5, for the platform and for inviting me. Because it is really important din nga mag-istorya kita about mental health awareness. And I hope na maka-encourage kita at mga young Aklanon. Kasi we really need you guys in the field. Kasi kita
0: karang mabuhulikan. Yes. Oh. Ma'am, thank you so much, Gid, na sa time. Maginta mo sa K5. But again, hi, congratulations.
1: Thank you, K5. Thank you, mga K5. Good morning. Happy Sunday.
3: K-Stories with Bridgeline Tornino and Leo Dreyer.
0: Nabatian mga ka-K5, si Ma'am Giselle Kamp. Papananaw naton partner. May maging part, syempre, ita mental health advocate. Siyempre, sambilog sa mga ginapagapitan. Siyempre, makaduga baga it stigma, gidman. Grabe, abiro stigma pag-abot sa dekarang profession. Siyempre, sa mga clients man doon, grabe ro, stigma nga hasta magkaroon nag-exister, mga kakilip. Okay, so standby mga kakilip, ha? Magapanumbalik kita pagkatapos nga, mga ipilang ka mga reminders.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
6: T3 Bio. Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa T3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa T3 Bio.
7: T3 Bio.
8: Ang T3 Bio.
7: You may Vizio.
8: Ang Vizio.
7: You may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
7: T3 Bio with Vizio.
9: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang T3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
7: T3 Bio.
8: Ang D3.
7: You may Vizio.
8: Ang Vizio.
7: You may D3.
8: D3

0: dahil ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gisang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si baby. Masami ko din allergy. Kaya magwalang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Preto Nyote, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garaga pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tigasin.
3: Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Your

0: ang Rio Trayo.
1: Balik kita mga ka-K5 sa aton karanga programa, K-Stories. Ang siyempre, kaming sagaya po rin inyong alagad. Ka-K5, Red Jeline Tornino.
2: Ang ka-K5, Rio Trico.
1: Shoutout, anay, kay Yana Rose Pupit Dispositario. Gwapa kita si Giselle. Ato nga, na-interview kayo na kay Asta Lodmo. Pumunta sa aton karanga live. May itayad giyad nga agahon mga ka-K5. Uy, sa aton nga mga ka-K5, una nga nag-uusa it healthy nga kape. Sa mga medyo acidic na, nagasugusulin abro suwok-sukan. At syempre, sa mga coffee lovers na ito una, nga hindi na kaya rin mga nakaangdan nga kape nga grabe sa katamis mga ka-K5. Yan aro DTX Coffee Mix. Payahimo sa puro natural nga mga ingredients. Narayang ampalaya, chia seeds, and the sugar, sugarcane extract. Chia seeds, mga ka-K5, manami nga makabig naton nga source of fiber. Bukon kamot po kaunit fiber, nga doon rin naga panami sa aton karon nga digestion, mag-inom kamot DTX Coffee Mix. At syempre, si DTX Coffee Mix, naga panami man taton karon nga metabolism, naga panami taton karon nga digestion, mga ka-K5, ginabuligan naro aton karon nga mag-DTX. Sobra naton nga mga kinaon. Nabudlayan ro aton nga pantunaw mga ka-K5, ginabuligan kita ni DTX Coffee Mix. Raya Hainan Acidic. At makabig naton nga uwait mga artificial sweetener nga tuman katamis. Mangod puro natural mga ka-K5. Yan ano paro ginahugat nyo, mag-inom na DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: Siyempre partner, sa aton man nga mga ka-K5 nga naka-experience siya baga, medyo na feel mo baga sa imong kaugalingon nga medyo nagatanaas tara imo nga blood sugar.
1: Yes.
2: Diba pa nga ni kara partner na hadlock magpa laboratory test. Ay kung may imon nga makaroyon dapat hayas ano na kita mag healthy lifestyle na kita. Aga buligan naton atong gawas mag-inom it DTX 500. Bangod ro DTX 500 ay may isang kapre mo partner nga ampalaya nga nagapabuli gid nga pa-control do aton nga mga blood sugar. Ag syempre aton ro nga ibahan it healthy lifestyle. Dapat hay likawan man naton do pagkaon it mga kung nanong mga matamis, mga soft drinks.
1: Mm-hmm.
2: Agud nga magnaba ro aton nga blood sugar level. Hindi yun mauli baga sa diabetes partner.
1: Yung meaning, high change lifestyle. Healthy lifestyle gid mga ka-K5. Doon kita ang number one natin nga himo. I-supplement natin o aton nga kaugalingan. Kung kita hay seryoso gid man nga, gusto makalikaw sa bagat. Siyempre, sa mga nag-party-party kabi. Sa mga nag-Sabado night, ito na sobrahan, ita acid part. Nakakabat siya git hyper-acidity sa makalikaw. Gasoline abro inyo karon nga mga suksukan bago na sobrahan ka mo eat party kabi ha nga inyo nga feeling medyo atakihon ka mo sa tagipuson mga ka-K5 kasi doon hay ginatawag nga hyper acidity. So kung ka man nakaka-experience karon makabuligid kinyo si D3 Bio mga ka-K5 nga kung sa sin soft gel ag may una imaura nga extra virgin coconut oil sa iba ka mga ka-K5 nga raya hay pinaka-alkaline so ito karang kalibutan. Ag syempre nagapanaba itaton karon nga acid nagapatay itaton karon nga acid naga-normalize mga ka-K5 nagapaabo pa itaton karon nga probiotics or good bacteria baga mayad sa aton karon nga gut mga ka-K5 ag nagapanormalize it likido sa aton karon nga mga D3 Bio hay magkabig nga antimicrobial antibacterial nagapatay it mga makahagalit nga mga bacteria nga posible tunaan it bagatian sa aton karon nga mga kagawasan mga ka-K5. Anyway sa partner. Anyway mga ka-K5 sa aton karon nga pag-ililiba kaina, naka-istorya naton si Ma'am Giselle. No, manami nga tupiko da mga ka-K5 pag-abot sa aton karon nga mental health. Nga dapat as early as possible sa aton karon nga mga inunga, sa aton nga mga ginikanan or sa tanan ba mga ka-K5, may una nga awareness kita nga ginatawag. Kasi nga na-mention kaina, today karon nga stigma. Ay, kung amatabi hay magpakonsulta sa aton karang mga mental health expert ibago ta aro pa nan awan kimo itawo or may una man partner nga may anda nga ginabatsyag ay marum mga mental health problem suno sa aton karang mga doktor makabi nga like man sa mga medical problem tabaga kung nagamasakit ikaw may masakit ikaw na babatsyagan mao man ron sa aton nga mental health nga dapat gina-acknowledge man imaw as masakit.
2: Nga pang kwan baga partner, gina-normalize nga ro mental health nato. Na imadya common man niya kung amatay nagamasakit kasi imong gawas, makaroon man do aton nga utak.
1: Yes. Oh, ag That's normal, mga ka-K-5. Kasi nga, bukon man ito, adlaw-adlaw yung massage siya kayo. Diba? May mga triggers, may mga rason man doon, may mga factors man. Pero kung amatabi, syempre, ro mga ibang hod naton nga may makarayang ginabat siya, hay gina-invalidate matuod. Nalulow moral kasi nga ni, ano kang mana, baga, istorya ka lang sa mga tao. Ano-ano ka ba, relax-relax nga, naayaw man na pag-inisipa.
2: Doon yung gina-partner, syempre, ro aton nga babatian, no offense mat-asa aton nga, syempre, ro iba man ay wamat agid nag-a-studio o wamat agid. Bukon sa bukas andang isipan ba sa mga makaruyon nga problema, syempre, makaraabong na diagnose nga mga makaruyon kasi nga ni may mga professionals na kita bukas na ro mga clinics agraton nga iba ba mga tao may mga advocate yun mga kita partner nga ginapahayag sa publiko kung anong klaseng problema raya. Syempre dati abihay medyo ginatabon-tabunan yang medyo mahuya ka mag-agto sa mga clinic yang bangon ka nga ay may problema may masakit kaumangon to guru manner ni nag-agto ta man imo dili kita ro term nga mababatian imo karon partner
1: nga makabig naton very insensitive mga ka K-5 kasi nga ni ay syempre kung batian ta matuod man it sang ka kliyente or pasyente abi man ay do you know tagali man ro andang pagtan-aw ka kasi nga iba-iba ro andang sitwasyon karon eh may mga assessment ron mga ka K-5 ay karon gasugod ro aton ka

0: naman na yung nakikita. So, pinaagi ka rin, karin ka ng damas.
1: Masahiranan daw. Kaya nga ni partner ginahambar kay ina ni Ma'am Giselle nga to kay ina, kung mag-suit kita sa, may ibang mga profession plus katon partner sa media, may una nga mga company nga nag-require ita neurological test.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So, yun.
0: Which is importante gid mata, kasi ma-assess nanda, ruin mo nga, ruin mo baga nga mental stability.
1: Oh, kasi bukod at magumo partner, yes. Sa aton nga rang profession. Mm-hmm. Adlaw-adlaw, to kita nakakita at violence, adlaw kita ng aksidente.
0: Yes. Agro, maano ka partner, kasi kung expose ka sa sari-sari mga bagay, just like man sa psychologist, kasi ginadeal mo ro sari-sari nga ano eh, nga problema
1: situation.
0: Itaw mo. Paano kung ma-absorb mo tanan ron, hay, sumugod.
1: O, nataki mo partner.
0: Oo, sumugod at tanan wa, tanin mo na hapagwa. So, yun mga ka-K-5 nga ano, that's why, nga doon ka-importante nga may mga assessment nga nakita, nga may mga test nga gina-undergo ka to, nga wa man mana ron, neuro mana ron, balik-balik malang mana. Importante ron mga ka-K-5, kapin pa kung nag-uusi ka mo trabaho, agroin nyo nga trabaho ay crucial. Doon may mga kumpanya nga nag-required mga ka-K-5.
1: Napapatihan ko nga ni partner, may isang ka gina-follow ba kita nga sa social media sa US. So,
0: okay.
1: Sikat imong comedian, pero anak ang mga topic ba akong amatay, natatouch na naro topic sa mental health.
0: Uh-huh.
1: Anak nga, sambilog sa anak mga gintakal ko partner, hay, ro baseline ko na, especially sa US,
0: uh-huh.
1: Baseline yun ako, sa makaroon ko nung ekonomiya, sa makaroon kalisod at kabuhi, baseline yun ako naro anxiety at depression.
0: Uy, grabe ta, no?
1: Kasi nga, sa kalisod matod at kabuhi, nakita man mo pa siguro partner ng mga balita,
0: yes.
1: Sa US, grabe aro mga violence nga kagatabo. Kasi nga nero mga tao ay mga may ginabatsyag at asaan ng mental health. Ay, may adyang ani partnership ito sa US abot asan ng mental health professionals.
0: So, ito yun mataro manami man ito kasi gainabo man matuod kami para mga tao ito ay expressive nga mayan. Pakita ta kung ano ro.
1: Anong emosyon kung ano ginabatsyag.
0: Oh, pero okay mata kasi nga ni na-address mata imaw. Wa patabaga sa denial stage.
1: Oh. Agwag yung nag-abot sa point mga kung amatay, siyempre makahimo o tayo mga doon nga rong
0: violence.
1: Anong mga violence.
0: Mm. So like iyakaton, so kabay pa nga pinaagi sa mga advocate nga ra, sa mga pagpagap na ag, ite karang nga mga butang. Hay mga aware man ro, aton karang nga publiko nga pag-asan na ron mga ka-K5 it mga kaumangon in short. Mga nag-seek ite karang nga sa mga mental health expert na ito, nagpangayo itbulig. Hay, bukont aron stop the stigma nga yun. Based sa aton karon nga mga advocate, mag-acknowledge na ito. Ngayon, hay, nag-exister, minatuod aron nga problema.
1: Common na rin partner. Madya,
0: yes.
1: Nag-agto ka man baga nga rin sa doktor nga kapa-check up.
0: Mm-hmm.
1: Ay kami sakit man na rin tiyan. Eh.
0: Yes.
1: Siyempre, maagto ka sa doktor nga nag-handle sa internal medicine.
0: Yes.
1: So kung may problema ka man sa imong kuhan, sa imong ginapang-isip, kung may ginabatsyag, siyempre, maagto ka gid sa
0: experto,
1: mga sa eksperto, mental health professionals.
0: Kay Ralph John Francisco Kahili, good morning. K5 Regerine and K5 Rio, ay good morning. Ah. Kay Ralph John Francisco Kahili, kay Mario Abelio, good morning ka K5. Happy Sunday. Hi, naka-jogging ka. Actually, kung magulo man ro atong iisip nga partner. Do atong kaagapay karon hay jogging.
1: Iti kabi nimo kal amat baga partner, parang kung imo baga nga isipon sa imong kaugaling normal gat ah.
0: Yes,
1: pero
0: oh.
1: Kung magpaano kat ing magpa-test kat ing una tang mga tao syempre nagaguwa nga may imugot agaling
0: yes.
1: Nga mga makarayang condition nga need nimo i-address. Syempre ruyon gilang permero ginaumpisahan, syempre masyado kang problemado.
0: Yes,
1: may nangani partner nga sa sobrang kasubo or nagamorn sa passing it andang mga pets,
0: yes,
1: mga ginikanan or mga miyembro at pamilya, may una takaroon partner.
0: Yes, iba-iba pero
1: coping. Oo, coping mechanism itsang katawo.
0: Hindi mo pwede ma-compare si ano man yan, imana nga to, oh, namatayan.
1: Ay, waman mana imo na alin, na mananana. Karoon siya, depende sa tao.
0: Depende sa coping itsang katawo. Iba-iba, abi mga ka-K5. Pag kung imaw, naka-move forward agagi, di good for them, no? Pero may una nga, syempre nabudlayan kita, kinahanggan kita mag-undergo maiwat-iwat nga proseso, nag-abot sa punto nga syempre nagapangayo na ita bulig sa aton karon nga mga mental health expert.
1: Doon nga ni ginahampag partner, hindi kita mag-stereotype.
0: Yes, so stereotype gita abi perme, may kung bagahay nakapagkit guta ikaron, doon guta gidroan nga pananawan. Pero kung kita hay naka-intindi, naka-acknowledge sa doon nga bagay, hey, pwede natin mabag-uron mga ka-K5. Pinaagi man doon sa pag-influence man sa iban. Sa aton karon nga pag-ililiba mga K-5 boy, sa aton nga mga mahilig na sa pickleball.

0: Madya makarata mga partner hey, madya pickleball era. Di
1: yes.
0: Masunod ay siguro nag-umpisa sa pandemic natoy pang mga fun run nga partner running era.
1: Yes.
0: Makaraot a partner hey pickleball era ut a makara.
1: Paali madya naiisip ta man yan ni partner hey pickleball man siguro mga kon.
0: Galing imong jadi ta kaya sa atong sa budget partner ng mga gear nga ra sa pickleball.
1: Ay din pangani ra mabudlay ang syempre hey kung mag baka mahal tabi matuod ag di kating makahambay kung makahampang kuwa ka sa court.
0: Oh, oh, like, may gear ka ba partner?
1: May gear pa ta. Tapos kabunggahan pa, beat outfit man.
0: Tapos ay, after pamana itampang, ay ma-shot-shot
1: yes.
0: Pamana or makaon-kaon.
1: Mm-hmm.
0: Ay, sa Bacolod, yun ni partner, may nag-inaway mm-hmm. yun sa pickleball
1: ay,
0: nga.
1: Ay, grabe, no? Ako, itang mga banwa ko niya sa akla, nagbukas oh, yun mga pickleball nga mga court.
0: Ay, doon yun, tabi partner, makararo ginausoy uh-huh. aton nga publiko. Siyempre,
1: yes.
0: sa ibang mga banwa, nagpatukod sa mm-hmm. nag-public nga court para
1: yes.
0: sa pickleball.
1: Ag- parang lifestyle ko tagid makaroon doon eh. Part na tayo mga K-5, it routine. Kapin pa, nakita ninyo rin mga nag-pickleball, mga professionals.
0: Mm.
1: Diba?
0: Ito yun ay isang bilog siguro ng partner
1: divert.
0: Para divert the aton yes. nga attention.
1: Mm-hmm. At manami matuod doon mga K-5 kasi nga ni, ay dapat nababalance man, bukod mo at puro trabaho. At may makaraya man kita mga mm,
0: hilipatan,
1: physical activities.
0: Hilipatan mo man ko na partner, di iba mga gina-problema sa imong trabaho.
1: Yes. Agroin mo't ang problema nung kamumahal, tanaan ng racket mo.
0: Ay, hilipatan mo man ang problema sa trabaho pero hindi, tani mo hilipatan rin gasto.
1: Parang presyo, masyong masakit ama naman to sa bulsa. O seryoso yung kitat barato nga ron mga kakaipa.
0: At syempre partner, marenta ka pa itano, abot abing makarang court. Pra, court nga private
1: mm-hmm.
0: a partner.
1: Oo, oh, okay nga, mag-badminton, takam.
0: Inata sa parking lot.
1: Sa parking lot, ama namin, agbisansiin, kating hay pwede, kating maka-badminton, basta wat hangin mga kakaipa. Pero punto malang kara, syempre, kung sa mga mahilig, magpahugas, sa iba mga nag-marathon, ag kung ano nga mga sports, into ka mo man ka K-5, syempre, dapat, hay kaibahan ka ron roaton nga hygiene. Ag importante, hay, syempre, hindi man ma-turn off roaton nga mga kahampang, ay basi mga awak ating ginalikawan ka o tingnan na gina-invitara dahil makaisog kating abi man. Kasi may maisog nga hugo mga ka K-5. O sa ato nga mga ka K-5, nga into sports, makaroon magamit ka mo, it, the, Clinica Dio Fresh. Goodbye odor, hello freshness. Sa Clinica Dio Fresh mga ka K5, raya isang ka-organic ka deodorant. So nga ni, hindi ka mo magkahawag nga may una nga negatibo or side effect abi man sa aton karang mga kinikili. Mga raya ay nagatap na it bacteria agdo yon or nagakrear it bukon it manami nga hugom mga ka K5. May vitamin E man imora nagapakinis nagapuputi sa aton karon nga mga kinikili. At syempre para sports friend ag suksok nato no aton yung mga outfit una mga ka K5. So magamit na Clinica Dio Fresh.
0: At syempre partner, makaroon nga nagapag-abuton, ginainamban na ng mainit ro panahon, ag may super El Nino nga pag-abuton. Dapat ay malimpyo kita sa aton nga gawas, ag dapat ro atong ginagamit nga sabon, ay makaprotekta ka aton sa direct sunlight mga partner, na experience mo ro magwa ka at mga alas 12,
1: ay,
0: alauna,
1: grabe,
0: alas 2, madya masunog yung panit. Yan importante nga alagaan nato ro aton nga panit sa paggamit it DTX Beauty Soap. Ro DTX Beauty Soap, ay may isang cup kara imo partner, nga puro natural, may ampalaya leaves, antioxidants, guava leaves, ag madre de cacao nga nagaprotekta gid sa aton nga mga panit halin sa mga sun damage at syempre ginapabata na naa ginapahumot ro aton nga mga panit yan magamit gid it DTX Beauty Soap.
1: Yon. Ag sa mga mister naton una nga medyo mahina-inaro performance kay Miss Chan. Kuna matay ginatunaan pa ita away mga mister magamit it Extend Food Supplement for Men pagtraya himang garanon sa amino acids ag phytonutrients nga nagapanami para sa sirkulasyon ito. Ngayon na raya nga mga karut and clavumaska nga para makabulig para solusyonan ang ginatawag frigidity ag erectile dysfunction. Ang syempre, paniguradong extended row performance mga kakita. Sa tanan nga mga produkto, sarang mabakay sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga makitaan sa Revendors Building, iya sa may Osmeña Avenue sa Banway Kaya. So inyo si Dr. Robert Empenado ha, para maka-avail ka mga itlibre nga check-up. Yes po, white bayad mga kakita. Para masestiran ka mo kung ano rin manami nga food supplement para kinyo mga kakaipo. Bago kita magtako, po'y may dahil nga pagpumati. Kaya sininiilin padrogado kay nung ilang. Pero migid na gapinamati una sa kaningay bilaw sa Pian Capital. At syempre sa atong karaga mga pump attendant una sa may Sea Oil Gasoline Station, sa si Catering Services, sa All-in Water Refilling Station, mayad-ayad gid nga pagpamatikin yung mga kakit. Siyempre, kutob sa nabutan ni Taton Karanga programa. Happy, happy Sunday, good kin yung mga ka-K5. Hilibati kita ha sa masunod na naman nga Domingo. 10 to 11 in the morning. Same time, same station, mga ka-K5. Thanks so much, kids, sa mga nag-ibakaton sa Taton Karanga sang oras ng programa. Pangaga ni Taton Karanga CEO kay Dr. Ramil Uy, sa pangaga ni Taton Karanga Station Manager kay Ma'am Gloria Villas, kami manoy inyong nanginalagad ka K5 Red Jeline Tornino.
0: Agka K5 Rio Trico.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko agalingawan sa kalibo.
0: K5 News FM.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
2: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akon viral load.
1: Yeah.
2: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit nga may hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot, langkaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
1: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani?
2: Ang likod, The Mono Laurin.
1: Hindi na ma-produce ang lawas.
2: Hindi na ma-produce ang lawas.
1: Kaya kung tugutan man tani nga pano, i-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
2: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
1: Correct.
2: No?
1: Kaya ka ba no? Ang rason nga ang lubi is tree of life.
2: Tree of life. That's the reason. Ang Mono Laurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
1: Kinaba lang may ano ka, imnon ka nga ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga relax-relax.
0: Oo, gapahuway.
2: Kadami, no?
1: Amo na mga beneficyo lang kung gainom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, ah, miskan, wala mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasulat.
2: Gafalo kita.
1: Gafalo ta. Especially kung aras buwa.
2: Correct.
0: Alright. D3 Bio.
1: Another benefit sa Sir GP.
2: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong. Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila Sir Boy virgin coconut oil kun pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio kay same component agin painom sa ila sa kinsi sa ila after 2 weeks of study napatay ang isa Doksam kinsi sila gintunga ang iban placebo ang pito may ara ang tatlo traas ang concentration nga nahatag isa sa ila napatay sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil napatay ang isa after 2 weeks kay man ulihin na sa inatagan lala na siya nga daan ang duwa naka-recover ang isa Sir Boy kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil wala sang bulong nakahimo sina it's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3
0: D3 Bio with Physio
3: ako si Jay taas akong sugar pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumag sa D3 Bio ang pilas ko dasig na lang mag-ayo
0: D3 Bio ang D3 yung may Physio ang Physio yung may D3 D3 Bio mabakal sa mga butika D3 Bio
1: sa mo na nga sa ako niya adlaw-adlaw gigugay ng D3 Bio sir boy number one nga namiyaan gigin ako sa D3 Bio na blang dugay man kung mag-ulian nun at least blabi sa edad ko 80 sir boy CEO niya po kus kumpanya so, ha? Healthy ang imo nga mga brains
2: 6 ko ba?
1: Tama na bintahan kung nakainom ka D3 Bio ganami ang imo nga mga brain cells meaning pa kung nami imo brain cells in decision making mga plano mga nami nga himuon mo ara na sir boy hindi bla sila nga
2: hindi aburido ka
1: nang ulihan na nasubos and take note ang D3 Bio pagsulod sir boy si D3 makadto na niya no sa imong army and the BCO mauna na na siya daan
2: mga cells.
1: Sa same cellula para magdepensa na nga daan grabe no
2: kung baga pag inom mo doc may mga siyen kakatrack nga army marikta sa kampo ang mga polis amo na si D3 ang another siyen katrack marikta to yung mga cellula yan dito kami tawgong ka lang namon kung
1: kinangalan na mo backup kinangalan na mo support
2: hindi na kinangalan support sir boy kaya to na sa field mismo
1: manghimos na lang
2: himos na lang
0: D3 Bio
2: ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus to.
1: Ang replication grabe na.
2: Grabe na replication to. Hindi nakasadang si macrophage hasta lang dahil si macrophage si D3 Bio pag tumal mo yan hindi na 4 days 8 hours anak ka naman nulaw rin mo anak na.
1: So amo nang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
0: D3 Bio.
4: Ako si Richard isa ka tricycle driver ang galingin mo doon ko na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure pa yun ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. Mga Kaka K5. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sakalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Inia mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatoy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalo ng paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng oil.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Daddy.
3: Ay, anak.
2: Birthday ko ngayon. Gusto ko pong marinig yung mensahe nyo na nakakaiyak. Talagang iiyak ako sa mga sinasabi ninyo para sa akin.
3: Alam mo, ampon ka namin.
2: Nakakaiyak nga. Ay.
0: Station
4: K5 News FM.

0: now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas, or meaning pa, paano mo balaan ngang isa ka salsalon, anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawagin ng oxidative stress. Ang iba nga term, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
1: Pwede radicals.
0: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, dere nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Sabalong ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pero sa 25 anyos? Palainom DTX 500.
1: DTX 500 nga ah.
0: Palainom DTX.
1: DTX.
0: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
1: Sobra. That's why ang capabilities ang DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si DTX 500 damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
0: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Kaya nga, wala pili.
1: Wala pili.
0: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawan, gadul ang tuktok. Oh. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na?
2: DTX 500.
0: Stressful daw kuno ka.
1: Stressful.
2: DTX 500.
3: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, kahilamunan, barangay 1.

0: kalaban.
1: CGX 500.
2: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
3: Sa kulubot.
2: Mm-hmm. Sa ang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot.
0: Mm-hmm.
2: Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imo nga cartilage.
0: Mm-hmm.
2: Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant.
0: Mm-hmm.
2: Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
1: DTX 500.
2: You need antioxidant.
0: And okay.
2: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
4: hindi malikaw.
2: Mabakal ka is 21.
0: Mm-hmm.
2: That's 60,000.
0: Mm-hmm.
2: Kung i-divide mo na sa isa ka tuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals.
0: Mm-hmm.
2: Ang question, pila ang gingasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1:2 or 1:3.
0: Mm-hmm.
2: 1 free radicals,
0: mm-hmm.
2: 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
0: Dapat sobra. Mm-hmm.
2: Dapat ya, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
0: Correct.
2: Sulit, sir boy. Bala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
0: Ay.
2: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na permi na to di kumpanya, permi na to.
1: DTX 500.
2: Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka ano, anong bawal. Amo na ang permi na to. Ari pigid malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di ini halin ang mga free radicals. Sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
0: Agoy!
2: Grabe, magpadamo mo sang tuktok sa lawas. Sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
0: Grabe
2: mo lang, wala labot ang stress ha. Amo na ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs ang oxidative stress. Amo na kapoy ka, madula na imo memorya, grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
0: Okay.
2: Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperdi sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
1: DTX 500.
5: Jules 7 lot, 57 akong edad.
0: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
0: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapit.

Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Dibuat Plan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-I Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drug.

0: Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3 yung may visyo, ang visyo yung may D3 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500, ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500, madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra, na may pinakamata

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Tang na tilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic.

0: Tanasin natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Hey, Five! Galingawan time!
2: Sweetheart, ano bang binabasa mo dyan?
3: Oh, nabasa ko kasi sa research na mas mahaba ang buhay sa mga lalaking may asawa kaysa sa mga lalaking walang asawa.
2: Ay, pasalamat ka kasi ako ang naging asawa mo.
3: Kaya nga naghahanap ako ng maraming asawa para mas mahaba pa ang buhay ko.
2: Ay, ay, ay.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Checklist na ta. Ga D3 Bio ko, Sir Boy. Mm-hmm. Because ini ang may soothing effect sa imo nga digestive tract.
3: Mm.
2: May mga study, Sir Boy, nga pag-take mo sang ang virgin coconut oil.
3: Soothing. Mm.
2: O, especially nga ara sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
2: Pagbuka to, Boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine.
3: Mm-hmm.
2: Kung ang imo nga small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Mm-hmm. Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. Mm-hmm. And hindi pa na dira natapos. Oo, ginapataya man ang mga bad bacterias nga
3: hindi lang dira, Sir GP, ha?
2: Oh.
3: Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
2: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hanginon, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo.
3: Nami.
2: Wala ka sang problema sa
3: nami
2: digestive tract.
3: Nami ngilak sa tugali, Sir GP.
2: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
3: Ako, Sir GP, amun niyo. Ti, wala kaon, gigaya man ti kaon. Di ba? Pag pala kaon kaya mantikaon, mga karni, mga tambong, mas bintaha kung gainom ka di tribayo sa
2: mga.
3: Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol.
2: Mm.
3: So, the only thing na mag-neutralize ng bad cholesterol para pagkuhaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 bio. Because of the BCO in the D3 bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya imo nga bad cholesterol.
2: Ang plain D3, kinanglan pag ni isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang D3 bio.
3: So, no, ka kung na kung gainom ka plain nga D3, D3 bio ka na lang. Kay combine na siya.
2: Combine na.
3: Oo. So, alaala mainom ka D3, tapos mahigop ka BCO. Yung nagdumbing gasto mo. Bakal ka na lang D3 bio.
2: Hindi ka pasigurado sa quality sa BCO mo.
3: Amo na ang bintaha, Sir Boy. Kung naka D3 bio ka against ordinary lang nga plain D3.
0: D3 bio!
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 bio! Ang D3! Yung may BCO!
1: Ang BCO!
0: Yung may D3!
3: Ang Kaiser Kim. Ben, Sir Boy, amun niya, gusto niya D3 bio.
2: Mm-hmm.
3: Eh, hindi siya sa plain niya D3. Kaya yung imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
2: Oo, oh, gusto.
3: D3 bio lang. Correct. Ara lang sa D3 bio, ang ga-produce ang ano, monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya.
2: Mm-hmm.
3: Kaya yung imulawas, wala ga-produce monolaurin.
2: Mm-hmm.
3: The only thing na mag-produce monolaurin para mapatayin kagaw, it's D3 bio.
2: Ang ga-produce monolaurin, si nanay mo. Pero siyang una pa to.
3: Oh.
2: Hindi ako kanaway na na.
3: Oo.
2: Oh. Oh, see?
3: Di subong, mainom na lang siya D3 bio para may monolaurin siya.
2: Mm-hmm.
3: Para may resistance siya again sa mga kagaw kag bakterya.
5: Gusto ko ya ang D3 bio over ordinary vitamin D3.
2: Uh-huh.
5: Kaya po, why ang akon pancreas?
2: Ay, mm-hmm.
5: Ang pancreas ko, amuni ang kusina sang aton lawas.
2: Mm.
5: Kung ano mang inakaon mo, amuni tagahiwa, tagapudpud, para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut, no, or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni, no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say, makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
0: D3 bio!
5: Ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kay ang insulin to, sufficiente na para magkuwas ang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
0: D3 bio!
5: That's why got D3 bio kuya, ki gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
3: Hindi siya mabankrap, Sir Boy.
5: Hindi siya mabankrap.
3: Oh, see? So, mas mayo magano na kamo ah. Mag D3 bio.
5: D3 bio na, no? Mag D3 bio na kamo, no?
3: Sa ilo na. Upgrade na. Upgrade na sang kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 bio na sila, Sir Boy.
0: D3 bio.

D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sakal di Buat Lan 94.5 K5
1: News FM. News FM. I Care Gold. Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pambaskog nga kapsula. Para sa mga mata, iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold. Hitray Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
0: Hitray Bio. Ang Hitray Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Hitray Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalrika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, te, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM.
7: Hey, five, galing na one time.
8: Sir, palimos po, sir. Magkape po ako, sir.
9: Kawawa. Kawawa naman itong matandang ito. Ito.
8: Pangkape lang po, sir.
9: Isang daan. Para may pangbili ka ng tinapay.
8: Dagdagan mo itong isang daan, sir. Gawin mo ng 500.
9: Ano? Magkakape ka lang? 500?
8: Oo, sir. Kasi Starbucks, sir. Sa Starbucks ako magkape, sir.
9: Ay! Starbucks na pag-asosyal mo.

0: 100.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Miloy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses, mga innate na sila, meaning to say halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imong sinigalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specifico sang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginaka kaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya, kay ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula, ma...
3: Aton cellula.
4: Aton cellula, galuya man. Di kung amo na ang musli nga ginapasulod mo, di sigurado, gidyay.
3: Gusto.
4: Hina imo immune system. Amo na nga kapila na balik-balik ng mga resorts, hindi magsigi kauntam is, hindi magsigi kauntam is, kay dali mapatay imo immune system, dali magluya imo nga immune system.
0: TTX 500!
5: June 7, Lord, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
1: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
5: maginaw? 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga...
4: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod katama ang imong immune system.
3: So, ang advice gani nila, Doc, confirmi ko no processed food ang imong ginakaon, gamikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
6: Correct.
3: Anong imoon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa itong appetite. Once nga sleep ta sa aton appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 isa na pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. See?
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
3: See?
0: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning. Dason, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka nami-nami, nag-it sa akong mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation. station. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang Kampiyon sa Balita.

0: sa Kalibo Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matakas mga butika! Mataas bala ang Ibu Blood Sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang kapanupo! Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar! DTX 500! Masalwika! Epektibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kagamarkoso! Duwaka compounds! Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar! DTX 500! Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sa mata bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akon paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5
9: 94.5
8: K5 News FM.
9: K5 News FM.
10: K5 Kalingawan Time.
11: Sweet Joe.
12: Okay, class. Use puera in a sentence.
13: Ma'am.
12: I'll write this toy.
13: Mi maestra is bonita.
12: Anong meaning sina istoy?
13: Meaning sina ma'am, my teacher is beautiful.
12: Thank you. That's very flattering. But where's the word puera?
13: Puera gaba, ma'am.
14: Sweet FM.
15: How sweet.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatakas, mga buti ka.
1: Kiss A, kung ang aton, ang thyroid gland, no, located na sa, ang pituitary gland na gali, pigaw na, kay damo oxidative stress, most likely, ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
2: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung
3: busulin na doon, sang salakyan.
2: Ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or namula na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
3: Hindi na lang mag-ubra.
2: Hindi na magsunog.
1: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, way kabaluga ka, on ka mandamo, gatambok ka lampot, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sang hormones, because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
2: amo na bantayan la, sir boy. Jutay la kaon, gatambok sila, gapanugnawan sila.
1: Correct. Gambay gaji, tama ko, dok.
2: Tapos, constipated sila.
1: Constipated. Nangaway ko yung ganiwang, man. Nangaway ko ganiwang. Tambok man ko.
2: Hinay gali ay lang metabolism.
1: Hinay ang metabolism. Ang
2: pinipahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani, sir boy.
1: Correct. Kung hinay magsunog, dok, meaning to say, damo sobra galibot.
2: Hindi pwede masalod na lang sa saubin.
4: Initon.
2: Tintribayo lang ang katapat, sinaya. Siyempre, kisa, sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Size amo nang isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab nga tubig in the morning.
1: Increase pagit ang core temperature, no?
2: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3Bio, sir.
1: D3Bio, kid.
5: D3Bio. O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Tani gini mo na lang sa Ginoo sa aton lawas no nga pindoton la, sir boy.
3: May mga switches, no?
2: Switches na. Switches, subong kay damo ko kaon. Hi. Hi ni mo. Balbal ang kuan.
1: Balbal metabolism.
2: Ang thyroid hormones balbal. Para dasing matuna para hindi ka bla magtambok.
1: Magtambok.
2: Ti pagsiling siya nga ti subong daw.
3: Pigado.
2: Pigado subong jo tay lang kaon.
1: Eco mode.
2: Daw para sa salakyan bla.
4: Oh, may switch.
2: Pero delikado ah. Mag-hyper ang imo thyroid. Oh, kasi ra maniwa ang gaga ang imo mata daw
1: magtambok. Gabog daw ang mata no.
2: Amo na matabo.
1: So ano gid bala nga tabo sa ano
2: hypo low energy ka sir boy tungod kay siyempre hindi magamit.
1: Hindi magamit. Talutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
2: Yes.
1: No?
2: Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka D3Bio, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
1: Pwerte, no?
2: Duha pa lang namang yung balanang.
1: Da mo makita ang epekto sang gatawag nga D3Bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
2: Aside nga ga-inom ka D3Bio, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
1: Correct.
2: Paano?
1: Ang ahos ko so basically
2: sa una siling ilulay butang ko no sa imo buli.
1: Para mag-init. Mag-init, no?
2: Kamudlay gid dala sir boy kung may problema ka sa kan mo hypothyroidism. Tingala nga gusto kaya nga magano magniwang, di kaya magniwang ya. Amo ning problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
1: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gadjita, gadugay na ga-exercise po wala epekto basi ang may hypothyroidism kamo mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3Bio. So mag D3Bio na, no? Kung ini yung mga sintomas ara na ang D3Bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3Bio over hypothyroidism.
0: D3Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3Bio. Health News.

0: Sakha Libwa Clan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. DJX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epic. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga. Mag-joyride na ta.
1: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Kakitiya?
1: Siyempre. Naka-extend ko ya.
0: Basta sa ganga driver. Extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong aresis. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
5: Pamakal sa mga butika.
9: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Pre-Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: You're listening to 94.5 The

0: News D3 Bio.
1: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Let's talk about blood flow and D3 Bio. Paano bala maputiktahan ni D3 Bio ang imula wasa nga tawag nga neuropathy? Neuropathy, amuning nga tawag mo kis ang may mga dugya tunog tunok ang imo fingers, amunik sa kis ang dugaluya ang imo tiil, imo mga kamot, amunik lain pagid ni, it may go down nga gailitom ng kamot mo kay wala na blood supply.
3: Kung wala ka D3 Bio, sir boy, mataas gid ang imo nga blood sugar. Pag taas ang imo nga blood sugar, isa sa mga gitawag complication, ining gitawag diabetic neuropathy. Masiling ka neuropathy, amo ni ang gitawag progressive onset sang numbness and pain. Gabilring, sakit, ang imo makamot, imo tiil, tapos ang sign kag symptoms sang neuropathy, extreme ka sa gitawag sensitivity sang touch, no? Tapos, as in, may mga burning pain.
2: May burning
3: pero
2: pain,
3: ang pinakalala, sir boy, kung balbalon gid sa blood sugar ang imo nga mga nerves.
2: Extremities mo, mga nerves mo. Oh.
3: Di ka nakabatyag.
2: Ah, lain.
3: Amo na gina, patay na gina, ano?
2: Amo na gina.
3: Ay, mga nerves. The reason why, number one, wala ka gainom di tribayo nga kamuto tani mag-control sa imo nga blood sugar.
2: Correct, no? Ang ginatawag nga neuropathy, ginakos man isang certain kinds of viruses, no? Amo na ginatawag nga mga...
3: Hindi lang diabetes.
2: Hindi lang diabetes. Mga Epstein virus, mga nga tawag nga hepatitis B, leprosy, diphtheria, and even HIV. Ikabalo naman kita nga
3: hampang ginaya sa
2: kwan.
3: Di tribayo. Leprosy, diphtheria, HIV. Kaya panubuo niya yung load sa kwan.
4: Kaya tatnaon sa di tribayo.
2: Kunubo niyang load, no? Ang balindok Ramil, kunubo ang load sa inining mga kago ang gin-mention ko, layo kasi nga tawag nga neuropathy. Why labot pag isang imo to diabetic neuropathy. Doc Sam?
4: Kung naka-di tribayo, kakadadlaw, sir boy, malikawan naton ang pagdubo sang binan kag cancerous nga mga tumor.
2: Uy,
4: okay, oh. Ang inang ginatawag mga bukol, sir boy, cancerous mga kon benign, pwede maka-obstruct o makapapigaw sa aton nga blood flow, sir boy, kag ginaipit niya.
2: Sila mo may ipipit nila.
4: Ginaipit niya kag hindi na madulong ang mga nutrients sa mga nagkalain-lain nga parte sa aton nga lawas tungod sa ginatawag cancer. No? Amo na ko mabatsyagan naton ang pagpalaminhod, pagpalanakit sang pila naton nga parte sa aton nga lawas. Patsika, base may ara ka sa ginatawag benign o kon cancerous nga tumor.
2: According kay Dr. Ramil gani, ang D3 Bio ginasimento ang cancer cells.
4: Correct.
2: No? Oh. Ginasimento ya ang membrane para hindi na inikakaon, mapatay lang ini kung mabatuan na sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!
3: Atensyon sa mga palahubog.
2: Uy!
3: Kung pagain inom kaya beer or whiskey, ga-deplete ang vitamin B12. B12 is essential for your nerves, especially sa gitawag blood circulation. Kag inimong spinal cord, no, ma-degenerate niya sa serboy. Kung once nga ma-degenerate siya, mapiktuhan ang mga transmission sang body signals. Amo na ka-importante sang B12. Ti ang question ni serboy, ma-inom ka o di na lang ka mag-inom? Islan mo na lang, bakal ka na lang di-tribayo. O, di ba? Amo na ang paminsaron, galing ngayon namin, gidya inom mga misis, kung pala inom ginyo ba na di paim naman ko ani
2: D3 Bio.
3: Kung ano kadako ang budget sa pag-inom, amo man kadako ang budget para sa D3 Bio. Kaya man, para malikawan mo ang mga gitawag peripheral neuropathy, even optic neuropathy. Nga amo na ang hindi ka nakakita, gaburo na imong pananaw, tungod sina. So, kung ako sa inyo, kung pala inom mo, inom po mo D3 Bio. Pero kung gusto ka nga mga budgetan, untat inom, inom D3 Bio. Kung pala inom ka D3 Bio, ganami ang glutathione sa imong lawas.
2: This is
3: the master antioxidant. Kung naka D3 Bio ka, nami ang function sa imong glutathione. Di kung nami ang function sa glutathione, makabulig ni sa tanan nga klase nga neuropathy, ma-diabetic neuropathy or ano nga neuropathy of unknown origin. Ang glutathione, sir boy, dako nga makabulig to fight against mga oxidative stress nga ga-epekto sa mga pipila ka problema sa neuropathy. Amo na ka importante nga ang ma-D3 Bio ka kay para mabuligan ang imong function sa imong glutathione, sir.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mabuti ka.
1: D3 Bio.
0: Health News.
2: Across the land. Across the seas. And across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko. At kasiyahan. K5

0: Dibuat Plan 94.5 K5 News FM. Eye Care Gold Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care.

0: sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: T3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang T3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: T3 Bio, ang T3 yung may Physio. Ang Physio yung may T3. T3 Bio, mabakal sa mga butika. T3 Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. TTX 500, ikaw bala ang may diabetes. TTX 500, ang TTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. TTX 500, sa likas, epic. TTX 500, mahigko bala ang imo dugo. TTX 500, masami ka bala ang gina-allergy. TTX 500, ang TTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
1: Ni si Alana Pacardon Marapa.
2: Ko si Joshua Darren Villavion.
3: Ni si Kirby John.

0: XFM Live Reporting Competition Year 2 Santayan. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sir, palimos po, sir. Magkape po ako, sir.
3: Kawawa. Kawawa naman itong matandang ito. Ito.
2: Pangkape lang po, sir.
3: Isang daan. Para may pangbili ka ng tinapay.
2: Dagdagan mo ito isang daan, sir. Gawin mo ng 500.
3: Ano? Magkakape ka lang? 500?
2: Oo, sir. Kasi Starbucks yun eh. Sa Starbucks ako magkape, sir.
3: Ay! Starbucks na pagkasosyal mo.
4: Malayo ka ba sa pamilya mo ngayong Pasko?

0: tingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
2: Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka babol, mahabon lang kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na blanga babol sang habon. Pag nagtapikay sila, gaisa blang sila doksam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 Bio, ara na siya sa imo selula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil,
3: yes,
2: sang kagaw. Now, ano nga to ni Moon? Padamu-damu tainom monolaurin.
3: Padamu-damu tainom D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio.
2: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampyon nga protection. Agod
3: ako niya every 8 hours.
4: Every 8 hours.
3: Ang namian ko lang sa D3 Bio Sir GP, amo ni. Isa sa mga nakita ako, ning pag-produce blas ang nagakaigo nga mucus sa imong mucus lining.
2: Amo nang
3: gatrap mo.
4: Amo nang gatrap.
5: Gatrap sang kagaw.
4: Gatrap ka putos
3: para ma-expel sa bacteria. Bacteria. Hindi siya ya ka-penetrate sa selula. Okay, alalang infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi duway man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuha niya. So kung gainom ka D3 Bio, ga-produce ang gitawag, damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako tsantsang, hindi gid siya kakuan, ka-penetrate. Amo nang rason nga, makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na, lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto si mutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na, magkisa, magpupo ka, may mga gagulua na. Tungod kay ana, ginaproduce sa lawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
1: D3 Bio! D3

0: D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Nga ama D3 Bio ko. Ko ang vaccine sa COVID. Ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalaan sa immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amumanggapon, may cytokine storm kamanggapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duha na katuig in priso sila balay.
3: Da makadlaw ganun ko, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
2: Ang term nila kung sa Indian variant, alapalos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa kakarakter, nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
3: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio.
2: Why?
3: Patay ka.
2: Patay ka siya. Kay, biska ng Indian virus, sagad managu sa immune system, ta, isa man nagyapong kantuan niya. Ang aton selula. Di ko magkanto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-D3 Bio ka.
3: Ti, kung wala siya D3 Bio?
2: Ti, good luck, no?
3: good luck!
2: Naama D3 Bio ka, D3 Bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin, kag monocaprin.
1: D3 Bio with Visio!
4: Ako si Ana, for problema, kung gida nga akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
0: Mga butika!
1: D3 Bio! Health News!

0: Dibuat Plan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sunod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mababakal sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang

0: base natin ang ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Kumusta yung exam ninyo?
3: Ako, tay.
2: Anong nakuha ninyo?
3: Tay.
2: Akin, tay.
3: Kami dalawa ni Ranggo. Nakakawa kami ng 100% sa exam namin.
2: Abang, talino niyo. Ha? Nagmana talaga kayo si akin. Napaka-bright ninyo.
3: yung kang Ranggo, tay, 60%. Yung sa akin, 40%. Kaya 100% lahat.
2: Ay.
4: Computer, K5 News FM.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
1: Ma-checklist na ta?
2: Ma-checklist na ta, no? Mm. Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may arakamod aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sini nga, antibacterial
1: anti-fungal,
2: effect. Antifungal, antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
1: Pangkuan la overnight.
2: Oh, buhuan mo lang gamay. Kagip. Kwan, iduot mo lang sa sino sininga acne, kambyon.
1: Natural pa.
2: Oh, natural pa. So, ay ka-problema, hindi ka madlo.
1: Aside sinang ibutang niya, inong git siya.
2: Inong pagit. So, do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede git ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
1: Siling ni Sir Kevin naman ni, ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante git sa mga immunocompromised individuals.
2: Correct.
1: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individuals, idol ni blang hina nang ilang immune system or mango nang ilang immune system. Ti siyempre mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa ang BCO amo na natong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo, number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
2: Correct.
1: May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pas mga tigulang ang D3Bio.
2: Correct.
1: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko niya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
3: Himos na lang.
1: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
3: purpose.
1: Purpose, like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
2: engineering na batalyon.
1: Engineering battalion. Ang ilaobra ya, hindi pang pero gasiminto sila ya.
3: Same
1: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
4: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ako Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang nga D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may Visio ang D3 Bio. Ang namian ko is gina-promote niya ang production sang imong mucus lining. Meaning pa halin sa ba mo pagadto sa tinai ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus ara matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka may kwan,
5: may plima,
2: naputos na tong bakterya to,
1: ginputos na to, pagwa na
5: pagwa niya.
1: Natural nga paagi. No, amo na nga mas gusto ko nga magdi-tribayo ka kay man gina kwan yang production sa imong mucus to trap sa tanan nga mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
2: Sa baba pa lang, ha?
1: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
2: Correct.
1: Para magproduce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imo lawas, nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
2: Mansa,
1: so, once a good matcha, patay siya. So, it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect pakanto sa imong mga cancer cells. Simintohon niya, ano pang awayon sa imong kwan? Wala stress ang
5: hindi na sa mga active ng cancer cell.
1: D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
7: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasunod nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
1: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na-discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs. Especially itong kuan, fatty liver.
2: Oo!
1: Pero kung naka-DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
2: Grabe, no?
1: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
2: Ano na, Doc? Ang tofi?
1: Tofi means thin outside, fat inside.
2: Ay.
1: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs. Ang problema, Sir GP, kay hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs. Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI. Amo ni ka importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
2: Correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kay iban pang parte sang lawas.
1: Ang problema, Abisor GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pirmi na mo dre ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon, Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Dire sa Pilipinas, isa sa mga na-discoverhan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP. Yes. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
0: TTX 500.
8: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX.

0: kaya mata.
1: TTX 500.
2: According to research, ang visceral fat do kramil is about 10% of all body fat.
3: Mm.
2: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
3: Mm.
2: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
3: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan bla nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kay nga man naka DTX 500 ka.
2: Justo.
3: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
2: Correct.
3: Simple lamang solusyon sa diabetes ah. Di mo na gani permi na to balik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulig. Problema sa insulin, DTX 500 gyapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod niya. Oh, ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang makontrol ang glucose sa lawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gig ko. Inom ko DTX 500, inom ko may TC or Pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Huwabin pa ko.
2: Ay, katang.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga suki naton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Isa ka malipayon nga bag-o nga tuig sa inyo tanan. Dako ang aton pagpasalamat sa Dios nga sa diin kita. Iyang ginatipan kag ginabantayan sa sini nga tuig 2025 kag ginpakamayo sa tanan nga mga pagpakamayo nga physical, mental, spiritual kag financial. Amo na nga indi tagid pagkalipatan ang pagdayaw saya, pagpasalamat kay dako kag damo ang aton nga mga pagpakamayo nga aton nabalaan nga iya gin bubo sa aton. Amo na nga kamusta ka mga tanan? Sa kabalo kita nga ang bag-o nga tuig. Kabalo kita nga ang bag-o nga tuig nga manugabot. Pero way pa kita kabalo kung ano ang mga matabo sa palabuton nga mga inadlaw sa mag-abot na naman nga 365 ka mga adlaw sa tuig 2026. Muna nga sa sining mga tinuig, sining mga tinion, sa sining tuig. Sige hapon, 2025, kabalo kita nga perti kadamo ang mga nagkatabo, nga mga nagkatabo sa kalibutan, bisan sa aton nga nasyon, mga daw hindi mapaktan nga mga kakulba sa kaangis na tabo nga mga linog sa ilain-lain nga mga lugar dayon bagyo nga dako o damo katama ang mga nahalit nga mga properties nga damage kabuhi nga nadula. Pero biskan sa sinang tanan sa gihapon kita nga ginhatagan pa sa Ginoo sang dugang nga kabuhi, dugang panahon, dugang aton kusog, kabay pang aton gamiton inisya sa mga bagay na mahamuot gid siya sa aton. Amo na nga sa sini nga tion sa gihapon, padayon unta ang aton nga mga pagtuon sa iyang mga pulong, agod nga malipay man siya kag tani man ginapinsart a pirmi nga makabulig sa pag-uswag sa aton espiritual nga kahimtang. Kaya sa pirmi naton diri ginaliwat, importante katama ang improvement, development sa aton espirituality. Kay diri lang gid nakadepende ang tanan nga pag-uswag sa kalibutan. Kay bisan damo ka kwarta, kun wala ang espirituhanon nga pag-uswag, wala pulos nga man kay hindi malipay ang Ginoo. Kung bisan damo ka tama kwarta pero nalipat ka naman sa iya, ay kung magapangabay kita sa iya pagkatapos dayon nalipat man kita sa iya, ay di kung kita man malipatan niya o bisan hindi malipatan kay hindi magin magkalipat ang Ginoo. Pero kay hindi na isabto ng aton mga pangamuyo, ay di pwerte na aton ka subo. Disappointed ta katama. Kaya nga man, matingala kita nga sige kita pangamuyo, pero wala man ginsabat. Di ba? Sige, so muna nga sa sini nga mga tinion, hindi tagid pagkalipatan. Tani, nagapamalandong kamu perme. Now, ang aton nga pagapamalandongon subong sa aton nga pagtuon, aton dumramon ang kadamaan sa bilog kalibutan, amugin na permi dayon ang Happy New Year, isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magpadayon sa unahan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandali pong ito kami po'y narito, lumulog sa banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito, 2025, kami po ay lubos niyong iniingatan. Kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas at nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay. At sa mga sandali pong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa manalang masalita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines,
At higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani. Nawa, kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo. Upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit, ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng iba yung karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may isa sa kabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patnubayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na panganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay may samot na langin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangabay sa Dios. Muna nga, sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sa ang maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki kag babaye, mga kakilala kag mga abyan. Sa isa ka kalibutan kaangay naton ining panamiyaw sa bagong tuig, daw mas nagakaigo pa sang sa malipayon nga Christmas nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig pagkadto sa bibig, di ba? Pero nga kung kisa maghambal kita Merry Christmas sa nagligat tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, among yapon, Merry Christmas sa among pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang December, among yapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero, nga ang kungkisah, hindi talang ni mabantayan. Damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga nasubuan sila. Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kung mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedridden, labi na kung may balatihan. Ang malon mo pang happy, nga way naman sila nga ni kalipay, bangod kay tigulang na, dayon, pwerte ka damo ginabatyag, depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nagluspad, nga luspad, pwede wala narugo kay damo kalibalatihan. Or, labi na kon mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bag-o lang nagpahuway, ginpapahuway sa Ginoo. Malipay ba na sila? Amo na nga, sa ginhambalan naton, hindi ginamalikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magid December 25, ginbata si Kristo, way man kita ebidensya sa Biblia. Kaya natigulang na kumasa sa Biblia, wala ginasya. Wala. Pero, bangod kayo nangin tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang na kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita pwerte kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay, pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo nga wala malipay ang Diyos. Amo na nga damo ang dapat ta i-considera kung kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now,
Bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Pinpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya nagpahalipay sang nagligad nga kapistahan sang Pasko kag bagong tuig. Pero wala na sa sirkulo, hindi nakaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko daw isa nakapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. No, tuod gina siya, hindi lang daw, kundi mangin isa ka pagyaguta biskan pa amo na siya ang Pasko or amo na siya ang bagong tuig. Wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilang mahal sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon nga kita naman ang muna papahuayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Abang bisan anuman ang mga kabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan anuman ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bagong tuig kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahod. Nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay ang ginhambal naton nga malipayon nga bagong tuig halin gid sa gipusoon nga man kay bisan nga nasubuan sila mabuhinan malipay sila labi na kon ano ang imo nga ginahatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo man lang nang kinahanglan labi na sa mga nasubuan katama kay may mga namatayan o may mga nagabalatian, tapos wala na kwartang inugbayan sa ospital. Mamana ang pinaka problema kung nagbalatian, dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kung ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na, malipay sila. Bisan pa nga, aral sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga, hindi bala nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa paghambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig masami nga ginamit lang sang indi sinsiro mga bibig, gikan sa mga tagipusoon nga indi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sang mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan, tanan nga wala, matalopang dan, apang wala sing bili nga mga bugay sang kabuhi, nalipatan nila ang mga pag-angkon sang manughatag. Kalimti nga ang Diyos nagbilin sa ila sang palanoblion sa iya mga imol kag si Kristo, ang kamahalan sang langit, nagapakilala sang iya kagulingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga, dakugin kalipay kaangay sa amon busing. Bangod siya kamaluloyon kada Disyembre, nagasyergid na siya sa tanan ng mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimruhan, ginapasakupan. Kag nagahatag man, bisan pa si hindi membro sa mga empleyado nga tanan sa sininga K5 News FM, kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas. Sila nga tanan, malipayon nga man, kay
ang halin sa langit nga pagpakamaayo ginasyar sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga mga kauturan, dumdumon ta pirmi. Siling sang aton maluwas. Ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton. Ambal ni Kristo. Wala ako sing komportable nga panakton. Ang butong balon diri nga inako ni Kristo amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton perti kadamo daw hindi na magin magamit ang tanan pero sa kay Kristo

siya solihe. Wa siya naman basuro niya, iyalang kagulingon, ang natabo pa kay Judas naghikog. Nag-self-suicide na, di ba? Nag-suicide siya. Nagpakamatay. Amo na nga kita, tandaan ta na siya. Ang kadesa sa aton magdalas ang aton mga kalag sa buluhaton. Tanaw naton kung nadala naton sa Dios ang tanan naton ng mga halad. Himoon naton ini para sa aton kagulingon bilang isa ka individual. Mahimo nga nangin nabayla, ano na, nakalipat nalipatan sa nagligan na tuig kung may nalipatan man kita, dublihon ta. Dublihon ta, ihatag ta, subong. Kay wala kita kay balo kung saan o kundiin. Apang kita nakasiguro nga mahimo ta ang aton obligasyon sa bugos naton na katungdanan. Sang una, nalipatan ta sa miligan nga tuig, dayon sa palabuton nga tuig, umanang sa sining at tinuig o sa sining at tuig. Importante nga dalon ta sa Ginoo ang nalipatan ta nga mga halad. Tapos ang aton nga kadasigon sa pagalagad, ano ginabala kita kadasig sa espirituhal nga mga hilikuton sa simbahan. Importante katama nga aton may tiyandihan. Kaya nga man, ang Dios naghaabukbo sa aton suno sa labing o sa pinakamaayo nga nakita niya para sa aton kag sa pila sa mga sanga sang iya hilikuton. Kung awisansin o sa aton na mga kauturan nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Dios sang mga butang nga iya, kun wala man ginabinagbinag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol, o kun indumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo, ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsod sa tubangan sang Ginoo, kag magbalik sing apat kapilo. Alakah daw si Nicodemo. Amo to ang desisyon ni Nicodemo. Ano? Gali si Zacchaeo. Kambal niya, kung may ara man ako nakawatan o may ara man di ko nahatagan sa min kinahanglan, akon ibalik ang apat kadoble. At magrabi, no? Magbalik siya sang apat kapilo. Amo na kita. Kung kita tutong. Kung kita nag-aalagad nga sincero. Ang stricto nga pagkatampan sa Dios kag sa mga tao, amo lamang ang makatungman sang Dios nun nga mga kinahanglanon. Dumduma nga kung gindaya mo ang imo isigataw sa negosyo, halimbawa, o kung sa bisan ano nga paagi ginkuha mo siya sang iya kagulingon, o kung ginkawatan mo ang Dios sa mga ikapulo kag mga halad. Lakip na ton riha. Initanan na rehistro sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabot sa tiyon. Si Kristo manukot na. Kay kita, nga man, kita nangindalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod. Sang ila kakulang sang paghidait kag kapahoyan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig, nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila pagbiya gikan sa stricto nga integridad. Kun ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o nga aton tagipusoon, kun aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagka makagud sang aton mga motibo niyan ang aton pangamuyo mangin. Tugaha sa akon ang isa ka matindlo nga tigipusoon o Dios, kag baguha ang isa ka matarong nga espiritu sa sulod nako. Amo ni mangin pangamuyo ta kaangis pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo kapitulo 51. Ang Dios ang kilalan sa aton nga may putli nga tigipusoon kag matindlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala nga maghatag sang pamatuod sang ila panginulsol paagi sa pagtinguha nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila pagkatapos sang kamatayon nga maghatag sang pamatuod sang isa kamatuod-tuod nga reforma sa kagpatuod gid nga magaagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama
nga aton ini siya maintindihan. Kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia. Tanan natun hinimuan, bayaran siya rikon sa langit. Kag paglabot sa tiyon, sa panahon nga ang Dios magahukom, kita, kada isa sa aton, magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton, wala paghatag sa parte nga para sa Dios, kag sa aton, nga wala paghatag igtalapungod sa mga imol. Way naman kita sing timpo sa gihapon, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may pinunong Diyos, muli kaming dumululog sa banal na luplukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan ng lubos sa taon pong ito at maraming salamat po sa inyong paalaala. Nawa, kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming pagkulang at pagkasala. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, magpapatuloy nawa hanggang sa susunod na mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial ng proteksyon. Gayon din sa lahat ng mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat pa sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesyus. Amen.

0: Show sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Intestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sa Eye Care Drops at Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores

0: Ato D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
1: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga! Mag-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sa ganga driver, extend, love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga parato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Deo Fresh Roll-On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa.
18: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: You're listening to 94.5. 94.5.

0: Sumunod sa D3 Bio.
1: Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
3: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
4: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give the our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. Mm-hmm. So, huwag ka makita sina during sleep, you do fasting, gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo. Ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga ang D3 Bio importante, kag nga ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
5: Importante na sa ako niya. Mm-hmm. Ako ya matulog ko ya. Hindi magnubo 8 ka oras.
3: Oh, wow.
5: Gakalipay ko siyam ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
3: Champion.
5: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka D3 Bio, ganami in tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong ka-importante yung kakaon ka, dapat matulog ka man.
3: Correct.
5: One. Para nga, nami ang imo nga mental health.
3: Correct.
5: And your physical health. Mm-hmm. Kag, Sir Boy, Silingdery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
3: Correct.
5: Dali ka mag-ayos sa balat yan kung nami ang tulog.
4: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
5: Dapat amo natudlo tayo sa gobyerno.
4: Correct, no?
5: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
2: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio with Visio!
7: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3 Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!
5: So paano ang D3 Bio makapanami tulog?
3: Mm-hmm.
5: Amo ni ang story behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides.
3: Mm-hmm.
5: Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imo tinai, mabulig sa imo nga probiotics or imo nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, ma-produce na siya sang serotonin, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
5: And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imo tulog. Nga naka produce ang nami nga melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tulog.
3: Gabi.
5: Panamit pa yan, Sir Boy. Dapat dulum-dulum ka tama.
3: Correct.
5: Para basdamo pagid himuon nga melatonin.
3: Correct.
5: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya grabe nang imnanay sleeping
4: shock nang ila ya. So,
5: no? So ang D3 Bio natural gid yang pamaagi. No? Hindi ba't pangop nga pag inom mo dahil D3 Bio, nami din tulog? No. Kinainom ka na'y damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom sang D3 Bio, amo nang ga pa namin mo tulog. So aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo na nga nami tulog once nga naka D3 Bio ka.
4: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin, hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3 Bio regularly. Ambal ni Dr. Ramil, mga take a bit, twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wala, but ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sip-on kag ubo, nagnami ba ang imutulog sa D3 Bio?
5: Once nga nami imutulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan, balatian.
3: Correct.
5: Amo lang sa mga tigulang, importante gid inom gid D3 Bio para at least bisan paano madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga tigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
4: Okay. Mas nami gali ang natural sleeping pills, D3 Bio.
8: D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Si Papa ay na!
0: Relive the golden days.

ng ating oras. At syempre, para sa magandang gabi. Metro Calibo, Provincia ng Aklat, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Sunday Golden Flashback. At tayo magbabalik-tanaw na naman ang mga paborito ninyong awitin ng nakalipas. Sunday Golden Flashback hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Gabi-gabi rin nyo na naman ang inyong Papa. Ako po si Papa A. Kumusta ang inyong unang linggo ng Oktubre? So far, so good po ba? First 4 days for the month of October. Kumusta naman ang mga ganap sa opisina, ganap sa inyong mga bahay-bahay, ganap sa inyong mga kapitbahay? Kumusta ang development sa inyong mga buhay-buhay? Pero inyo ta dapat nga ginabantayan nga development mga K5 bukon at development sa kabuhit ibang tao ha, kundi hay development sa inyo karon nga mga kabuhi. Sa iba't ibang aspeto, development sa inyong ugali. Development sa inyo karon nga sariling bagay. Bukod yung magbilanante ka mat bagay at ibang tao. At pag chinismison nyo rayon, yung hato matamaan, no? Bago matamaan naman ng TV man, ho? Kasi yung labaga man sa nagbinuot kwarta, ay siguro may ginaubra man ng illegal. Illegal agad, hindi ba pwedeng pumaldo muna? Na-promote sa trabaho? Or base gahiposipos, nagdaog-daan na sa loto? Shout out sa mga judgmental. Oh, magain ba garon mga ka-K5? Mabuhay ng ginahambay. Elementary pa kita, ginahambay yun sa mga libro nga don't judge the book by its cover. Kung ano rin mo karon nga nakikita sa guwa, ay hindi mo dapat husgahan. Kapin pa kung bukod kamat, husgado. Kapin pa mga ka-K5. Kung kabuabo man, or imo nga ginaobra nga ron nga katuntuhan sa imo karon nga kabuhi. Diba si magbalik imo? Diba ga? Doon nga habay nanda nga digital na ang karma sa panahon ngayon. Yan ima, ano ka mo? Magdahan-dahan ka mo sa inyong mga ginalibak nga ron. Basi bagag mag-boomerang kinyo. Ay kung mag-turo matood rin nyo karon nga tudlo sa sangkatawo, diba nga husgahan ninyo, ay pilang katudro, tudlo ro nagabaliki mo, ay bukon it tatlo. Oh. Kung sa Tagalog pa nga mga kasabihan, ay matutong manalamin muna bago mo, ano ito, mga kasabihan nga ito man. Basta ro thought is magpanangaming ka anay bago mo punaon ruhig ko it ibang tao. Ay base ro imo karon nga uyahon ay puno man yagit higko. Ano do yon? Hindi ko ang madumduman ro eksakto nga kasabihan eh. But what's important is the thought that counts. Bukas ng ating live stream para sa inyong mga pagbabati. Mag-comment lamang kayo ha sa ating live stream. Pwedeng-pwede kayo mag-shout out. Ha? Para sa ating Christmas countdown mga kapatid, dahil ngayon ay October 4, 82 days na lang before Christmas.

At bago naman, magbagong taon, mga ka-K5, meron na lamang 89 days. So, exactly, mga ano, no? 3 months from now, we're going to say goodbye sa 2026. And we're going to welcome the year 2027. At ngayong araw na ito, October 4, mga ka-K5. Iya sa Pilipinas, yata nga gina-commemorate through Kindness to Animals Day. Yun. Magpakita man kita it kabuot sa mga sapat. Di ba ga? Mayad para mga unga nga ra, mga ka-K5. Oh. Akon man ang dewang dagon nga unga. Aya kita tana ng ginpotoy aro native nga tong manok. O watay mo nagkaonda yon yo ta eta giniyaha nga tong native nga manok. Ay naguoy te imaw sa chicken. Ay nakita na nang ginpatay ro chicken. Oo. Di ba ga? Ang syempre sa talan nga mga kasapatan, no? Although, doon malisod mga K5, no? Nga syempre, matuod kung sa mga ayam, hay, madali kita magpakita it kindness. Ay, syempre, mga agalagaon. Ay, what about sa mga baboy man ang aron? Sa mga manok nga aton ang ginakaon? Gani ro iba, dahil gusto na nga maging fair sa natanan sa mga sapat, bukod niyang manat sa ayam nga. Para sa tanan, pati sa baboy, sa manok, especially kat mga ginakaon naton, ginakonsume. Hay nag-decide sa nga maging vegetarian. O, sabilog man doon sa mga rason. Or pila ka mga nagkuan doon, nagduso para sa ibang tao nga mag-vegetarian na tama na ako. Bisan isda, hindi saan magkaon. Yan, nag-uoyan isanda. Siyempre, isda sapat man. Diba nga? Mayroon naman nga through health reasons. Kamo, ano inyo nga diet? Mana papaiwata man at uso to diet man na karoon ka ako. YOLO mana ang diet. You only live once. So, samitan. Pwedeng masamitan. Ay, batiin natin ang mga nakantabay, nakatulong sa ating programa ngayong gabing ito.

Hello kay Ma'am Annie Ibuno Tambong, magandang gabi. Shout out. Kay Ma'am Melda Baez, nakaantabay sa aton nga programa. Si Ma'am Nerna Taplara Cerudo, Sunday na naman, always nakikinig. Thank you so much. Kay Mama Bibing, una ka rin sa Ojong. And of course, kay Sir Erwin Not-Not, good evening, Papa E. Kumusta? Okay, mata ko. Kamuro na, okay, mata ka mo. Mag-amat-amat yung kamatipon, itubi ha. Mag-tipid-tipid man ka mo. Ay, mahaba-aba para kwan nga raro. El Nino, mga ka-K5. Nga aton karon nga nararanasan makaroon. Pwede ba tanga mag-last up to March 2027? Or pwede pa ni ko na mag-abot at June? Gani magtipid yung kamo sa tubi. Agado yun doon. Dapat may inyong tinipon man for emergency purposes. Diba ka? Iba pa rin ang handa. Iba sa gihapon, Romay, tinipon. Diba ka? Bisan pasang kere. Okay lang ron, importante ha, may una ka mong madudukot, di ba? Kung may isinuksok, merong madudukot. Ganyan ero ginahamba yung mga ka-K5. Yan yung mag-tipon-tipon ka mo. Dahil kung madayon, daya nga rang Super El Nino, ay makakos kita rot crisis sa atin karon nga nasyon. Pwede ka rin nga mag-tagaas rong presyo at bugasyo man mga ka-K5. Dungan pa abi sa rondaya ka rin nga pagtilinaas mat presyo at mga petroleum products. Ay, syempre, rokago ito permihe kita nga mga nasalaylayan ng bayan. Kaya dapat nagatinguha kita. Diba? Dapat kita magsalig permihe sa aton karon nga government. Eh, basi mag-ugtas yan kita. Mag-usoy kita at something nga aton nga mapagkakitaan. Pero syempre, dapat legal, ha? Si Miao Nai Leia ay nakaantabay sa atin. Magandang gabi at sa lahat ng kanyang mga alagang miao-miao. Si Choco the Miao Del. Si Mitoy. And the rest of the gang. At syempre kay Sir Jerry Suarez na nakaantabay sa ating programa, magandang gabi po. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa Kampiyon na istasyon. Natin po sa atin ang musikang ito ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C para healthy ang body. Huwag kakalimutan mag-Mighty C.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Paboriton nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
2: Performance mo pala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isa

0: memorya. Ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. For Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavior.
4: Ni si Kirby Johnson.

0: Si Papa ay na!
1: Ang ating oras. Kapiling pa rin ang inyong Papa ay sa ating program, ang Sunday Golden Flashback. Okay, kanina nagpunta akong Ibahay Aklan. Dinalaw ko si Sir Isagani Montanya. Kung kayo po ay follower ko sa Facebook, isa po si Sir or si Tatay Isagani sa mga na-feature natin. Gumagawa ng mga handicrafts gamit ang dried fruits ng dongon. Mga baon ng niyog at saka yung mga sanga at mga ugat ng puno. Tinatransform niya at ginagawa niyang handicrafts. Very successful yung

shout out kay Sir Isagani Montanya at sa buong Montanya family dyan po sa Bugtong Bato Ibahay Aklan. Kanina po kasi ay ibinigay po natin yung earnings ng video o ng vlog. So, ang earnings mula sa views at saka sa stars ay binigay po natin lahat para makadagdag sa mga gamutan ni Tatay Isagani. Si Tatay Isagani kasi ay stroke survivor, so napakaraming maintenance medications na kinakailangan niyang inumin. So talagang malaking tulong sa kanila yung hanap buhay. Lalong malaking tulong dahil napakaraming bumili. At syempre kahit papano sana ay makatulong din yung ating ibinigay na maleta. Mini maleta, maliit lang na maleta, pero at least proud kami na masasabi namin na pinaghirapan namin yon, di ba? Bati natin si Sir Nicolai na nakaantabay sa ating programa ngayong gabing ito dyan sa Barangay Briones. Agsaan ang pinalangga ko ng misis nga kay Jane. Si Sir Nicolai na nagbulig ka kung rakat na samaran ako sa akyan na nasa may Briones. Thank you so much again, sir. Kay Ma'am Maricel Villorente, magandang gabi. Kay Uncle Nonong Flaviano Jr. nga nag-shoutout again sa mga gwapa at gwapo. Una karon sa Flaviano, Cortez, Servacio, Paiba, David, Acejo family, lalo na sa pinakamagandang asawa na laging nakaantabay na si Auntie Rose Flaviano. Magandang gabi! At si Auntie Norita Hervacio, magpamayad kagon ay gapamasharing ko na kita sa Maynila. Ayan. Si Ma'am Jo Tabanera Sarabia, nakaantabay din sa ating programa. Magandang gabi! And also, atin ding binabate si Sir Ian Ray na nakaantabay, nakatutok sa ating programa. At si Claire Hanson nga na late yung mata. Late yung mata ako, naghatod paabi ako it ihapon ni partner sa baryo. Aw. Ay, doon ginataron, unahon taan na iro, at doon karon nga mga responsibilidad. Kisa nga magpamati it radyo. Anyway, maraming salamat Claire Hanson sa laging

0: na naka-detox ka pa. Ang healthy coffee, palitan ng nakasalan yung kape. Dito ka na sa may health benefits ng kape.
1: Oo.
0: Di ba ga? Mag-clinica DTX Coffee Mix na.

0: Sunday Golden Flashback. On K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kano sa amakan nag-start og inom og TTX 500?
3: Mga duha pa kasi man kapin.
4: Pila imong nainom TTX 500?
3: Pag-yod ka sub.
4: Duha na ka stab? Yun sa amin yung pag-inom.
3: Tumultag og gabi eh.
4: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oh.
4: Pila na may sugar ni Moron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
5: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500? Na isa-isa unta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Sir Boy?
6: Ako yan nag-inom kay DTX 500.
5: Nga man?
6: Kag Mighty C. Amon ini may dako nga mabulig sa akon pangkreas.
5: Correct.
6: Especially mga tao na may family history sa diabetes. Uy, ang oxidative stress kang nagakos sa inflammation kung ini magapadayon
5: kung may diabetes ka Sir Boy. Dali ka katiglo ang pangkreas. Hago bla ka tama. Hago ang pangkreas.
6: Ini tungod nga kulang ka sa antioxidant Sir JP. Ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas. Ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS, a type of free radicals. Kung dutay ang imo antioxidative enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an mo tibudlay na.
5: Correct na Sir Boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali magkubag yung pangkreas.

0: dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX500 kag mighty C ang imo nga lawa, sir boy.
1: Gusto kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang ka-epektibo sang DTX500 kag mighty C sa pag-manage pagtapna sang blood sugar levels. Kung pancreas pambato, no, sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX500 kag mighty C. Ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX500 sa pag-amlig sang atay. Sa may mga fatty liver da, ang DTX500 kag mighty C makabulig sang dako sa pagpakupos sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga ang nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
0: Wow, so amo na. Sa mga palainom da, no? Take note, kung gainom ang gig ka, dapat inom ang DTX500 kag mighty C. At least ginainom nyo agod nyo may ara man tani sang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
2: DTX500
3: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko sir, ang ako niya UTI kasakit git sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX500
4: sa kapila ka mag-inom?
3: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
4: Subong kamusta?
3: O ay ni ko ginapatsyak maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX500?
3: DTX500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
2: DTX500!
5: Dugang ang mga benefits, iniblock may problema ka sa thyroid.
1: No.
5: Ang DTX500 gag mighty si kinanglanon gid. May tuman ini ka dako nga role sa aton nga thyroid. Pagkun ini maigo sa oxidative stress, magka problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amo ni mga hormones na kung ini abnormal dako epekto sa imo kayong lawas, no?
0: Either hyperthyroidism or hypothyroidism in general.
5: Nung sa problema ini sang metabolism na kung hyperthyroidism
0: ganiwang ka,
5: dasig
0: ang
5: dasig imo ng heartbeat.
0: Correct.
5: No? Kaga gamudlak.
1: Gamudlak.
0: Abi nimo giakig sa imo.
5: Correct, correct.
0: Dali may hyperthyroidism dili. Ang hypo naman, permi ka kapoy.
5: Ganiwang ka.
0: Ginapanugnawan ka, miskan tambo ka.
5: Correct, correct. O, kagdaw,
0: wala gana. Wala
5: gana magkaon, kamudlay ka maginaw.
0: Pigaw
5: ang imo nga memory.
0: Pigaw pagin memory. Di ko naka-detect 500 engineer kag mighty C, malikawan gina.
5: Correct.
0: Normal lang imo nga anong. Dapat lang.
1: For only 14 pesos ha? Amo na protection nga matag sa imo?
6: Kag hindi lang amo na. Amo ko naman ang oxidative stress, makahatag man high blood.
1: High blood pressure.
6: Problema ka man sa arthritis. Healthy, kag imo ang brain mo, healthy, kag ang liver mo healthy. Kung naka-DTX 500 ka.
0: So, malikawan ang pagdako kag paghubag man sa imo nga prostate gland. Te, madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag mighty C. So, hindi na magulat nga magbalatian ka. I-DTX mo na, i-mighty C mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Let the music take you home to yesterday.
8: Yesterday,
7: the Sunday Golden Flashback on K5 News FM.

8:21 ang ating oras. Kapiling pa rin ang inyong Papa A sa ating programang Sunday Golden Flashback. At syempre sa mga kaibigan natin na patuloy nakaantabay sa atin, ang programang ito atid po sa atin ng Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Para healthy ang ating body, huwag kakalimutan mag Mighty C. Arat agali, alat. Sagara sound effect. Oh man. Para sa healthy na, na body, huwag kakalimutan mag Mighty C. Alon. Nano ay. Pasensya, ginagutom eh. Speaking of ginagutom, konta ahay tanan ay nakaihapon yun kamo sa mga nagapreparar pagang. Magaha kamo ay dapat happy thoughts rin yung karon yung ginaisip. Happy thoughts, happy thoughts, happy thoughts. Agud to, di ba? Perming nababatian natin dun sa radyo, sa TV. Akong masadya rin mo ka tagipusoon habang nagagaha ikaw. Ay magiging manami man rin mo karon yung ginagaha. Ayot gaha nga may kaakig ag basi ag gulpi at abaga nga bumulag ta ro makasamit. Sino karon nga ginyaha imbis nga mantika ro imo taw nga ginbotang nga botangan mo at martillate. Kampiyon. Ha? Kaya naman mga ka-K5, kung may mga pagkakataon talaga, hindi lang during pagluluto ha, kundi sa maraming bagay na ginagawa natin. Kahit na mga trabaho natin sa opisina, maginaobra natin sa bagay, nagapanghimos kita. Di ba nga, bulok ro aton nga output kung nagadabog kita, kung akig kita. Kasi wa kita nakakapaminsar it mayad. Kung, di ba, kung masyadong high ro aton karan nga emotion. Bisan niya ni kung masyado kitang excited dahil bulok man do aton nga naging output haman, hindi kita ka-concentrate. Distracted kitang mayad. That is why kung may mga ginaobra ka mong bagay nga kinahangan it focus, ay mas mayad ron yung obra niyo sa mga times na kalmado ka mo. Bukon ka mo't akig, bukon ka mo't super sadya. Teka nung ang baga, kat tama kang mood. Diba ka? Imaman doon kung nag-aobra ka mo't mga mabaho nga desisyon sa inyo karon yung kabuhi. Never ever make decisions, especially the big ones, kung kamo hay akig, kung kamo hay masyadong masadya. Kasi may bias, di ba nga? May bias rin inyo karon nga mangingin desisyon. So, take time always. Tanan nga bagay kung tawa na to't oras. Ay mas nangingin man namin rong resulta. Okay? Hindi pagdali eh ah. Mabong mga bagay nga mas manami rong mangin resulta kung ginahugat-hugat mo anay. Diba ga? Kung ama dyan may mga ideas kitang naiisipan niyang naton kat sa time nga gintawa nato na aton sarili at more time para makapag-decide, para makapag-isip-isip pa. Diba ga? Kasi habang gina-delay mo ro mga bagay-bagay, hay natatawaan ka man it enough time and space para makapag-isip-isip at makapag-decide itama. Pero bukod man it, permi mo lang nga i-delay ha. Iba man taro ginatawag nga ningas kugon or mahambay natin nga mga delaying tactics. Diyan bukod at ningas kugon no tawag karon. So, ningas kugon, nagalik at mayad kagating sa simula. Mayad kagating sa una. Bukod at mga delaying tactics, mga ka-K5, nga ginadelay mo matuod, pero wa ka man nag-iisip. Diba ka? So, kung nagapangayo ikaw it time, hey, make sure nga gina-utilize mo ron. Ginapag-isipan mo ron mga bagay-bagay nga dapat pag-isipan. Oh, ano man yung mga ginapag-isipan makaroon? Eh, syempre, gabi eh, makaroon eh. Dahil gano time nga madagom ro inyo karon nga mga piniino, ha? Kunta ay maka ano ka mo, maka obra ka mo tama nga desisyon. Kung nano man doon ha. Kunta ay tama ro inyo karon nga maging desisyon.
Ang kaabuan sa mga desisyon, mga K5, ay nagiging saga malang man ko, no? Dahil wa na ito napapanindigan. So kung nag-decide ka, kung sa tingin mo tama ro yun, panindigan mo na yan. Oras natin na is now 8:16. Tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan dito sa kampiyon na istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Si Papa Aina.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. High Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. High Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag High Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang High Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Eye Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 ko

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: Dahil ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaydaing nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Erina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kagmanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin!
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Sunday Golden Flashback. On K5 News FM.
11: K5 News FM.

8:53 ang ating oras. Oras na rin para ka pansamantala magpaalam. Thank you so much for having me on the radio. Ngayong araw na ito ng Sunday para sa ating programang Sunday Golden Flashback. At syempre, bago tayo tuluyan magpaalam mga ka-K5, mga pahabol na pagbabati muna. Oy, si Ma'am Norma de la Rosa Alba ay nakantabay po sa atin. Maraming salamat sa pagtutok. Oya, sa lahat ng mga teachers! Happy, happy Teachers Day para bukas, October 5. Diba? Pero buong month naman yata ng October is sinasalabrate ang National Teachers Month, mga ka-K5. So, saludo tayo sa lahat ng mga guro. Ha? Lalong-lalo na ang mga guro na talagang ginagawa ang kanilang tungkulin para makapagbahagi ng quality education para sa mga estudyante. Yan ay abo ka rin ng mga teachers sa mga makabaton at mga surprise-surprise in aga. Oh, galing nga holiday yata sa pilang ka No work tomorrow sa pilang ka mga schools. Sa mga anong man doon? Sa Martes siguro. May gulpi lang nga estudyante nga masingin. Mama, mama, inaway man na sa classroom. Tapos pag ato ni ma'am, may makanta rayon it. Ang awiting ito para sa'yo. Diba? O, kanya-kanyang ano na yan. Kanya-kanyang gimmick ng mga estudyante. Yung iba ay nagpapasalamat naman talaga dahil feel na feel nila ang pagmamahal ng kanilang ma'am at sir. Yung iba ay nagpapasip-sip lang. Anyway, maging kaibigan na sa Facebook, kinapin lamang Papa A. Angelo Cortez. At syempre, dapat naka-follow na kayo sa K5 News FM Calibo 94.5 para sa mga kampiyon ng balita, drama, serbisyo publiko, kalingawan sa probinsya, it akayin. I'll be leaving you this song coming from ano kayang magandang parting song? Edi parting time na lang. Hindi pinag-isipan na yun, no? Ang pambansang team song ng mga sawi. Ito lamang sa kampiyon na istasyon ako si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: Si Papa ay na!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
5: aso.
4: Tuloy, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
4: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, gakuan niya panghabal din ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga forms na nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka, kalot eh, mampawa naman. Pero ang hindi ka kaginawa, ito delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon na imusin nga lungs. Kaya isang hardjack pa na.
4: May ginatawag, Sir GP, nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundin mayara sang hypoxemia.
5: Huwag ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
5: Gusto.
4: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sa gusto eh. So, ang sunod sinati, secondary respiratory failure eh, patay.
1: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka DTX
6: 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500.
4: So simple man lang, management Sir JP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isa sa pamatuo na, Sir JP, ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk. No? Mga pagkaon, mga bulong na, luyan sa ginaway man. Kaya ang sikrito, guys, palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung Mighty C.
5: Correct.
4: It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Permina to ra ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ben ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
5: Tuod no?
4: Because of antioxidants.
5: Correct. Of course.
4: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sang adlaw. So, ang sikreto, kaon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa
5: ato. I-transfer sa imo. Posto.
4: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi
5: ka
4: kakapoy magsikaw na ng mga bark.
2: That's why DTX 500 lang ang Mighty C.
4: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
5: Correct.
1: DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pila ang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Upod natin sa ato nga programa sa informasyon sa ikaayong lawas si Brad Paul kag of course si Sir Boy Solweta. Dili natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga Clinica Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga, kag nagasugod sa lawas, mm-hmm, ang tumor. Kulol ba an engineer may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupunta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Pauline Rosso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imong bisyo, sa imong pulaw, sa imong tanan-tanan ng mga negative ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali o pagtigulang sa imo cellular. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok yung immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga kadalas ang tragtaso, ubo, sipon, kagilana, kung ano pa nga masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sa akon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxic nga mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang alan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drugstores.
1: Well, nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambalin niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Mm-hmm. Pero may mga nagambal, blanga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-apresyar mo, sumong kapalaw ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa pa to sumong hindi na. Story antang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan pa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-idula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktan gid. Daw lugits naman ang bukol sa imo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor amuning bukol sila ko gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imong nga
1: maskulo
2: panit o di
1: okay.
2: Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw, oo.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Aha.
2: Naguro, mabalkagin nga taugon mo tanan nga mga anghiles mo.
1: Aha.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, ginimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakakuan
2: niya. Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound anay. Magamakabing ang bukol, engineer, it could either be, unay yan ang i-rule out, hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kaya ang bukol, pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Uh-huh. Magambal ka nga ang bukol, cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya, ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo,
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo,
3: no?
2: Nag-metastasis na, that's why.
1: Na nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Uh-huh.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano antin nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon as ang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsy pa na, sir.
2: Ginabiopsy pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer,
1: uh-huh,
2: or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay oh, magapang na to, matinapik na to sa imong ibang organs, ikompress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo nang dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom kahubin ka pa. Indi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na da ang susceptibility mo gataas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa, di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unodya. Kwan inang ano bla, hindi ya bala tissue, kundi it could either be water, could either be
1: pass,
2: ano pada o pas. So cyst tawag.
1: Okay.
2: Now ang importante, engineer, amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boyce Ditribayo karon ba. Mm. Ining role of apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis kay dapat ang imong cells, kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may araman reproduction dayon sa mga new cells.
2: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Uh-huh.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila koloni. Compound amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula. Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellula, engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16. 16 become 32. 32 become 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang mga ginausap mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. 512 is. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutong po.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napituan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo ginag pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinang lanon tasang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention. Mm-hmm.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo nang balpermi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan, agud siligan nya tong imo nga tinai, hindi ka tong magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kag parisan gid permisang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi mo pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
2: Bikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mayroon ako. Alin niya sa famous man nga, ano, nga saying, alin kay DC.
1: Okay. DC?
4: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir GP, nami ginpapasan.
2: Namunang ginaulat ko gina.
1: So, apoptosis
2: ni? Ang role ni Ditribayo.
4: Okay. Doon na encourage kung magap mo. No, so, nagkanto din sa Sir GP, preparado sa iya cancer lecture.
2: Memorize na iya ginggaan
4: niya ko sang ginatawag niya
1: impromptu
4: pangpagana ang pangpagana kung anum naman bala mabulig ni Ditribayo kung iupod mo ang Ditribayo sa DTX 500.
2: Wow.
4: kontrakan, sir.
1: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo kay may mga synergistic effect na they help each other and enhance magdi-tribayo every day. No, hindi lang kontratang kaso ubos si Pon kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at nga ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga trangkaso ubos si Pon kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3Bio makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunseng healthy foods Sir Boy, exercise, tag i-manage mo ang imo stress. Amuning kinanglanong ginaton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang atong skin. Dapat pugay ta, medyo maganda ta, kag maayo ang atong abiran, Sir Boy. Kinanglan, maligo kita adlaw-adlaw. Gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te, ara, Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa atong skin, moisturize kag maging healthy, Sir Boy.
4: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX beauty soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kini mismo ang source ng pagbasa mo lawas, gintap na singining habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sa imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bila sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, poor ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Prang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
4: Kay may VCO man nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision, layo ka sa pagkaburon, ha? Doon si engineer ka, layo pa lang, ka makita ina kung medyo kangay-angay ka hindi kung ikaw naka eye care drops.
1: Okay nang lanta, no, maging daw hindi bla dry bla Sir Boy ang aton nga eye. Kinanglan taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami mas carrots. Eye care from gambal ka eye do kala inhaw. Ha? But anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, ibang kapag pagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, ang gapa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds, gangatinlo sa imo colon, para layo ka sa colorectal cancer. No? So duwa ka kahit therapy ka. So, nagnumbugid ang imo probiotics population sa imo chan. Ha? So, pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants, kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-clinica probiotics, 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut-derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. Muni ang gapan namin sa aton mood, no, and of course ini mga B vitamins yan, di lang ni namin sa mga ugat-ugat mo para layo kasi ginatabang ng mga neuropathy, nami mani sa imo brain health, and of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo na yang ginahimo, amo na yang gapalipay sa imo, no. And ang pinag-importante kidaya for me, nami imo digestion ko naka-clinicas probiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-clinicas probiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa clinicas probiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy, ang mga flower da, sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amo niya sa bat, no, mag-clinicas probiotics. Basically, ginabalik ka niya natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men.
4: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desire, blesser boy.
4: Mm.
1: Best supplement pa ini para sa atun nga stamina kag energy, sir boy.
4: Mm.
1: Ti para sa mga lalaki, labi na gyud sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, sir boy. Kinanglan magauntay, magamit kita sang Extend Food Supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habits, sir boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang dalo, isang dugo. Ang dugo ni mo, amo ang pinaka-life kuno sang tao, sir boy mo.
4: Mm.
1: Ang dugo, kaya nga, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, sir boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala mo sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles, kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man ng aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Dalang sir boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga parting words, sir boy.
4: So hindi ka maglipat, no, adlaw-adlaw mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag hubin ang tsura, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system nga matamat ka paputi, nami tangang imo skin. Mag eye care drops, no, ang eye care drops amo ni ang ginatawag naton para maandaman ta aton mata, mag-usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sang imong mata. And of course, kung gusto ko mag-ayo kung tatangkaso o bosi po ang kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lonis nga adlaw subong in behalf ni Doc Ramil Oy at ang pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kag ang aton nga SM, no? Station Manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albaw mo. Salamat sa inyo pag-upon kabay ng Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen. Mayong aga sa inyo tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years

mas epektibo nga kombinasyon. Magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Opo, nga akong mga TL o mga panakit. Ili na pagkadungom na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DGX 500. Mabali sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Asalika Epic Table. DTX 500
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Junita Gabakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, kabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.

0: mga kababaihan.
1: Sporbiotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Show. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotic.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Day of Fresh Roll-On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: may free checkup ka pa
18: every Sunday and Wednesday
19: from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: You're listening to 94.5. 94.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
3: Kanus ani mo na hibawaan na kay diabetes?
2: Katong napacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi.
3: O, nakaroon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta, karon na blending leukemia, ginatawag

0: cancer of the blood. Kaupunti sa nakaroon ng diskasyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Mm. Ano bala ang leukemia, Dr. Ramil?
1: Mm. Tuloy, Sir GP, kung pala inom ka dito X500 jag mighty C, medyo malayo-layo ka sa sakit ng leukemia.
0: Mm.
1: Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood-forming tissues sa aton lawas, including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kung lantaon mo, Sir GP, grabe kalapad ang coverage sa gitawag ng leukemia.
0: Mm. May aras ang apat ka main types ng leukemia. Mm. Kagini ang nagabase kung bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
1: Ano man nga klase ng leukemia ang gatuhaw sa lawas naton, Sir GP, initanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nag-abnormal ang function. True to all cancer, Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nag-undergo sang mutation.
0: Gusto.
1: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iya na i-divide. Mm. Mag-divide siya. Kag siyempre, madamo at a regular rate, kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ang leukemia, Sir GP, kag tanan nga klase sang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo. Mm-hmm. Kag isa ni sa mga balatian nga, iyawan ka ni Pugong pag ara na sa stage 4, di mo na madala sa herbal.
2: TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pilang imo blood sugar sang una?
3: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sag sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Ano nakadugay ka na ginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
2: DTX 500!
1: Ang mga before ka pa makancer, DTX ka na. May TC ka na, pure C ka na. Hindi yung laton mo nga, may cancer ako, mainom na gigo DTX. Subong pa lang, permina na mo, ginwali di mo. Huwag pakasakit, huwag pakabalatian, protektahin ang imo nga mga selula. Gamit ang DTX 500, may TC kag pure C. Nga, mamangkot mo kung nga ah. Nga bala, naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information sa selula. Mangkot man ko, anay ah. Nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag may TC? Nainom mo bala ang imo mga prutas kag gulay? Or nakaon mo ba?
4: Nakaon ka bala karne?
1: Nakaon ka karne? Matamis nga pagkaon? Ang sabat, balaan din na nila.
5: Check.
4: Ari-ari boy, pati.
1: Ari-ari, sir boy. Pala sigarilyo ka ba?
5: Oy.
1: Oy. Oy. Pala inom ka alcohol nil? Kung yes ang sabat mo, dere, kag wala ka pa kainom DTX 500 kag may TC, te, basin mangin kandidato pas cancer. Ibala na, Sir GP, kung may family history ka, ginikanan mo may cancer, no?
4: Lolo,
1: tapos isa sa mga notable symptoms, te, kita mo sa mga may leukemia, Sir GP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
4: Kapin pa hindi sakit ang lagob, Sir Boy.
1: No?
4: Nablangga lagob ka, gulpi lang ka lagob pa, nito hindi sakit.
1: Gaka nosebleed.
4: So, sino bala, Dr. Ramil, ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
1: Siyempre, kung expose ka permis ano dito ang chemicals kaangay sa mga bensin nga makitaan sa gasoline.
4: Okay, ban mahilig magsimot sa gasolina no? So
1: dapat
4: kung pamboy kagali
1: ka
4: dapat pamboy DTX kagid.
1: Tapos sobra nga expose man sa ano ni mga mantikaon, pwede kaya magka-leukemia kag sobra nga stress. Grabe na. Ang kapanigarilyo, kapataas man sa risgo kag siyempre mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Permi naman na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals, amoning mga pinaka-kontra naton nga wala nato mabali, kag pinaka-palangga nato nga kaunon. Ang free radicals, amonang nagaguba sa aton selula, and the only way nga malikawan ni, ti i-combat mga free radicals with antioxidant. DTX 500, may TC, pure C, amon na siya ka-importante. Once gagainom ka DTX 500, ano man lang kagakaon, kapila ka klase nga prutas kagulay man.
4: Gusto.
1: So, join the fight against cancer. Start it with your family kag kaugalingon mo. Una, gini mo kaugalingon, din imo family. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, pati imo pamilya kagabataan pa inuma.
5: Budgetan nyo na.
1: Yes. Mag DTX 500 kag may TC, kada adlaw, and be cancer-free.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: Sakal Libu Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
2: Mabakal,
0: para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tayo. Happy kanunay.
2: DTX 500.
0: Masalikat.
2: Epic.
0: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
2: It DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
2: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
2: at paggaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
2: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
2: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!
4: DTX 500!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na,
7: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay

0: ng ating memorya
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hami, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabakal sa mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C,

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oh, hindi lang karo sa mga

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga Soki, natong atagpalamati, welcome na sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kung sige ka exercise, sige ka kaon utan, sige ka tulog timprano, way ka gabisyo, naga DTX 500 ka, ay Mighty C or Pure C, siguradong sigurado, magalawig ang kabuhi mo. O kamuda, before you eat your breakfast, kung wala ka pa nakakaon, take your DTX 500, Mighty C, the alkaline vitamin C. Don't worry, nami ni siya, best taken in an empty stomach. A good nga good health ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon in ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod na siya na karong nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
2: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong DTX, D3 Bio, Mighty C or Pure C.
1: Isa sa palatandaan, no, nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iya sang sa iya kinahanglan, no, nga energy sa adlaw-adlaw nga activity amuning pagdako sang tiyan or abdominal girth, Doc Ramil.
2: So gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyan, ah. Number one, sala nga ka, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
1: Oo,
2: mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon, kanto opisina, pungko, snacks.
1: No, si Justin na doka.
2: Niaga naman, pungko. No. Gawin, snacks naman. Oh. Sinundi mo dako dyan. May tani kong ga naka, ano, naka DTX 500, naka may tisigi daw. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
1: Correct.
2: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom dito, DTX 500 by TCD, dako tiyan eh.
1: Gusto, no? Ang, tulok mo ko ba yan?
2: Dami ko ang buyon eh.
3: May lang may lamisa.
1: Sir James,
3: may lang may lamisa.
2: Nabalaka, gigibas ka magdako na tiyan ko, Sir Boy.
1: Gani,
2: meaning pa, ano, abig ka namin magsigi doyo. Oo. Pareho baboy bla, tapos ka, tapos kaon, danigda.
1: Pagkita ko na si Dr. Ramil kung galakat na siya, but siling ko nadakuan na siya.
2: Nadakuan
1: na. Walking na sa palibot.
3: I just wanna share, no? Nang sa una, ang mga tao, during the, ano kidyan, no? Mga Stone Age, ang tao, gakaon damo, gadako ang ilat siyan,
1: pero pag winter,
3: knowing, nga after 2 to 3 days, pas lang makakaon liwan. So inaangging kaon nila, yung paayaw sila kaon, may upod ng ajita, cause wala fix, wala yung 7-Eleven. Sa una, wala grocery. Ang tao, from one forage area sa isang kuhaan na pagkaon makadto pa sa piyak. So sa una ya applicable na. So kung hindi yan balidok pagkaon mo damo, pungko ka sa pisina mo.
1: Kaon maliwat damo.
3: Kaon ka naman damo. Ay, dugay-dugay panyaga, kaon naman.
4: Diyan natin makita si JP nga kinanglan may pahuway man sa pagkaon.
1: Ang pagdako, actually, sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kaga heart attack.
2: So, kung dako imo buyon, Sir JP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani. Kung gainom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kagbay TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500 kag may TC or Pure C, Sir JP. Tapos, ang importante, gid, nga inom gid kaya may TC. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500 kag Mighty C.
1: The more nga dako buyon mo, the more nga need mo mag-inom DTX kag Mighty C. So correct gid, Doc, no?
4: Amo na sila sa GPS nga ban nga the bigger the waistline, the shorter the lifeline. Ganun po ang kabuhay. Galing ka nga man. High blood, diabetes. Mm. So, may kung dako tiyan mo, pwede mag may fatty liver ka man.
1: Gusto. So, it goes to say nga kung ga-DTX 500 kagamay tisika, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk, Doc, is ining type 2 diabetes.
2: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, wala pa ni Radyo Bandera, sa iban nga radyo, gabayad ko. Hambal ko, hindi, magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pangkriyas. Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sa insulin, tiya ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo, sobra grabe nga kaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pangkreas, tigubay, here comes, mamroblema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh.
1: Husto. Ang lain pa na, Doc, kay wala man gina-check ang blood sugar wala. Levels. Oo. At tuloy kadamo sa mga
2: i-check
1: tao
2: na lang kung ano, galain na matyag.
1: Oo. Kadamo sa tao nga may diabetes, guru, ah, nga wala silang sila kabalo, Dr. Ramil.
2: So, sige yun, pag itkaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, wala na sang maproduce ang, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
1: Husto.
2: So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom o inom sang DTX 500, inom sang may tisikag, intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na kuan DTX 500 kag may tisi.
1: Why nga ginabalik-balik ni Dok Ramil ang DTX 500? Bangot ini ang may charantin extract rin sa Amargoso. Ini ang mayara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin.
2: So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayan mo ang sobrang kaon ka mga ano. Pawayanan mo, agun di matamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kinakontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
1: Gusto.
2: Kun maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir GP.
1: So seriously, damo nga problema ang mahatag sa dako nga tiyan, no? Isa ni dira ang fatty liver. Make changes ha, ASAP, as in subong na, no?
2: No, dali ko nakita nga wala gid sang baylo sang exercise. May exercise giga, mapilitan ka gid. Tapos intermittent fasting, ang mga nasobra nimo kaon, bawion mo sa hindi pagkaon.
1: Husto.
2: Ang importante na kay the more nga damo ka ginakaon, the more nga grabe ang free radicals, the more nga gabalatian ka, the more nga dako ang buyon mo. So DTX 500 Mighty C isa sa mga makabuli gid ara.
5: DTX 500. Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
1: Kano sa amakan nag-start o inom og DTX 500?
5: Mga duha pa kasi man, kapin.
1: Pila imong nainom DTX 500?
5: Pag-yod ka sub.
1: Duha na ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
5: Tumultag o gabi eh.
1: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
5: Oo.
1: Diyan pila na may sugar ni Moron?
5: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
6: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumpayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Sige, so again ah, ang buyon masolusyonan. Pero ang ilok, minanong mga jita, gurubaw, ginagyapon. No? Anong mayay mo, Sir Boy?
3: Of course, no. Kung gusto mo fresh ang imo odor, no. Layo, anong ba di odor? Una, maligo. Kasantong plus herbal soap with VCO ni, no. Kakasunit na nga mga higko sa lawas mo, mga fungi, mga bakterya nga kakos nga gatuga sa pagkabaho sa lawas mo, kakason sa klinika, what they call this, Santong plus herbal soap. Tapos na, mag-usahan ka sa klinika Dio Fresh, isa ka deodorant nga may VCO gapon. Gives you 48 hours of freshness. Gapahamis ang imo ilok, layo ka pa sa ang ginatawag nga underarm body odor.
2: Patigig ko na, Sir Boy, namigid ang klinika Dio Fresh.
4: Yes.
2: Bahala madulan ta na ng klinika Dio Fresh, upod gina yan.
1: Habi mo kon, hindi ka blaka paligo, unang gabatsagin ang ilok mo. So kung arak sa emergency, kantok siya ang balong ka, wala ligo ay, balon lang kwan, klinika Dio Fresh.
2: Importante mag-assist sa imong exercise ang paggamit sang Extend Food Supplement at pagpamanyo sang Santon Plus Herbal Oil. Talking about Santon Plus Herbal Oil, damo ya galibod nga gitawag Skagrayo Coffee
4: Mix.
1: And Sir Boy,
3: of course, premium? DTX Premium, no, ang kape nga may K, no, may K nga damo ni siya sang antioxidant, may DSE ka na. Alin sa DTX, may ala ka pang hanggano mushrooms. So kung may extra nga jutay, mag-DTX Premium.
1: Sino man nga doktor ang pamangkoton mo, ang sabat nila permi nga kapatay ang tao sa COVID-19, it's because ang cytokine storm, no? Uncontrolled reaction, overreaction sa imong immune system nga nagaguba sang imong nga lung function. That's why ginatubuhan ka permi pag may ara ka sang balatian ining tawag naton nga iya ka pandemya. Let's talk about paano makontrol ni D3 Bio ang cytokine storm nga hindi na kaya siya sa plain nga D3. Sa topic ni Sir Boy Solueta, sa talk ni Doc.
7: Talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. Okay. First and foremost, kung medyo gakatalo ka mo, gatrangkaso ka mo, sumong ginakulbaan ka mo, relax, no? May D3 Bio, no? So, ang D3 Bio ara ni para na si inyo, no? To make you confident again to go out, no? Of course, with mask, mga proper equipments, nga sa patang solon, may face shield ka, kag mag D3 Bio ka, para protektado ka the whole day. So, ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm cause nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID. Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Kung ang virus or ang imo na lawas, kumbaga nagwild na siya, no? Nagwild na ang imo immune system, kigawori gid siya, kabasi ma-overwhelm siya, ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna ang
2: nablang nagulpihan, Sir Boy. Nagulpihan ka.
3: Nagulpihan ka.
2: Gamurag-muragan ka.
3: Gamurag-muragan siya, no? Correct. Ang una
2: ibubo niya tanan niya yang kwan.
3: Ibubo tanan niya nga persa. Bala na alin ka mo di, alin ka mo di, kibasi mapatay ang lawas. Ginaprotektahan kita sa aton immune system.
2: Pero sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
3: Correct.
2: Imo na mismo nga lawas.
3: Iya, imo na healthy cells, dok. Ang imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya sa tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So ano katabo? Ano importante gid abi if na matan-aw ta sa microscope ano ang katabo? Ang una gid matubang sa COVID magsulod sa lawas mo is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, ma-release ni sila sang isa ka enzyme no called interleukin 6. Ang ini interleukin 6 nga ini basically will trigger cytokine storm, no? Ang cytokine storm is basically ang una ginigili correct me no, I'm sala ang ambal ko no. Ang macrophages ma-release ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will padamuon pag inini interleukin 6. Ano ba lang ginaubran ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID. So by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi magwild ang imo immune system.
2: Correct.
3: Cause after that, ang delikado da kung hindi matap na or nagwild ng immune system mo during sa adaptive immune system pa lang, pag-develop sang imo T-cells which is your specialized cells regarding the COVID virus, hindi na matap na.
2: Six. Ang una gid nga obra ni Dr. Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Mm. Sila na to yung mauna yung control sa ano.
3: Correct.
2: Kapapatyo na to ni Anay, basin maabta ni karon sa kagaut, basin mabagyo naman ang gwanday sa itukain. Amo nang bintaha kung Dr. Bio ang ginainom, Sir Boy.
3: Correct. Correct. Mm. Minimal
4: kasi
3: na.
4: Kasi napaalam niya si Kwan, si T-regulatory cells, ha? Para kabalo sa iyang function eh.
3: Correct. Nung
4: tapos ang gira, siya nang ma-stop. Pero kung wala, kung di kabalo si T-reg, ate sige-sige ang ginatawag war, Sir Boy.
3: Ang naminan ni Sir at ni Doc Sam ga T-reg, amun yung regulatory T-cells, no? Nga ginapadamo ni D3 Bio through its vitamin D3 nga upside. Ang vitamin D3 na hala kay D3 Bio, epektibo kaayo nga it's better absorbed tungod sa extra virgin coconut oil nga upod sini. So ano matabo sa immune system? Kung nami ang vitamin D3, nami ang development sa ginatawag nga regulatory T cells nga mga police enforcer. Kung kumbala mga traffic enforcer, hoy, tama na. Tama na. Tapos na. Patay na ang kontra. Ang ginagira nyo sa bong, ato na. Hindi na dapat magtandugon. So, that's one way nga ginaprotektahan ka ni D3 Bio. Ang second way, ang motor ginambal ni Doc Ramil. Paano sila, paano ang immune system ta mag-overreact kung wala nang layakan? Kinigin tapos na, gintap na na ni monocaprin, ni monocaprilin, kag ni monolaurin.
2: Wala reaksyon.
3: Ang virus mo.
2: So, amo nang bintaha, Sir Boy, kung D3 Bio imo ginainom.
3: Exactly.
2: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Kung BCO lang, Kulang man. Dapat duhagit.
4: Partner gina sila.
2: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3 Bio.
3: Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement. So, by taking vitamin D3, you attack the virus in two ways. Ginpabakod mong immune system mo, ginhimos mo na daan ng virus. So basically, hindi na mag-overreact ang immune system mo. So ano example sini? Maghilanat ka. Paghilanat mo, makabatsyag ka sa pagtaas ang imo temperature,
2: gareak na ang imo immune system.
3: Gareak na ang imo immune system. But ang hilanat mo, hindi why nagdugay, kinagditribayo ka nga kinatap na na to.
2: Dapat yan, 4 hours gidang inom sa ditribayo, Sir Boy. Kung mahilanat ka, may trangkaso ka.
4: Dasig lang.
2: Duha ka soft gel every 4 hours. Mas dasig kaya makasurvive, dali ka maumpawan, Sir Boy.
3: That is the best way to basically defeat this kind of pandemic.
2: Actually,
3: no?
2: Ining mga cytokines, useful gini sa aton nga kuan, sa aton nga lawas. Kay the works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
3: Correct.
2: Anti-inflammatory, pro-inflammatory. Depende sa
3: condition. Ano?
2: Kung alibabi kagaw, di
3: inflammatory.
2: Pro-inflammatory. Mahubago nila. Butangan na cordon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo ni sila grupo mo. Kung pala inom ka D3 Bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, this cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response, may ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
3: TNF,
2: mga cytokines.
3: TNF na siya, that's a kind of cytokine.
2: Tumor, necrosis factor. Ang may ara man,
3: anti-cancer.
2: Colony stimulating factors. Cytokine man sila. Chemokines.
3: Chemokines,
2: amo ni mga largest families ang cytokines, nga ang purpose nila, ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba pag gusto la ba? Ganami ini sila kung pala inom ka D3 Bio, Sir Boy.
4: MCT.
2: Ganami ila function kung ganaaga inom ka D3 Bio. The MCTs of D3 Bio, ang di mo na makita sa ano?
3: Di mo na makita sa ordinary vitamin D3, di mo na makita.
2: Correct. But, so, amo na nakalami, interleukins. Di ba sa cytokines? Interleukins. No? Interferons. Ini nga mga function sa mga cytokines, ganami kung pala inom ka D3 Bio.
3: Correct, no? Okay, ang cytokines is also used by our body against cancer. That's why it's anti-necrotic, no?
2: Sir, anti-cancer.
3: Ang atong cytokine, ginausar man ni against in infection, like in COVID, of course, no? But also, the cytokines, may ari man ni siya, gina-inhibit niya man ang ginatawag mga anti-inflammatory cytokines, gina-inhibit man inflammation kung suba-subra na. But there's one thing pagid nga ginaubra sa D3 Bio, no? D3 Bio, by enhancing your immune immune system, particularly your innate immune system, dala na si macrophage, yung control yung si macrophage, pumiisa da ka superstar sa innate immune system mo. This is a crossover between your innate and adaptive immune system, ang natural killer cells. Ang natural killer cells kuno, once makita niya nang ga-wild na ang killer T cells, mm-hmm. kaga wild na si B cells, mismo si ang imo B cells kag T cells patyo niya kag hindi ina makontrolar, kaga over inflammation na, and medium chain triglycerides found in D3 bio will basically enhance your killer cells, natural killer cells growth, no? So di mo makita tatlo ang epekto sang D3 bio si mo against cytokine storm. Ang daman taning cytokine storm kay hindi nilaglahog, 50 to 60% nga death sang COVID is caused by cytokine storm.
2: Grabe, no?
3: So kalan
2: ka kasi sino sa cytokine sang gabalbal gid sang storm,
3: mm-hmm.
2: it's the interleukins.
3: Interleukin 6 particularly, no?
2: Siya gina- sila ang kuan mo pro-inflammatory mm-hmm. mo.
3: Pro-inflammatory.
2: Mm.
3: Si interleukin 6 niya, do ano ni siya, do booster sang immune system again, ano, tumukunta emergency mode. Pa, interleukin 6. Oh, was
2: din buwan. Sports mode.
3: Sports mode. Sports mode. Yan, dumang sports mode. Pwede man sports mode. Tumukunta sports mode. Nan. Naka-sports mode ng immune system mo, hala, biskan ano, dala sa untanan, no? Imbis ang protektahan ng healthy cells, pating healthy cells ilabtan. So, hindi magkahadlok mga abyan, kung gahilanat, gasipon, may kaapin ka, may D3 bio, putang mo ginasong ulo mo, D3 bio, against sa trangkaso, against sa sipon, any kind of virus, hambal pag ni Secretary Nograles, it is tested by DOST, even with COVID, that extra virgin coconut oil will protect you from COVID, and ang ara na sa D3 bio. D3 bio is a cold press extra virgin coconut oil. It has vitamin D3. This potent combination, hindi mo na makita sa iban. D3 bio lang makataksin mo. Boosted ng immune system, protektado pang immune system last sa dalaw. So, mag-D3 bio ka na. Hindi magpakulba. I-D3 bio. Kung makulba, kung gasipon, kakataro, kulbaan ka magtubang, so, i-D3 bio na kag-protektahan ng lawas.
7: D3 bio.
8: O, si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang
7: Apon
8: putih.
7: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaom Sports Complex.
10: Sige. Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon bla kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bla nga bubble sang habon.
2: Mm.
10: Pag nagtapikay sila, gaisa bla sila Doc Sam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 bio, ara na siya sa imo selula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw.
2: Mm.
10: Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil,
2: yes,
10: sang kagaw. Now, ano nga to ni Moon? padamu-damu ta inom monolaurin.
2: Padamu-damu ta inom ditribayo.
10: Ditribayo.
2: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa ditribayo.
10: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampiyon nga protection. Agud
2: ako niya every 8 hours yo.
3: Every 8 hours.
2: Every 8 hours. Ang namian ko lang sa ditribayo sir GP amo ni. Isa sa mga nakita ako ning pagproduce blas ang nagakaigo nga mucus mucus sa imong mucus lining.
10: Amo nang
2: gatrap mo.
3: Amo nang gaputos.
4: Gatrap sang kagaw.
3: Gatrap gaputos
2: trap sa kagaw sa bacteria. Bacteria. Hindi siya yakapenetrate sa sila. Okay, alalang infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi duway man sa kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka ditribayo, ga-produce ang gitawag damo nga mga mucus sa imong mucus lining kag dako tsantsang hindi gid siya kakuan kapinitrate. Amo nang rason nga makita mo ra sa imong ilong, sa imong baba ang mga mucus na lamig-lamig, halin baba ilong pakadto na sa dalong pakadto si mutian, even sa imong intestine
10: mga
2: may mga lamig-lamig na da. Kita mo na magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na tungod kay ana ginaproduce sa lawas against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang ditribayo sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
3: Nga ama ditribayo ko, ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalaan sa immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No, if your body still reacts, will overreact, amo man gyapon may cytokine storm ka man gyapon. What ditribayo gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin discuss ko. So ano ni matag simo, kumpiyansa, hindi mabayaran ini. Tanan nga tawo subong halos duha na katuig in prison sila balay.
2: Da makadlaw gani ko sir boy. Tapos naman guro ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
3: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa kakarakter nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
2: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa ditribayo. Patay ka.
3: Patay ka siya. Kay biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man nagyapong kantuan niya ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nagditribayo ka.
2: Ti, kung wala siya ga-ditribayo,
3: ti, good luck, no?
2: Good luck.
3: Naama ditribayo ka, ditribayo has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free checkup ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Eye Care Gold.
24: Ang kapsula ng may mataas ng lutein,
25: vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
26: Isa ka herbal medicine
27: para sa mga mata
28: ng may mataas ng anthocyanin.
29: Isa ka potent antioxidants
30: ng nagabulig sa pagtinaw,
31: sang panulukan.
32: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
33: Para sa epektibo ng kombinasyon,
34: mag-inom
35: sang maskin pabaskog ng Eye Care Gold.
36: Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops.
37: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
38: You're listening to 94.5.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Walang mga ka-K5, brato niya oras, alas 4.38 na tagahon. Good morning mga ka-K5, gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5. Lunes, makaroon niya adlaw. At syempre, yung man kita makaroon para sa pagpukaw. Kanyo, may danya agaon sa ating mga tagpamatiman sa Bilog ng Probinsya, Takan, Banua, Ita, Kalibo. Bilog ng Kalibutan. Magkita kita sa Bilog ng Kalibutan. Pag isa ating official Facebook Live. Live programs, that's K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para maging updated sa mga balita. Lokal ang mga balita. National, pati sa itong international ng mga senaryo mga K5. Yung anchorman sa talasay sa gahon K5, Michael Silorio sa programa.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Well, good morning sa mga driver, ang mga negosyante makaroon na timprano pa nagabugog tao mga ka-K5, no? Mga nagagaha, makarot pamahaw. Oh, may riba karang mga eskwelahan, eh, what that klase nga ibang banwa. Oh. Anyway, good morning kids sa atin yung mga tagpangamati mga ka-K5. Aga, good morning man sa atin yung mga sukig yung mga tagpangamati sa nag-Facebook Live, no? May yun yung nag-chat, oh. Mr. Banyos, balikan tayo mong mensahe galing. Agsama nagpamati sa mga radio, good morning! Mga balitaan lokal at informasyon aton nga hatod kinyo makaron nga agahon mga ka K5. Sa ning pagliliba ano raton nga nagapaw ng balita ag headline.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Para makaroon sa ating mga nagapaw ng mga balita at nagapaw na makaroon yung mga headlines. So nagkita sa ating mga headlines, mga balita lokal. Onsing ka Banua sa Aklan nagdeklara ita class suspension bangod sa daya nga Teacher's Day. Makaroon nga adlaw nga Lunes, October 5, mga ka-K5. Pero may mga Banua nga white academic activities, meaning white klase. Agwat mga classroom instruction, mga ka-K5, no? Ay, pero ano, tagihapon dahi, pwede sa naka-addict ako may mga programa sa dah, mga ka-K5. Ito niya, istoryano, ninduna. Samtang duga, pag inatan yung mga headlines sa mga balita lokal. Resolution party sa road safety and driving education seminar. Gindaya kara sa mga kabarangay ng mga pribadong eskwelahan sa Banua at Kalibo. Biktima at pagbako bangod sa masangag at ambutso na kagawa manyagi sa ospital matapos nga dagon nito. O, may panawagan niya ni Karundo Chibopulis sa mga masangag at ambutso. Sa leso, ginabako, tanandaro, masangag at ambutso. Abo, kung iya, masangag at ambutso eh. Kabay pang maging serving leksyon da. Pero ginamba natin, bukong itama nga magpangbako ka mo. I-refer sa polis. Galing abong itang bungko nga, itama may habako. Breast Cancer Awareness Month, iga silibran makaroon nga buga nit Oktobre. May ato mga balita sa police report, may ato sa news department, sa ilo sa ato niya mga balita nasyonal. Produkto ita pagay, posibleng magnaba bangod sa El Nino. Aeroplano China ginakusahan, nga ginaharas aeroplano at Pilipinas samtang nagapatrolyo. Balitang abroad.
2: Balitang K-Fi sa umaga.
1: Balita international, tulay sa Ukraine binomba samtang nagabisita rumata sa official at Germany. Dugan natin yung mga balita, gin-hijack ng aeroplano at fly Dubai, nagapakita at kakugangan sa seguridad. Mga ka-K5, rin yung mga balita, ginatod ka ito ni Dita X Coffee Mix, ang kahealthy nga klase at kape, nakakapi ka, nakadetox ka pa, may anong chia seeds, may ampalaya, may anong pagod nga DSU, the sugar, sugar cane extract. Saan ka papayit nga parte ito, para masukan natin yung mga diabetes. Mabakayron sa itong klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Yung diyamo sa Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, yung mga pitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5. Una kita sa ito yung mga ginpang headlines sa mga balita abroad. Bago na itong balikan, naging bako nga raw. Daya makaroon niya fly Dubai ng aeroplano ay naging hijack ni mga ka-K5 ay nagpakita na makaroon mataas ng kahawag aparte sa seguridad. No? Matapos na ni karoon niya gin-hijack ra ni kudayang co-pilot nga rang si Hamam Al-Hamami gin-buno na agi anak rang gin medyo axe ato medyo parakaw tangan eh gin-gamit igtusun aeroplano. Agdaya galing nga rang piloto ay ginakusan yun nga ni nga radical may pagka-rebuild baga nga ni tinanggal mo sa ng trabaho ah, binuog tagihapon na lang piloto at ibang airlines kita mo rin tara natabo mga K-5 nga ni nagpakita ra itakugangan at siguridad according sa report.
2: Balita K-5 sa umaga.
1: Tema balita mga K-5 batod gaton makaroon it extend food supplement for men manggaranon sa amino acids aga phytonutrients isang kapan it makarot aglavo waska nga makabulig para masolusyonan ng frigidity erectile dysfunction nagapataas man it potensya ag passion mapagayaki man akong mapababayi no? Nagapataas man ita libido nagataman it extra performance mabakayron sa ato niya klinika de alternativo medicine and wellness center nagkadyama sa Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex mga ka-K5 uy gising na good morning
2: balita K-5 sa umaga.
1: Daya makaran mga ka-K5 nga sa ilo kita makaroon sa ating karang nga pilang ka mga balita. Ya kita sa ating karang nga mga balita. Lokal yun sa ating nga mga balita. National kita anay mga ka-K5 oh. Sa ating nga mga balita national mga ka-K5. Posible man ang magnaba karat mga 700 tons o pitong mga 700 tonelada. Pero daya karon nga produkto itpagay. Oh, a potential severe El Nino could cut palay production. By about 700 tons in the second half of 2026, prompting the government to expand food buffers and prepare assistance for farmers. Anong assistance dapat ang anika ni Tawan Sanday Daya boya karang mga kagamitan para masukan no dayang El Nino, mga solar power nga ron nga sarang sanda makaom mabisan no tubig, gahigop tubig, si dagom. Nano tabi, ya sa ato ni Pirmilat ang ayuda. Sa agaway lang sa ayuda nga ni ko naman, ikugang man. Oh, di ba nga, Pirmila, takitang ayuda. Ay, kung gintawan, ta naroon sa dait. Ay, makakon mo rin, kung kukangon kita, ibugas, no, sagamay, rubugas, mga kakaifay. Arangani sa ato niya rang sweldo nga. Ato niya rang sweldo, may na-istorya ako manamay, sa ako niya rang kaabuon kang utang. Magko na gusto ko, latangani man ang mga ruling de timprano. Gusto ko man yan man ang magsunod, lata sa badya, kung iyaon sa dait, ma, sunod latang to, bahaw man ang kita. Pero sana sa gobyerno kay Laurel, we are now more prepared, Tio Laurel said, citing advanced purchases of rice fertilizer and other farm inputs, expanding shortage capacity of targeted intervention in Asia in areas expected to be hardest hit mga ka-K5. Ba, preparado man galing gobyerno. Alas 4:47 na tagahon makaroon na itong oras. Mga ka-K5, sa atin ka rin nga pagpadayon, maiyang rin nga ginbako ko, nireport ka rin ni K5 Reds kahapon, aga nadaga nga nira sa atin nga hospital matana, ay ginbako rin sanday, masangag rin ng tambutso. Hay, daya nga rin kaso, ay daya rin problema makoniya sa atin, ikabuabot ang masangag tambutso. Nga rahangawat ang nga karon nga, ang dapat ang ginamodify para ma-open muffler do tambutso gina... Kung ano-nano rin ang ginagabutan sa suod, itambot siya agad mag-agto kung naratunog. Ay, haron. Ay, imagine mo, according sa interview ka rin si Bopolis Pakreding ni K.F. Fred, ay, daya ka rin nga, alauna itagaaga. Imaginean mo, kasangag-sangag, alauna tagaaga. Oh, di ka rin sa barangay sila katunok sa Banwat Leso. October 4, balik kahapon, ay ginasugid nga, siyempre nasangagan ng mga tao ito, ay ginkumpronta sanda, hayrodaywang kabiktima hilong. Ay, siguro kung nano-nano, pataman siguro nang isinabat, ah, ginkulata, tas andaron dun ay. Lima, takandar, bumako, kaya di, hadagasan na sa ospital. Ay, medyo, nakagawa sanda, 37, nag 33 years old, mga ka-K5. Lima, rosospek. Ay, makon mo rin doon niya, aga-aga nga rin ay, alauna nga, hindi ka namiyon, ring tugog. Tapos, mato di, batya, brrr, takatakatakatakatak. Ay, susay, pati, rin mga senior citizen, karon ay. Oh, di ba, anyong ugor, ini, mag-init, karon ay. Ay, according sa Cebu Police sa interview nga ni Ngara, ay anat ang gina-accelerate man. Ano na gina-revolution o na-accelerate ang daro motor? Ah, huwa sa nag-uwa ko. Lima nga to, ang kulataho na eh. Pero may panawagan no Cebu Police ah, sa aton karang ang pumuguyo. No? Mga ka-K5, pero portion mo lang siguro ra ako niya rang ipabatikin nyo ay rondaya nga ni Ngara nga dayang panawagan ay para ron nga magmukat ng mga tao, mga ka-K5 o oh, kay Halinda, kay Police Major Tortuya, pamatian natin kay Fred.
3: Sangag-abi sa mga residente o sa publiko mismo, sir?
4: Salamat din sa dayang kahigayunan man. Ringan edo ako nga sa aton nga ginapabot, sa aton nga mga pumuguyo, gabing good year sa aton nga Banwait Leso. Nga do kooperasyon ba nga aton tananagod nga abot natin lokalinungan at aton nga Banwa. Nga aton nga likawan ron dayang nga mga bagay nga nakakrear it kinagamo or din nga masangag nga nakadisturbo kita sa aton nga iba man nga mga kasimanwa tag din man yani nga atong gyapon napaabot sa aton nga mga bukon mat at masangag nga mga kasimanwa nga hindi man aton ibutang sa aton nga lima do justisya ra aton nga Leso Municipal Police Station hay haom gid pwede sa pagbaton it aton nga mga complaint mga tawag agin sigida man kita nga nagaresponde sa mga reklamo nga actually aboraton nga nabaton nga mga reklamo man parte sa mga duin nga mga masangag nga mga motor aga aton man ron nga ginarespondihan.
1: So to yun mga ka-K5 dayang portion yung sa interview nga to ah. Dapat abi karahi rutanan ta nga police station may decibel meter daro mga LGU kontay bukod yung gasolina itao sa police tawanin ninyo decibel meter. Ay ko namat abo nagka-question ano gid naman nakabasko gro ginahambag nga masangag kay kung may decibel meter mga ka K5. Hay at least ding decibel meter ga measure it kasangag ron it ka baskog tunog. Abi sa nawa ka nganit decibel meter hay mako mo taro yung istorbo ta tong gabi imo to. Sino nag-init ra ko lima ya kinulatan sa nang daywar ron dunay. Ah, pero saga, hambagit pulis, hambagit Cebu pulis, hindi butang sa itong lima rodaya nga, ano ra, rodaya karong justisya. Ay, ro, pulis, gadakop ginmat na matod. Gan, galing siyempre matod, ay, kung katon, pataro pulis, kung nagayain nyo, tara pamatsyag matod ko iba. Bakugon, ay, ginrefer sa barangay. Pero dapat dito, pag bakugon, i-report yan sa barangay. Di ba ga? Ay, one time nga, anay kato ko, may report ka ako, nag-away ro anang magkonsan dabaga magpanugangan nagsukuran ng umagad ay anang umagad yun binunang nataita na o binunang nataita daya karanga sagog ro anang panugangan kabatas makon imong panugangan medyo tatay mo bunagon mo sagog ay hilong manak sangag ay kating makon magmakan ay kon binunang mo sagog kon may imo malang sanduko ay hindi makon ayaw a joke ah. Anyway, sarang nga pagpadayon, magpadayon karon din investigasyon at kapulisan no, sa mga masangag garang tambot. So, dapat may decibel meter. Gita kasi may unang medyo maagam-agam nga rin. Sige, ra question, maagam mas pulis. Anyway, sa aton nga pagpadayon, makaroon mga kakaibab. No? Some beses yan ikaw nag-investiga ro, pulis baga. Kasi may, ano, may babae ko no, karang nga gin-draped. Eh, mo. So, grabe, tinangis. Oh, sir, gin-draped ako, sir. Bait pulis ay kalma ang manamis kano kagwapa pa man kimo pinanaw kat gabi pinanaw ka man at gabi nga ay kita mo na rape ka ay dapat man ako ni sa bagay ka timo sin ka man dapat pag rape na nako suspek ay kalma na sir sa puno chugging ay hambay ko pulis ay amo mata obra mo ron ay sir gusto naman ambag ko suspek kita ko nga ni mana kada kiss ko kada kop kop ko ay gusto ko man nga ni mana emaw ga Bagos mga naman, masigit, tara, kinup ko pag hinanang kiss ka kon. Habang ko, biktima, eh. Okay ka lang, we. Habang ko, biktima. Siyempre, kinang ko, magsokong self-defense, manmana. Daywang bisis, ginmana, sir, ako gindrive na ito. Anong daywas, ang bisis man lang? Huwa, tama na, ginhuyap ka datong sa ibabaw ako. Kaya nga ni, self-defense nga ni, gasokog. Miss Gracie Libanez, good morning ka K5 Mike. Imaman ka na Christine Mascardo, Glofiliara, Andrade, o na Ron Sanda sa Briones Pabahay, Gapamati, Gidsanda. Good morning ha. Kanday Christine Mascardo, Glofiliara, good morning. Manny Alanza, good morning ka K5 Mike. Shout out kami sa terminal. It poblasyon naman siya. Oy, good morning na sa poblasyon naman siya. Oh, kay Noel Laurente, awesome. Awesome job. Awesome siguro pagdakop di kato sa, o oh, pagdakop sa datong pagdaga sa hospital in biktima o pagbako kanda nor awesome dia. Awesome job. Arnel Redondo Roberto. Good morning ka KFMX. Shout out sa Cortez Balete si ni Ambrosio Samuel Roberto ag nang ining Ronald Pumosinog Arlie Redondo ag Arbel Redondo ag Rowen ni Pumosinog Sanday RG ag Rowel ni Pumosinog tanan nga taga Cortez Balete nga nagatutok sa imong programa. Thank you gido. Daya abing nga ang mga motor nga ginabakay naton iya sa aton yung mga sa mga kasa nga ginatawag no. Doon yung tara design, doon yung tara daan nga bugat anang timbang, doon yung tara balanse gud ana naron. Ay kun amat gi na island at kariton nga raw mga kakape nga ano tat bisikleta hagos bawg. May una man nga tapaludo. Buuan tara tapaludo. Di may kita akon gin buuan tara tapaludo nga raw. It kabawbawag tapos maugan ka taon butang imot karton sa likod. Ay mga kundeng tawo nga ra ka baho ka gas pero sa ugo tara igo. Batas buuan mo ring tapaludo kun maugan bumutang kat karton. Galing kanya-kanyang style kasi yan eh. Self-expression siguro no. Oh, siguro ron man nag-imbento it motor eh. Ngawat ta sanda. Nami tama na rin tanhalin sa among nasyon. Pag-abot man niya sa Pilipinas, rana tama ng ano, tambutan gasolina man ay termos. May nakita ka mo karon. Sangag pa man na ratambutso. Baka sa kulata to sa leso. Which is saga gin man, no? Ayun niyo pag, saga, ro, dayang pag pasangag tambutso sa gabi, eh. Saga man do pag bako. I-report niyo sa otoridad ay pares ka ron, imbis ka moro complainant, eh, suspect pa ka moro doon, ay. Magtawag ka mo sa 911 kasi may una karon nga aton nga madali nga ano ra mag-responder o pulis. Oh, di ba ga? Oh. Anyway, sa ano makaroon nga pagpadayon, tawagan ka mo sa pulis na. No? Presko daya nga rasang kaya kinagtawag imo. Nawagan na Ranubia. Pagdaw na, hello Palanga, good morning Palanga. Gakit, sumabad. Ah, Palanga mo, matatawag mong Palanga, asawa ko ra. Ano ang asawa ra? Sabat na, Palanga ka it Ginoo. Sabat matana sa piya kalinya. Oy! Banana, oy, Brad! Amen, Brad, amen. Anyway, saan mo makaroon nga pag padayon? Adalian kay Mr. Jack Sokatit si Rasona. Sir, good morning. Naka-tune in yun kami ni Macy sa himong programa. Kampiyon yung mga balita with joke. So, alas 5.54 na mga ka-K5, no? Raton karang oras. Sa aton, alas 4.54 na. Isang beses ka, may isang kaunga. Nag-kinota naman na mahabugtot ang kabi. Eh. Nag-uwit ang manakay papa. Nabugtot ang manag inugugo. Taman na bagang kumanay mo. Kapanganamgot magain. Akita dating manig to kating manasa ng ibabaw galinos ga gos ga man alin manas papay ay may ana man nang arong host manas ito nga kanang hita nga nay ako man ang gina upo pong kwa nagun magwaro anang hangin saan ang tiyan ay mana kanugo niya ringga o yung magkao nga kita ko mana permis yaya kung wa kang sige man kaunda anang huyop gina pinahabok naman. Sa ato niya pag panumbalik doon ato niya

0: It's monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, which is the number one component sang D3 bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iakaya, patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus ang nagapabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 bio nga wala sa plain D3.
1: Correct.
0: That's why kung mainom na malang ko D3 supplementation.
2: Pagitaon ko ang D3 bio.
0: Ang D3 bio na lang ko.
2: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pag-protect sa imo. Ko amang punto, Sir Boy.
3: Correct.
2: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nag-protect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Wasaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaimnon giga breast milk, wala ka pa sang active na immunity. So ipasan niya padidion ang bata by taking D3 bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
0: Dugadidi ka lang
2: sa nanay mo.
0: Because
2: of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So iba kung nakainom kaya D3 bio over plain D3.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
5: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: Mag-abot ka. Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP. Brown fat.
0: Brown fats.
1: So ini nga brown fat yung ara sa aton nga lawas. Once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 bio, no? One isa sa plain D3 ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tawo nga wa nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
2: Calories.
1: Pero nami get of done naton sang exercise.
2: Of course.
1: Kag ginatawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
0: Mas mapadasig ang losing weight mo.
2: So the intermittent fasting ka, ginom ka D3 bio, kampiyon nga kombinasyon.
1: Para sa mga obese, ha?
2: So mga gusto nga amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. So mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 bio, Sir Boy.
6: Kung nag-D3 bio ka,
2: Over
6: ba ordinary vitamin D3, pero ang balindok sa mga kaman gapon, nagniwang, iba nag-vitamin D3 bio, nag-D3 bio ka na. Okay, hulat-hula ka lang. Okay, base ang imo pagdako sa tiyan na, base lugay na.
0: Ay,
6: ang D3 bio, ang iya monolaurin.
2: Namin sa mga kabataan.
6: Ang iya monolaurin could also defeat parasites, no?
0: Ay.
6: Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
2: Dumdaman ko na, Sir Boy. Siling sa ako, lulo kag lula. Kagod ka sang lubi.
0: Tapo na, no?
2: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa musisibano mo. Iba ang batilis.
0: Ago.
2: Ti, what is in the coconut? Doon ka nami lang kung D3 bio ang imo nga inumon. D3 bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasaya mo lang D3 ko, alam mabakal ko D3, tapusan, mabakal ko another BCO. Dako na nakaroon nga gasto. So D3 bio ka na lang.
5: D3 bio!
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
5: D3 bio! Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 bio!

0: Balik kita sa aring mga balita, mga ka-K5 na mga balita. Ginahatod gatong makaroon ita klinika di Tribayo. Ro klinika di Tribayo, ginibaro ko basko gid cold pressed extravirgin coconut oil. Pag ginatawag nga cold pressed, wag ginihahagain ka atong mga gaana nga ranga ginainigsan baga. Virgin oil tay mora, nakakita ko pag ubra ka ra. Cold pressed extravirgin coconut oil, giniba sa sangka soft gel capsule. Daywang ka mga sangka di Tribayo, ginaubrang nagabrat na paka-importanting papel sa pag-control ngayon di magbaw di cellulite cancer. Ag, bisan do pagbuo mismo ko cellulite ko cancer. Dong klinika di Tribayo, bukong nga mang itmanggaranan sa vitamin D3. Ginapanami man kararong absorption it mga vitamins magalit sa atin niya ginakaw ng rupat soluble ng vitamina nga sambilog sa nagapaw ng sangka pa'y kinanganon para makaubrat mabasa ko klaseng protina nga magasuporta sa immune system kontraman sa cancer mga ka-K5. No? Mabakayron sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center. Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa Prende Dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex mga ka-K5. Sari nga pagpadayon 11 kabanwa sa probinsya Tacloban nagdeklara it class suspension ha. Oh, Banga, Batan, Boruangay, Bahay, Leso, Libacao, Madalag, Makato, Malinaw, New Washington, Numansya. Robano it altabas ang Calibo ay ginsuspende gamang do regular academic activities. Ano regular academic activities? Classroom instruction, examination, assessment, at iba po yung mga routine activities nga nakatagaan ang makaroon niya adlaw. Nagapanindugan do daywang ka-LG yung October 5, hi, special working holiday. May apat matang kabanwa, kapresko baliti, malay na basag tangalan do ay ginpaguwa karon niya executive order.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kampiyon nga balita ni K5 Romy.
1: K5 News FM live report.
0: Alas 5:02, good morning K5 Romy.
2: Sa K5 Mike, good morning sa atong karang mga tagprogramati, sa atong karang tipon ng mga balita K5 Mike. Presente gyapon nga naka-confine sa atong karang provincial hospital unday karang driver ita motorsiklo matapos may mukarahay bumunggo gid sa unday karang tricycle na naguntad di karang mismo sa may party ita National Highway ita Osmeña Avenue sa ako patat parang na buwan norte iya sa banot sa Calibo kahapon na K5 Mike mga alas 4 27 oras kara itong day karang hapon may tumawag ya sa itong karang atatapan sa Calibo Pintay na informa nga may natabungan nga traffic o vehicle accident sa natambitan karang area na madasig karang nag-responder atong yung mga katapo ita kapulisan at itong karang traffic section ag pasya di kita Mike sa nakarang pag conduct investigation na gagawa inisyal nga kung mga bantang alas 4:23 itong oras kara itong day karang hapon ag pasi man doon sa CCTV footage kinapuo sa lugar. Marunday karang hunda karang TMX karang motorcycle nga ginamaniyo na certain just losses sa Kipig Mike. Nga taga Mindanao tayo mara, extension sa Palok, Manila. Pero presente na siguro naga Stardaya sa may party karat na banga Kipig Michael. Ang nagpatayagan ko na nga ng tricycle di karun sa area. At nakaabot ito mara karun sa may party niya sa akong punit. Pinabuan ng hotel. Kaya sa pagpapay ng Calibo, after na pagpatayagan ang kita tayo Mike kahit una matagin sa lugar dahil nga doon practical, ang natang area matahigin butang na mataon na sa may inner link o aton nga karsada sa sululing nga ginatawag kita tayo Mike. Galing, pag-abot ikaw sa area, yung una sa karang motosiklo, karon dahil karang itong karang motor star na ginamanihuman ni a certain Bernard Peralta kita tayo Michael, 24 anyos, ita si Rodupanga, ay madasig pa kita tayo Michael na karang patayagan. Nag-arat ang aging agaw rong inner portion kung nasabitan sa mga tricycle at sa sinasig ito manimaw kita yung bike at ratong punto ay bumunggo sa ron dahil karang nga motosiklo sana mismo karon niya sidewheel sa sabitan karon niya printing ang sidewheel ita motor motor tricycle kita yung bike
0: kita kung ani K5 Bromi kita kung ani sa CCTV K5 Bromi ay ano tao imaw gida umagaw eh pakalibo galero motor nga ra pakitaan to K5
2: Bromi Grabe tara nga impact kay Michael na unot tara nga nang printing ni
0: kung ani
2: kay Michael
0: dasig sigod dagaganit motor nga ra
2: tatal pero ang tricycle kita kay bagong ubra ra dayon nga niya tag nagray nga mag may mga disenyo disenyo nga nga mga kulay-kulay
0: may mga sticker ho sticker
2: ay mahal tara tay mga 20 mil pero sticker ang kay Mike
0: mahal tara
2: stainless pa
0: oy iya gid demo imo ta umagaw gali kita gid
2: sa stainless nga ray mga 40
0: ta 40 mga 40 eh
2: may mga sindahaw na nang dami sa bayaran si Pep Michael sa katana ng tricycle na bayaran na lang. Sa araw nga si Pep Michael, bumunggoy mo, nagunot kung tayo karang na sa tricycle, aga bulagta, manod tayo karang na driver si Pep Michael, aga nagagawa nga sa investigation, naroon tayo karang driver, ay uras na sa daong karat makakahilo, karang ilin nun, bilong sa kay Mike.
0: Dayang motor.
2: Ang motor. Papanin mo is driver's license kay Mike.
0: Tapos yun.
2: Wow, tagad.
0: May edra kasi nakabog driver's license nga itong sa picture na gagi.
2: Malamat yung abe.
0: Iwan mo na gasto.
2: May buyasuhon na kay Mike. Kaya mo kami lisensya.
0: Kaya mo lisensya.
2: Ay nga budlay kay may lisensya. Tapos makarakapay. May basuhon dito.
0: Basuhon kay Mike. Gita. Oo, sige pa dayon.
2: So kay Mike, asal gala di ka na sa runday karang insidente, may anak pataling kasunod na kay Mike. Kaya runday karang motorsiklo.
0: O, kita man o, sa CCTV, kita gita o, klaro ta.
2: Oo. May anak pag sa pagbunggo na may anak kasunod, was siguro ka prepared na karang kasunod na karang motor. Al bumunggo man kay Michael. Galing nga pagkatumba mata kung runday karang sa bilog ng motor na sa likod. At tumindog mat mo kay Michael ang nagpanaw. Sa nga sa pagkanda kit investigation ko atong PNP, wa tahaya ko tunday karang ngatlo nga rang vehicle nga motor. Ay medyo okay mata siguro arang pamatsyag kara ay katindog na ng motor ang bumanaw sa kipay Michael.
0: Oh.
2: Kasi what yung mga abot, what yung mga yakot karang tayo karang investigation.
0: Pero dapat so, ka na ka to kay Febromi po, hospital man dato nga to. Kasi kung imong tanawon dahil nga sumunggab nga raha, siguro halin mo sa banga ra pakalibo, ang road tricycle pabanga.
2: Pabanga, o. Oh.
0: Ay, road tricycle, may kasunod man imong single motorcycle. So, pag sunggab na, di siyempre pumundo road tricycle sa frente, ay patero sa likod nyo tayo. Tumambling, gida, kita, gida sa TV, okay, Fred?
2: Wala ako nang nagpakonda kay Pai Mike, wala ako nung pag-investigation na iwat, hindi mo na reklamo, kumano, siguro mo, basi kinugbaan mo na kay Pai Michael, basi mo matisensya.
0: Basi man yan eh, tao man yan eh, basi man.
2: So matapos nga matabo, aksidente ka na kay Pai Mike, kaya nakaagong kita, ita, grabe nga tama, runday ka nga mga sayakan kay Pai Michael, ag bulag sa kita, runday ka nga motorista, ag abutan ko ato nga mga katapot kapulisan nga nagkagubugot nga ni runday ka nga biktima, runday ka nga driver motor aga ano nga kay Michael nga nagubugot ang nakagubo sa maran sa mismo karang ugo sa nang paa sa nang karang liog aga kama naman ng driver nga ita tricycle kay Michael may tama man sa nang karang uyahon sa nang karang dahi sa nang mismo karang tonga portion ko anak karang nga sike ag sa natanan hay parehas lang gindaga sa aton karanga provincial hospital kay Michael ag facility nga naka-confine na sa itong karanga provincial hospital. Wapat na tabo kay Pai Mike, kabiin nga inunaanos ko nga, runday karanga daywa ka mga partido kay Pai Michael, tumay sa telemedya kay Pai Mike, no, sa aranga si absente, nga naguntad, kay karang mismo sa nasabitan karon ng lugar. So, rung kaso, iya ka po doon binatatar, no, kasi makaraadlaw kay Pai Michael, may active development sa runday karon nga, aksidente kay Pai Michael. Ang isa lang information, medyo umat-reported kay Pai Michael na nakiklal nung na condition kung dahil karoon na driver, pero doon ay apresunda sa hospital ng oran ng parang medical condition kay Pai Michael. Samtang sa dugang niya po karang balit si Pai Mike, so far no, may iyang sabilo ka tinugang ang dingdaga, ipapahuway sa atong sud. Iyan tayo mo sa buwak kay Pai Michael, ang dinag hilong na kami kay Pai Michael, no? Ang medyo nagtuhoro kumusyon, pero iyan makaray mo sa ating sa labi, no? Ipapahuway sa kahilungan. Kung dahil karang sangka, medyo teenager kay Pai Michael. Sa dugang gihapon nga balita kay Pai Mike, masalo kita sa balita sa guwa paton karang banwat kalibo. Magayon paghihapon makara kay Pai Mike rong investigasyon at pagtukib no, sa mga identification kung dahil karang mga suspek no, sa pagbako sa dalawa ka mga tunuga na naguntan di karang sa may barangay sila Katmanok sa Banwa Kartleso kahapon kay Pai Michael. No, ita aga-aga nga kung sasiin ang dalawa karang ka mga hilong nga kay Pai Michael kay nagsakay sa mismo karang motorsiklo. Galing ay kasangang-sangag ka, pero ang karang motor hindi kasakyan. Kung tayo karang 33 anyos, 33 anyos karang, karang mga biktima, ang nag-agir karon sa area ita sila katunog na konsen, ay mga grupo rin ito mga ima-identify kung mga kapataan, mga minor edad, na nagatambay kay Michael at masangag na karang tambutso agaw pansin ito ba kay Mike na karang tambutso agaw ting oras ko nga nagubot sa kay Michael. So umagi sa dagaling problema tayo pumunto tayo sa bilo ka na kay Michael na nagpunto pa tayo karoon sa area at ang tayo kay Michael sa pagpunto ay sa karahay ginpapita na ginpakas na karahit sampok ginbakog na karunday karang mga grupo at kay Michael karunday karang biktima wo na kasukol karay nga nga mga construction worker nga kay Michael inom siguro kay Michael matapos ro ang nakaroon nga trabaho. Agar tanong kay Michael ay napakuha na bangod sa masyado karang kasangag. Ang matapos yung matabo rin si Dente ay ginaiwanan karang sinugat mga biktima nga kay Michael agro mga residente una sa lugar nagtawa kita pun karanga police no pinagi sa 911 agin respondihan sa nasabitan karon nga area pero wa ang habot eh kontay karanga mga suspect kay Michael sa makara ay patayin pa agin sa pun karanga provincial hospital agrabi kita na karang itsura kay Michael eh. So iyaw ni dagabat no tama kontay karanga mga biktima kitontay karanga baga pamako na kay Michael. Sa dugang gihapon nga balita ginpaidagon mo sa Ronday Karang Inquest Killing, Ronday Karang Spitsado kay Michael sa pagpatagayin karang search warrant. Ang sa pagpatagayin search warrant kay kinakita kay Michael na nabuo sa sangkapan ni Magay, no? It's Ronday Karang 30 anyos karang atinuga. Di karang mismo may barangay sungkulan batan, no? Sa kay Michael kung ilan ang mga sasay ito Ronday Karang ginapatihan karang illegal karang at droga na ginagamit at kinaparigya kung dahil karang spitado kay Mike. So matapos nga ipong naugan ni Mr. Serge Warren ay nang nilagoon itong operation po ato ni karon nga sa Batan PNP aga naging positibo aga base man sa nakarang record kay Mike ay buwat ang nga nag-upag-uot ang personalidad doon dahil karang suspect dahil what record na kay Mike may mga previous nga kaso nakaparigya ang nag-uso. So ang bukuman ni member at dahil karang mga drugs before kay Michael. Pero dahil karang tinuga, ay ito sa makarang adlaw kay Michael, pero dahil karon nga kaso kay Michael. Ato lang update, dahil di pa kita makabuot information, at medyo di pa kita makontakt itong banat yung bahay, sabi kay Michael may igin patagayin ng karang drug bypass operation kung atong karang provincial drug enforcement unit at ibahay PNP, at natagayin karang madakpan o daywak ka mga tinuga, naging patagayin karang, naging mismo sa may barangay poblasyon, ibahay kay Michael.
0: Balikwan na, bypass ka ba eh?
2: Bypass na kay Mike, no? Ang may mga droga na mga na-recover, may mga drug items kay Michael sa Ronday Karang mga suspect. May after track ng gihapon doon na investigation po atong karon aro, yes, o katong karang PNP, na sa may banwa karata ibahay kay Michael. Gihapon, Ronday Wangara, hindi ko na mulo sa atong karon niya ibahay PNP station. Mga initial na mga balita, alin niya sa karang area, tapos si K5 Pro may kahilig para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ay, alas 5.15 na tagahon na itong oras. Sabi niya sa gamat mga ka-K5 na ka-K5 Pro may kahilig sa kampiyon niya mga balita. Sige yan ah. Padayan niyang ka mga mag, daya ka ron, engage sa droga. Good, sige, mang dako pa. Nagasalig gabi sa dayang plea bargaining agreement. Balik dayo na. Sa time anay katot mga Duterte, awa ko tara. Tumba ta katot mga kwan, dayang mga drug lord. No? Ay ginamba, ay boom, ay ano ko, interview mo mataro police ay legitimate operation matay. Anong nangyari sir? Ay biglang bumunot sir eh. Ay, although, wa kunta kita na ilight mga mauro niyan ay alinon mo ikong gasukog tayo di self preservation sa party at police aga mga mapabaril man do police ay wa ta katot mga mauro na hagos gabaligat droga kanang kahadlok lang makarang buabo to mas kapin sa Iloilo gina-report katon kontandim so, sa dayang ruas a million trandeg tong gina kwan mo mas bakulod may adyang aniya sa ato na kung ga-report kita kanda igto ay mga tigdewang kasasya kita anda ta igto nahuya man kita mag-report dewang kasasya ay limang kasasya anda ta minilyon ta kinilo ta kay John Ryan Bros tao Bagabaldo good morning Ristelin Aguirre Rotolo good morning ha kay Ma'am Leia ag Boy Regalado good morning no ag una sa Ochando good morning kid kay Ampod Ralph good morning pod o kaya gahon pa yung moragabugtaw ay pamalansa ay mora ka ng kwan kasimbar kung ala sites aga dugan nato yung mga balita o manon talaga ni Ronsi ng mga kabanwahanan nito nagdeklara ita class suspension o white class eh pero mga dayang Ronsi ka mga banwa sa probinsya takan makaroon yung October 5 ah kadunga dat celebration ita World Teachers Day dayang mga banwa paagi sa executive order gipagawa ka ng mga mayor hay Haraho, Banga, Batan, Burwanga, Ibahay, Leso, Libakaw, Madalag, Makato, Malinaw, New Washington nagnuman siya. Uy, what classes manot New Washington ha? Banwa it altawas ang kalibo hay suspendido gamang do mga regular academic activities kun ano activities sa eskwela suspendido gamang. Nagapanindugan naman taro daywang ka LGU ro altawas ang kalibo nga ro October 5 ay magiging special working holiday may opsina tagihapon mga ka K5. Ano ron dayang a Teacher's Day. Pagyaron sa Republic Act 10743, ginadeklara ka an act declaring the 5th day of October in every year as the National Teacher's Day. Pagkilagara sa aton karon yung mga maestra, oo, mga ka-K-5, ikaparte rin sa that nation building. Oo, wait mga senador, congressman, wait mga broadcaster, o kung anong pulis ko, at mga maestra. Oo, di ba ga? Ay, yung mga maestra nga rasanda ka ito nag-mold mga ka-K-5. Kato sa among time ka ito ay ginaha. Uwa pa tao, usuro drone? Ay, eraser nga, mga ko-drone yun, takong gumpad ka ito kung wak ka pamati. Oo. Makaroon, ubrahan mo tayo, i-report yung CDSWD, dahil sa laying, aning nga ra. Ay, kita mo mga estudyante ka ito, mga disiplinado ito, mga ka-K-5. Makaroon tayo, paghambal ka ito, itdaya nga, maestra ay mas ginapati pa kunamat sa ginikanan. Oh, patawag ka at mga PTA meeting man ang oh, may meeting man na sa kuan ha, may meeting man na kita sa Hinaga. Ambayro, unga kaon. Mama na hay. And nay manay, may PTA meeting man na kami si tatay, at dapat naman na mag-attender ka to. Pang tatay, at naman na to, PTA man ang ato. Naman man na ita, pang tatay ay parents, man na ron. Wa, pang tatay man na, PTA nga ni man na. Ano man ang PTA? Patawag man sa tatay sa gamutan. Do yun na biro notion ka to. Pag may meeting sa PTA, agamutan dayo. Pero atin dirit, aninyo, ay kung amat makaroon, kung sino pa nga ni Ro, huwag atin meeting mo para reklamador sa GC kung amat. Pero kato, matamatag meeting at PTA, magapit to graduation eh. Mga pa-donate electric fan, mga kortina, mga... Oh, kato, taron kato. Mister Janti anay nga ni kato nga, ano raw, daya nga. Anang grade ka na ba? Dahugog ito ron. Ay, amboy na, napitan na ng maestra, ma'am. Pwede man ng, basi pwede pa man ng maidiyahan. Ano man ang gusto ko, ma'am, ka ng maestra? Hindi gina man na, ma'am, madaga sa donation ni floor wax man, nag-scrub na rin. Ay, hindi gina man na. 70 gina man na rin grade. Ngani makaroon do pagkilagan nato sa atin yung mga teacher nga mga ka-K-5. Pagi sa Republic Act 10743, ay ginataon sa naton sa datalga. Sa ato, sa akon yung mga maestra, elementary, high school, at kolehiyo, good morning kinyo tanan-tanan. O. Nakita ako sa naroon, ma'am, gita akong tawagan kasi do respeto una tayo. Ay, kaparti sa naroon ay what area ita K-5 Michael nga rakon what at mga maestra naton yung mga anurada. Ay, karon nga nagaturo ka aton ka to. No? K-5 Fred, raton niya kuhan. Para. Oh, that's why ginakilaga mo kung daton niya mga maestra. Oh. Nga ni Ron, ay ginatawan siya natalga mo kung mga K-5. Ay, dalayang. Nag-chat si Mrs. Silorio, wagid ko na ako ka nag-I love you. Tapos yun kita ka na. Hindi man ako ka-chat. Ay, siyempre, nagawin na ka ako. Ay, maduga ako sa concentration ng mga nanganyang. Oh, ato niya mga balita. Abroad, no? Balita na international. Buo natin kay K5 Rio Trico. Police President Carol, tama bang purusa? Now Rocky, nakatagana nga mag-abot sa Pilipinas makaroon nga adlaw. No? Ag pasilidad it Aramco sa Riyadh. Inatake it missiles sa drone it Yemen Houthis mga ka-K5. Kampiyon niya balita, K5 Rio is good morning.
3: Nakatagana nga mag-abot sa Pilipinas si Polish President Carol Nauroki makaroon nga adlaw para sa isang kamakasaysayan nga apat nga adlaw nga opisyal nga pagbisita. Formal raya nga pagasugangon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Maynila para maghimo itsang ka-bilateral meeting. Raya rong pinakaunang kahigayunan nga isang kapinunoy estado halin sa Poland rong magabisita sa nasyon. Tinutuyo itnasambit nga pagpugong nga padagumon rong diplomatiko nga relasyon. Agtalakayon rong mga kooperasyon sa mga masunod nga importanteng sektor kagakipon rong depensa at seguridad, trade, investment at iba pa. Nasayuran nga may una ang kapin 25,000 nga mga Pilipino sa Poland. Rason nga importante rong manami nga relasyon sa tunga itday iwang ka mga nasyon. Samtang sa iba pang balita sa Guwait nasyon, ginatake it grupong Houthi halin sa Yemen rosang kapasilidad it kumpanyang Aramco sa Riyadh, Saudi Arabia gamit rong ballistic missile ag drone ko adlaw karait Sabado. Suno sa Iran-aligned nga grupo rong operasyon hay bilang ilang pagbagos sa naging pag-atake it Saudi sa Yemen. Isang kasaksiro nakakita it madamo karang aso ag kagayo magapit sa nasambit nga pasilidad pero wapay it opisyal nga kompirmasyon rong gobyerno na it Saudi Arabia angot kara sa kasamaran. Nagapadayon man nga nagalala rong tensyon sa tunga it daywang kamagtimba nga parte. Matapos nung serye it mga kapareho nga pag-atake kung nagtaliwan nga mga Domingo. Balita alin sa K5 News Center hatod kato ni DTX 500. The superior antioxidant makabulig makalikaw sa oxidative stress sa sakit niya cancer diabetes ag nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ag galingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: Yun nga istasyon, K5 News FM.
0: Abusiyamat kay Febrio sa kampiyon niya mga balita. Dahil ta mabudlay, sige taranda itong inaway. Dahil abing arang hoting era, mga Yemeni rang mga rebuilding, mga K5, mga rebuilding hoting agin na to. Ay ginaaligar makaroon, may aligasyon niya, sandari ginasuportan it. Iran, aga suporta man sa Iran kontra sa Israel, Amerika, ag Saudi. Sige ta, ginabirat. Ano na pares ko, Saudi Aram, kung mabawro niya kumpanya, ito it, langis. Okay, mga Pilipino kon may mga kilaga ano, kato karon niya igtod ga trabaho, no? May akon man karon niya kilaga nga mga engineer dati, kabuhay ito mga 90s pa ta. Igto mga Pinoy nga mga trabador ay paalin doon. Oh, ga trabaho ko ting kunta ay imbes nga manamit ting pamatsa ga pupadaga katingit mga balikbayan box riya sa aton ay. Padaga ka itaya ano ra daya karon nga mga sweldo nimo sing mga ungag sing asawa. Oh, di ba? Kumusta man manarang ginpadagay ina kay mga tong kapital naton sa aton nga babuyan na bato anang asawa. Ay okay man na kadating nga daw bilog man ang nayon. Ama kan na lima go tara aton nga nayon. Ayro aton man ang maisot nga tong baraka makon man na sweetheart mag ko anang asang babae grocery. Ay kumusta man na si Toto? Okay man na wat dugang ira aton nga unga manangon ay yat man ako sa abroad. Ay man na mahawag ginabuligan man ako ni pare tatlo tama na. Kita magilang si pare nga raga binulig kita wag gidagakugang sa pagbulig ilis pare na sin man kumusta man Toto okay wa dugangi man ro nga isang bilog gata iya tang bimana hagos sa abay ro man na ginabuligan ako ni pare tatlo ut man atong unga. Dahil mga balita mga ka K5, ginatawa ka ito ni DTX 500, ang kasuperior antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapangon ng epekto, ginasukan oxidative stress ang kaproseso kung sa sin nagkakasama do silula. Bangod sa sobrang ang mga free radicals sa mga molecules na nagataot premature aging ang nagsari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nakakambulig rong DTX 500 ng proteksyon na atong silula para hindi ra masamad. Nagiging healthy para atong organ ng ratong immune system. Aga daya karon nga bangod sa anong mataas ng antioxidant content, ginaproteksyonan datong silyula para hindi ra masama diagi. No? Maliban karon dong DTX 500 may potensyal nga masuportan do tawo nga may type 1 nag type 2 diabetes. Bangod sa dayang mataas paginanang antioxidant nga nabado inflammation nagabulig sa regulation blood sugar level parehong importante para sukan do mga diabetes. Ag sa kabilugan ng DTX 500 wa gamo nagabulig sa pagdetoxify kundi nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolismo malimpyo nga gawas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapresko diabetes. Ag of course anang partner is vitamin C. Kailangan man do vitamin C nga naga pabaskog at nanyawas pero manami kita na kung imong vitamin C is alkaline which is makita nimo sa mighty C mga ka K5 no ginadugangan do collagen production sa aton nga gawas gina protection ng aton nga tuga nagkasuokasuan no napabaskog ra atong resistensya para hindi kita magmasakit mga ka K5 partners na DTX 500 mabaka sa klinika de alternatibo medicine and wellness center Defender Building as many avenue Kalibo Aklan sa Parente dating Garcia College of Technology mga pitman sa EBL Sports Complex
1: Alita K5 sa umaga
0: kay Restelin Aguirre Tolo, good morning. Colin Maming Fernandez, good morning ha. Sir Michael, ag sa tanan nga nagapamati, especially sa tanan nga teacher, happy Teacher's Day. Ay, ugali no, kay Sir Isagani Retiro, wag inagabuo. Sir Isagani Retiro, sir, good morning. Happy Teacher's Day, gidaman ha. Happy Teacher's Day kay Sir Isagani Retiro. Kilaga, ginmatiagi kami, ever since kami ni Sir Isagani Retiro, kasi barrio mate kami. Kagapit, gilang kami karao. Ay, mga bright, gisandar pag-abot sa math, abi, oh. Ako matood, during eskwela ko to, mahina gid ang sa numbers. Bukod ako med sa math to. Pero pag abot man ta sa ibang mga subject kay mahina man gihapon. Sin mala ako, pero ko uli matahira, may ginpakita hambay na mahina kag gining lima na mike. Oh. Pag abot sa ding sa daya nga pag eskwela, yo, ako mahina pero kibot sanda pakita ko kandar ako nya. Habol ko uli mga 98. Tapos may 95. Manaba o tani, 95 ngayon eh. Sa ano man ang subject ron? Wama akong sa video, okay tan. Kala mo ah. Samtang dugan aton makaron yung mga balita. Ay, haratar mabudlay ro LPG. Oh. Ay ginasugin makaron yung romangka nag-arangkada ro taas presyo it liquefied petroleum gas o LPG kung tiliman niya adlaw October 3 bangod sa daya nga ano ra bangod sa rondaya nga ni makaron yung pagsaka ay nag-aray taro mga kuan niya ra rondaya makaron yung mga konsumidor hayor. Amang ginakalisdan mo pa rin ginagaha rin ginagatong pa nakalisdan mo pa. Nano ko tara. Ginanunsyat industriya nga umpisa pagamang ra sa sunod-sunod nga transes makaroon niya buga na 5 pesos kada kilo sa October 10 aga 3 sa kada 3 pesos sa October 17 para sa kabilugan niya 18 pesos kada kilo sus ginoomakon mo. Uwa ko niya nit ginatugon ay rin ginagatong na list na. Grabe at is Pilipinas no? Tako na haod sa nanahakat ka. Ano tas visit sa impeachment no? Ay, grabe sa Pilipinas. That's why kung amat nga daya nga ano ra mga ka K5 bo daya karon atong maigmangod yung mga Pinay na ano ang latananda na mayon at ang mga asawa nga mga asawa kan ng mga apam ah gahana pang it I love you ro apam I love you tulot ya ato na binga pagdumdum hay siyempre at least makaangat-angat sa pangabuhi oh. Okay mata kalisod-lisod ako pangabuhi ay, gamit ako. Apa, may nakachambat. Eh, may mo, tagali at chambahan. O, gaom, natay mo, ta nakachambay mo, ta chambahan. Alas 5.28 na tagahon. Arnold at Chica, good morning. K5 Meg, kapamati kami sa Lina Buwan, Surbanga. Yes, sir. Thank you, gida. Good morning, gida. Eh, kung manami, tamatod kung sa abroad ka, padagadaga ka, Timor, at mga... daya nga mga ano daya nga mga ano ra mga K-5 daya karon yung mga balikbayan box ay one time man ikaw isang beses nga sa abroad mo padagay mo it kwan daya nga balikbayan box ay kumusta man na ma ro ako niya ano kumusta man na ra datongin padaya ko atong rilo man naka isang bangod ay kanamito man na to medyo sinukat yung pati sapatos hay imo man na mga to kumusta na ila kamo na sa chocolate ag dilata ay kanamion man na to to sin man na si ang mga lotion man nato kanamiton. Kasi man si tatay ay, ay man na may hambag mo si tatay mo ay. Kahapon yung man na kami kagawa sa ospital. Mag-mag, tama na rin ng ilbim. Sos, tama nang sinumpit ka buli man. Para man eh, okay, tanaw na si tatay ni usok pa tara matanaw man natay, natabo ay. Ay man, natuto. Masunod man akong magpadaga ka ay. Ayaw man na it. Padaga it daya nga padaga mo lat man ang gatas powder ayaw taman padaga man at skin milk lotion man ang ay pagbukas man ang yung yung koy sumpit man ang buli ay magsumpit ay skin milk lotion dato ay yung yung tatay nagawin natin fresh milk. Anyway, sa ating pagpanel, 5:30 na tagahon na itong oras. Sa ating pagbalik, rudugan na ito yung mga balita. Aga, may panawagan do, tripo pulis at banwat leso, akong pwede lang. Ay, hindi, mag-sinangag rin yung mga motor do, tambutso. O, ag, hindi, butang sa alima, rostisya. Ay, natabo na sa banwat leso. Masangag rin ng tambutso, agin masahit, asanda ko dahing limang katawo. Sa ating karoon nga pag panumbalik, dugan ang mga balita, information, pagkatas at mga reminders. Stand by.
1: Balitang K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. News FM. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Superior Antioxidant, gakaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapaskog sa Dilberry Extract. iCare Gold Capsule, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Murubo

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw bala ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa likas, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang Ibu Dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit pa na kon ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: battery ng ating memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Bali kita makaroon sa aton karang pag ililiba mga ka K5 sa aton pag padayon alas 5:35 na tagahon do oras agdaya karon yung mga balita ginatud gaton makaroon ita dito X Premium Coffee with Garicos Mason for cancer and heart disease mga ka K5 no. Kara na karon yung pampatami sa stevia mabakaron sa aton yung klinika de alternatibo medicine and wellness center yaron sa aton karon nga Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa printed dating Garcia College of Technology mga pitman sa EBL Sports Complex.

0: Dugan natin karang ang mga balita. Makaroon mga KK5 sa rin kapag ililiba. Nagpaidaom karon sa inquest proceeding. Rondayang tag-anan pa ni Bagayang research karon itkapulisan sa barangay Sungkulan. Iyaron sa Banuha Itabatan ko nagtaliwan nga Biyernes, no? O ginfailan nun, kaso sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, 30 anyos, nga wagon pangagani karang suspect. Mga KK5, no? Sa aton nga suno sa Anora, sa Daya karon niya report. Sa ginkasa karon niya search warrant sa nang bagay ay nakabaton sa daron ita Daya nga impormasyon nga nagabaligyan it illegal nga droga na recovered mga otoridad sa operasyon dapat kasi siya it illegal nga droga. Ang ipapagid karon niya drug paraphernalia, kapresko aluminum foil ag lighter mga KK5. Hay. Daya nga ray medyo sangkiri gataray kumpara sa anang gina-report kadto nit Iloilo ng sos minilyon ta. Grabe ta, no? Minilyon dran da rito mga KK5 nga Nora Daya nga andang kaso it droga, no? Nawagat nato sa damakan mga KK5. Sa ating kapag ililibadong natin yung mga balita. Balikan nato ng dayang posibleng nga magnaba man na makaroon niya second quarter nga itabuan dagon 2026 ro daya karon nga produkto ipagay sa mga wa kay nakabatian. Makaroon di gobyerno mas ginpagapad paginandar anang food buffer ag preparation kon para sa daya karon yung mga farmers mga KK5 no ag mga fisher folks no. Medar mga isda nga ray bagyo gat anang kontra ay. Dayat ang tig-ilinit nga rin kumaba-haba. No? We are now more prepared naman ni Secretary Laurel. Ginamba na lang pamakayosan na itong mga bugas. No? Ang nangawantangan is Pilipinas. Hindi, tanatong mabakay ro produktong pagay ka ato ng mga mangunguma. Pero nag-import kita at bugas. Nga, watang. Bagot ay no nagabinakayt at mga produktong pagay natin mga KK5 ay mga private ang negosyante. Yan ang pagawa sa merkado mahal ta no. Pero kung gobyerno ta magbakay karon siguro, magbaligya ta sa ibaligya at NFA kadang mga natong galing ta baga. Ay magabubarato ta siguro. Inano ay mas gusto ta binanda nga mag-import. Mga KK5. Haba na at the end of the day, we are looking at the worst case scenario, so we expect the overall production will still be lower. Dahil taro masumbo. At the end of the day, man, sa katapos-tapusan kung katon si Nakanon doon, abi man, gina-expectan naman natin mas malala ang scenario. Dahil kabudlay. Ay paano kung December nga ra mga KK5, mabatsagan mo pa man naro Pasko sa nag-celebrate it Pasko. Oo. Arangani nga, medyo gusto lang natin mga ruling man, ay abo man natong kakugangan. Mga ruling, mga iba lang kita sa badya, wag mga ruling kun. Makaon mga KK5, the DA project data El Nino and other weather-related shocks could reduce palay output about 700,000 metric tons during the main harvest while also affecting fisheries and livestock. Daya man karon nga, bukong niyang mga ano ra, daya nga mga mangunguma, kundi pati ron daya karon nga mga nagatanong, mangunguma man, abiro, mga nagatanong nga ra, itano ho. Mga tinuganon mga KK5 oh. Ang mangunguma man sandaro 6.2 billion for farmers fuel subsidies. Grabe. Ay dayat akong tangin pamakay right? mga solar panel no gud nga maka extract kita tubig rito sa tunga it kaganasan na dito sa may mga tagamnan nga ra makabaw-baw pero ayuda nga ra nga 6.2 billion no. Kung kakon yun ta, ha? Kagamitan ta dapat. Bukon at kwarta. After abitawan mo, tig 2,000 ay after pag-aagawa kung dun. Pero kung tawan mo, tsanda itdaya karon niya mga gamit pampatubi ag fertilizer, bisan gang itong-ito, rosila kung abunda, taro tubi, kung sigit ang higop rito si dagam kung may mga solar panel, katimo mo niya. Saan mo tayo, kuryente, bangon sa solar, tayo kaya tayo mag-produce tubi. Posible. Day is DA mana is tailoring assistance for local conditions including increased use of foliar and soil ameliorants particular bio-based non-urea products said fertilizer application said intensity would also be increased and warranted ng banana puro dapat abi kara siguro mga kwan gid mga K5 no. Dayang climate change ay kalisod na mo masukan haman ay kwan taray. Force majeure taray. Bangod yun ta sa dayang aron niya climate change bangod sa pag-init ita kalibutan da aton da kon niya preparahan. Pero dayang kon paalin naton mamitigate siyang hindi man kita kasuko kon ni chimpot abiron eh. Oo, di ba ga? Kwan taron eh.
1: Sa bulomen treat the smile.
0: Una kon, wapam. Inahugat naton daton niya rang K5 ba kumustahan makaron mga ka K5 ba. Alas 5:42 na tagahon daton nga oras. Ag sa ating pag padayon din taro mabudlay makaron mga ka K5. National Food Authority has expanded its 2 raids network to 365 mga ka K5 no. 365 adaya karon nga warehouses, about 300 after leasing additional facilities. May nagrenta kun sanda mga ka K5 it additional facilities makaron no mga ka K5 para sa nang stakan it daya karon nga bugas mga ka K5.
2: Little K5 sa umaga.
0: Sa ato makaroon nga pag ililibas sa ato nga pag padayon mga ka K5, no? Dali lang. Uwa, pasanda. Jeron Ili, good morning ka K5. May good morning lang. Una kanday tatay, Tony, ag nanay, nani. Una sa sityo, libas. Alas as madalag nga agahon pagabugtaw ag pamati sa K5. Ago naman kita tay Junior, ag nanay Jelly, sa bubog naman siya nga always kin. Naka-tune, naka K5 ba? Good morning, nasa bubog naman siya. Bubog naman siya. Naka-tune in sanda. Sige, thank you, Gid, ha. Sagamat, Gid, sa dayang padayan karon nga pag pamati, mga ka-K5, no? Agpadayan nyo karon nga pag-suporta. Padayan kamot mga minsan, itingon natin nga mabasa. Line number 7, K5 is from Visayas. Good morning.
3: K5 News FM sa Sulat sa Ruas sa Provinsa Sangkapit. Pakanay-kanay nga mong sining nga panahon. Aga pa, nakakuanan, nakainom na DTX Coffee Mix natin sining nga mga pumuluyo. Kapin patay na gasigabong signal sa K5 News FM Negros Occidental. Back to you, Bacolod.
1: Salamat kay Sir Jobert Lago. Kadtoan na to ng antike. Nagaisahanon lang si Sir Master Nestor na palingga. Sir Nestor! Antike!
4: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Miss you all, Sir Michael, SM Jobert, kag Sir Rick. Back to you, Bacolod.
1: Salamat, good, Sir Nestor. Kantuan na to ng Iloilo. Sir Rex Surita, Iloilo.
5: Mayong aga, Daddy Babes and Sir Robert. Mayroon naging aga na sa may K5 News FM Bacolod ng Grosso Island Region. Mabro Basco ganya signal dre naka-detect sa coffee mix. Balik sa mo Bacolod.
1: Salamat kay Sir Rex Sorita sa Iloilo. Katuan na to ng ambungan kong sa Migo ko pa nga si Buano o dire sa Escalante. Ambungan. Ambungan ko no, gwapo eh. Kaki 5 Sir Michael Celorio.
0: Good morning, K5 is from Visayas. Negros Island Region naman ang gusto kay Daddy Babes. Kay Kwangin siya, honest. Kampiyon ang signal, nakadita X Coffee Mix na kita ka nag-detribayo. Ah. Balik sa imo, Bacolod.
1: Salamat, kay Sir Michael, sa kalibo, mga K5. O, dire na kita sa itong sining balitaan. Karon nga aga, unahon naton ang antike. Sir Nestor, sa antike.
4: Mga balita, regya sa probinsya ka antike, Daddy Babes. Nangin mainit ang pagpaindis-indis sa live nga pagbalita kahapon sa may activity center kang Robinson's Place Antique regya sa Banwa kang San Jose. Kang 14 ka mga estudyante sa secondary kag 12 sa tertiary sa radio live reporting competition kang K5 News FM Antique. Nagkampiyon Daddy Babeso sa secondarya si Maria Ninia Leonor Taroha kang Concepcion Casinias Memorial School sa Banwa kang Tobias Fournier. First runner-up si Rangel Sabra Aquino kang St. Luke's Academy Incorporated sa Banwa kang Valderrama. Kag second runner-up si Rencel Marquez kang Sibalom National High School sa akin pinalangga nga Banwang Sibalom. Samtang nabuol naman ni Joseph Emmanuel Buenconsinho or Buenconsiho kang University of Antique Bachelor of Arts in Communication ang kampiyonato sa tertiary level. First runner-up si Jennifer Ave kang University of Antique Tarayuli Memorial Campus sa may Banwa kang Tibiao. Kag second runner up si Julian Maeve Logoso kang University of Antique kang The Prism. Sa piyak nga bahin na baal naman ni Marquez ang best in clinical endorsement. Kag Taroha sa best in extra sa secondary. Kag si Ben Consejo sa best in extra kag Ave sa clinical endorsement. Naman an nga ang anam ka mga dagdaog ang magarepresentar kang 5 News FM Antique sa regional competition nga pagahiwaten sa bulan kang Nobyembre sa siyudad kang Iloilo. Jagit ka pun si Sir Eljan kag si Sir ABP Daddy Babes and K5 wow. Western Visayas. Sige amo lang ra balita sa Antique, balik ninyo Bacolod.
1: Salamat Ged sa kampiyon nga balita.
6: Congratulations,
1: congratulations sa mga nagdaog.
6: Ano kinaray ang lingwahe, no?
4: Kinaray agit kinaray a.
1: Tega, salamat Ged kag congratulations man sa inyo nga nag-initiate sa sining event mga ka K5. Salamat Sir Nestor. Katuan na to mga ka K5 ang ato ni Iloilo si Sir Rex Sorita. Sir Rex Iloilo.
7: Ang mambal ko lang sa Antique kag Atlan kag Kapi. See you in regional finals. Madalag ko ang mabalita dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Masubo dali sa amon kay mayara sang 65 anyos nga babayi gin atok-atok bulo, no? Pito kapilas anaagon sa nagkalain na parte sa ngayalawas, ang suspect 45 anyos. Pero ang suspect ay masang liwan kay iya man lang manghod. Natabo ini mga alas 12 tugtob ala una, no? Ginablubanta sang Sabado. Nadiskubrihan ining krimen mga alas 6 na sang hapon tungkol din pinangita sang iya sing utod ang ining biktima. Dito na nasapuan sa may kitchen cabinet, no? Tuyo kuntani nga taguon sang iamanghod ang ininga krimen. Ginputo siya sa muskotero pagkatapos binungtang dito sa may cabinet kaghana kuntani nga simentohon. Pero naalangan ining suspect, that's why nga nagpalagyo ini pero sang uli nadakpan sa barangay San Juan Molo. Gina-check dere kay initial information may diferensyas paminsaron ang ining suspect nga 45 anyos pero ang utod kag mga pamilya sa ni tuyo gi magpasaka sa kaso ti ambalya depende sa korte kon na mapatulan dito nga may diferensya sa paminsaron. Sa piyak nga bahin mayara man sang nangangkat sang inaway dito sa may banwasan nga Duenas ang nangangkat away ti amo nakabuno ni ho. Upod na sa temprano nga nag-uminom apat ni ka mga magkilalahay man o galing ng suspect si Dexter. Unay nagpauli. Ining si ang biktima si alias Jimar na nga agad sa duwas ni ka mga upod si Wilfredo Carolando ka dito lang sa balay nila magpadayon ang pag-inom. Dito nag-apas ining si Dexter nangangkat sang inaway. Pagkatapos nagwa ining si Jill Marketing balay nila dito may pagbinaisa itob-tob na nabunan ining biktima. Nalagyo sa alis Dexter pero sa uli nadakpan man sa pulso operasyon sang kapulisan mga kakaiba. Ang mga madalag kong balita sa may syudad kagprobinsya sang Iloilo, balik sa inyo Bacolod.
1: Salamat kay Iloilo, Sir Rex Sorita, mga kakaiba. Gantuan na to ng Kalibo, Sir Michael Salorio, Kalibo.
0: Sa kampiyon yung mga balita dari sa Banos ang Kalibo, kag bilog ang probinsya Aklan, 11 ka mga banwa nagdeklara sang class suspension subong bangod sa Teacher's Day mga ka-K5. Unsigid sila sa 17 ang mga kabanuhanan pero ang banwa sang Altavas kag Kalibo, gisuspindi lamang ang regular academic activities, lakit na diri ang classroom instruction, examination, assessment, kag iban pang ang mga routine activities mga ka-K5 kag ginagapanindugan nga ang October 5 ay ginahambal nga special working holiday. Sa 17 nga mga kabanuhanan, apat kabanwa ang wala nagpagawa sang anunsyo, ang Baliti, Malay, Nabas kag Tangalan pero ang unsigid nagdeklara sang class suspension mga ka-K5. Doon natin yung mga balita, ginapaidalom na sa inquest proceeding matapos yung ginapaidalom sa search warrant ang panimalay sa isa kasospek mga ka-K5 sa pagbaylar ini sa Republic Act 9165, no? Gamay-gamay lang ni diring mga recovery sa Amon, apat ka sa siya isang ginasuspitsan ng illegal nga droga ang narecover sa panimalay diri sa Barangay Sungkulan sa Banwasang Batan sa nagligad nga adlaw, no? Na-recover man maliban sa ginasuspitsan ng illegal drugs, na-recover man ang aluminum foil kag lighter mga KK5. Kaya ang mga kapulisan nakabaton sang informasyon nga may nagabaligya sang illegal nga droga, that's why nga ginkasa ang nagkuha sila sang search warrant kag gin-apply sa panimalaysang sospitsado. Amon ang mga balita di sa amon na Sir Jubert, balik Sir Daddy Babes kag Sir Robert, balik sa imo.
1: Salamat gid Sir Michael Celorio dira sa Kalibo, katuan naton ang Kapis sa Pilar Kapis, Sir Jubert Lago Pilar.
3: Good morning once again. Happy Teacher's Day. Mga nagapangunang ang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis sa Sudan sa Roja. Patay ang lalaki matapos naging pahayagin bunos ang iya sinikaupod sa ilimnan. Sa may sityo Tiroma, Barangay Kudingli sa Banwa sang Duraw, Maraw sang ligad nga gabi mga kakifay. Matapos nga matayo yun kag madalo ang ila sininga topiko nga ginistoryahan sa ilimnan mga kakifay. Nagabot sa punto nga nagbinaisay ining mag-abyan samtang nagatulutagay-tagay sa bahin sang ila sininga puluyan. So no, sa report kilalang biktima nga si alias Gilo, 23 anyos, ang suspitsado naman, amo si alias Jisot Lunsay, residente sa nasambit ka lugar. Ipahayag diri mga ka K5, sang wala sila maintindihan ay bangun madamo na sang gininom nga makahulubong ng ilimnon. Nagbinaisay na sila kag didto may kumprontasyon kag nagkuha sang matalom nga hinganiban ang nasambit nga suspitsado nga si alias Jisot kag ginhandos ang biktima mga kakipay. Gintingwaan pa tani nga danon sa hospital, pang tipagabot sa hospital, gindeklarar nga dead on arrival. Dugang pangabalita, madasig nga pagpadalagan sang motorsiklo mga kakipay, alas dos ang kagahon sa barangay Agkinobanwa sang panitan. Bumunggo ang motor sa isa ka tricycle, patay ang driver mga ka K5. Kinkilala ang biktima mga ka K5 na disgrasya sa nasabit nga motor nga si alias Joe, nagaidad sa 42 anyos mga ka K5 nga kuntani ginakuan ginamaniyo yang motor niya padulong sa ila sininga puluyan halin sa isa ka tinipon-tipon. Apang pagabot mga ka K5 sa area sang Agkilo, wala makontrol ang dalagan sang motorsiklo mga K5 kag nabungguan niya ang isa ka tricycle sa nasambit nga area. Rason kagabangdanan nga grabing impact sang iya sining lawas. Bumunggo kag inhaboy siya sang motor niya nga ginadrivean mga K5. Wala kaabot sa Bailan District Hospital, gindeklarar ang nasambit nga persona nga dead on arrival mga K5. Amo na nga panguna nga mabalita diri sa amon sa Kapis kag Sudan sang Rojas, duha lang ka eskwelahan ang wala sang klase isubong adlaw. Back to you, Kalib or an Bacolod.
1: Salamat kay Kapis Sir Jobert Lago diri sa amon sa Sudan sang Bacolod kag Negros Island Region. Ining isa ka lalaki ho nga tuyo kun tani maglagyo sa checkpoint kay manti nagkandak sang checkpoint. Ang atong sining mga kapulisan dira sa Maydon Salvador Benedicto ay na pirisogi di karon kay manti luyag mag palagyo ang ining isa kalalaki sa checkpoint mga kagibay mayo lang kanidakpan sa atong sining mga kapulisan. 32 anyos ning isa kalalaki nga driver sang motorsiklo matapos makuhaan sang mga kontrabando sa puro kawayan barangay Bunga sa Banwa sang Don Salvador Benedicto mga kakifive ha ining lalaki nga luyag magpalagyo. So no, sa report sa pulis tuyo pa kung tani si ni alias Ronnie pumuloyo sa nasambitan sa may barangay Concepcion sa siyudad sang Talisay, Negros Occidental nga malagyo sa checkpoint operations. O galing kiti pag-checkyar sa iya mga kaki-five, kay siling sa polis, kaya malagyo ni siya man, abitsi kayo ron ta, may pusil, kag may shabu.
6: Sa ibang pinyo balita mga kaki-five, dali lang ni, naghinulsulgid sang tudo, ang isa ka-rapist, nag-rape sa minor de edad, linampusan sang bato ining grade 4 pupil, kag sunod sa informasyon, nga didala sa kakampuhan sang tubo, kag didogin rape, natabo ining insidente sang Oktubre 1 sang nag-inom-inom sa lapit sa balay sang biktima kag sang uli tapos na inom sang kagahon nagbalik kag ginsulod ang balay ginguba ang lock sang puwerta.
0: Okay, inyo karon na ba din ang kabilugan yung mga balita sa Negros Island Region. Well, mga ka-K5, basta nga nakita di Karaya, makaroon yung adlaw, ah. Kay Darren Transi, good morning lang, ah, sa Chofilo, ag Kawaling Family, sa Kalimbahan, Makato, sa Papa Gerardo, ag alias Balundo, ag Mama Elda, ag sa akong manang, ah, maguwang si Mary Flor. Ah. Sige, good morning, awat at oras, eh. Anyway, good morning, ikin, tanantanan ka sa pagkatod mga balita, si K5, Romy Kahilig. Ato niya, Technical Engineering Department, K5, Fred Batoy. Saan ka aton nga naning kaibahan man sa Newsroom Department, K5, Rio Trico. Saan ka mo Station Manager, Ma'am Gloria Villas Manio, ag sa among CEO, kay Dr. Miloy. Sa gihapon ako sa K5, Michael Silorio, para sa kampiyon yung serbisyo publiko ng Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
9: Tilang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
9: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
9: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
9: Ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa kabulan.
9: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
9: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
2: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
9: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon, ha? Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasunod nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
10: Kung nadumduman nila, Sir GP, ang aton topic about obesity, na-discuss na aton to, Sir GP, kung ano ang delikado sa

0: Galisang tambo kang imo internal organs. Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI. Amo ni ka importante sir GP ang pag-inom sang DTX 500 MyTC or PureC. Bangod sa DTX 500 kag MyTC or PureC ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
1: Mm, correct Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma masang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makit-an man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kay iban pang parte sang lawas.
0: Ang problema abi sir GP sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pero may namon rin ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas, kagulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500? Kag MyTC. Bangod ini, ang may ara sang anti-inflammatory agent. Siling na sa pagtuon sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Dari sa Pilipinas, isa sa mga na-discover brehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag MyTC or PureC Sir GP. Yes. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
2: DTX 500.
3: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita.

0: Tapos ko, sir, may alibyo gate. So, buong gimintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-exer ako nga mata.
1: TTX 500.
2: According to research, ang visceral fat Dukramil is about 10% of all body fat.
3: Mm.
2: So, kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
3: Mm.
2: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
3: Nga mo nang kadelikado. Mm. So, sa DTX 500 pa lang, kag may TC, kontrolado na. So, daw, hindi ka makulbaan lang, matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinae, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man, naka DTX 500 ka.
2: Justo.
3: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre, sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
2: Correct.
3: Simple lamang solusyon sa diabetes, ah. Di, managani, permi na ito balik-balik. DTX 500, may TC, dako, ginaya makabulig. Problema sa insulin, DTX 500 japon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function. Masiling gamimik, ginasunod
2: niya.
3: O, ginakopya niya. No? Ang function sa insulin, gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang, makontrol ang glucose sa ibulawas. Kaya the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gigko. Inom ko DTX 500, inom ko maitis or pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
2: Ay, katam.

0: sa matinong dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM.

0: Bangkapo 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.9 K5 News FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Kalibo, alas 6:04 ita agahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
1: Para sa ato niyang mga headlines sa balita lokal.
0: Balita lokal.
1: Bangod sa masangag nga tambotsyong ita motorsiklo, daywang ka mga gagaki na bakugan na sa Banwakara Itlezo.
2: Headlines, balita lokal, daywan inahan sa karambola, itatlong ka mga bihikulo sa kalibo, ang ka driver na kainom.
1: Tantang sa dugang headlines sa aton nga balita lokal, gagaking tagiya it panimagay nga ginserbihan it search warrant sa bata na ginpasakaan go na 8 kaso.
2: Tang 11 ka mga banwa sa akla nagdeklara it class suspension makaroon nga Teacher's Day.
1: Headlines sa aton nga balita regional, drug den sa probinsya it Capiz ginsalakay it pedeya 3 arestado.
2: Balitang regional, pag-asa Iloilo nagpanugyan sa mga LGU nga maghimo it nagakaigo nga tikang agun mapaganhagan ng epekto it super El Nino.
1: Headlines sa aton nga balita national, 244 ka mga foreigners arestado matapos ng operasyon kontra sa ginaaligar illegal nga pogo sa Zamboanga.
2: National halit it El Nino sa agrikultura nagabot yon sa 6.87 billion pesos.
1: Headlines sa aton nga balita international, WHO life expectancy agos bumalik yon sa pre-COVID level.
2: Ang international, daywang ka mga Pinoy patay sa Germany bus crash.
1: Headlines sa aton nga balita sa patagit negosyo, September inflation posible nga makaabot sa 7.4% suno sa BSP.
2: Sa balita sa negosyo, fuel subsidy ikapanupod sa 300,000 ka mga mangunguma at mga manging isda.
1: Headlines sa aton nga balita sa patagit hinampanga, Team Philippines umapos sa 17th place sa Asian Games.
2: Sa balitang sports, Gilas Pilipinas Girls ginlampaso ito Australia sa U18 Asia Cup opener.
0: Balitang entertainment.
1: Headlines sa aton nga balitang showbiz, Jim Carrey kasagon sa adang girlfriend nga si Mina.
2: Sa balitang showbiz, Rovilin Baterbonya gustong si Dimples Romana rung magagana papel bilang nanay ni Rene sa pagaymuon nga pelikula.
0: News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:08 raton nga oras. Baka K5 nyo nabatian ng pangunang headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banway Tagkalibo. May dahil niya agahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Lunes. Petsa 5 sa buwan ito, Oktubre, dagong 2026. Welcome sa pagpangalagat atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kaya rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Trico.
2: At ako man si ka-K5 Regilin Tornillo.
1: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lukanle.
0: Balita lukanle. Balita lukanle.
1: Gaob ag nina sa nagkasari-sari nga parte kara ita gawas rong naangkon na itdaywa ka mga gagaki matapos kara nga kabuliganan nga bagbagon itsang kagrupo sa parte karat barangay Silakat Nunok sa Banwa ita Leso kahapon karat aga-aga ko Oktubre 4, 2026. Rodaywang ka mga biktima ay una sa edad 37 ag 33 anyos samtang mga suspect man higinasugid nga limang ka mga kagagakihan nga mga residente man itnasambit nga Banwa. Sunod sa investigasyon, ita Leso Municipal Police Station halin sa barangay Agkawilan rong Daywa ag may ginhatod nga sambilog pangakaibahan sa lugar. Sakto man sigon nga may nakatambay sa lugar nga grupo ag it mga sospek nga posible nga nasangagan sa naka-open muffler nga motorsiklo. Rason kara nga mairita. Ikarago nga ginbako it grupo rong Daywa kara ka mga biktima. May nagreport man sa kapulisan pinaagi kara sa tawag sa 911 ag gindaga rong Daywa sa ospital para mabuong rong anda karang mga nina. Nasayuran nga pareho nakainom ro magtimbang kara nga parte ag nagatrabaho nga mga laborers nagmatabo kara ro na sambit nga gulo. Padayon parang investigasyon it Leso PNP sa pagtumod it limang ka mga suspect sa insidente para man sa nagakaigo kara nga disposisyon.
2: Na detalye at balita lokal, naiwan ka mga rider rung naninahan matapos magkarambola rung tatlong ka mga sagakyan sa National Highway Tusmeña Avenue, Barangay Linaba Norte, Kalibo, kahapon itapon. Sunod sa Kalibo PNP, ngarong imbolbado kara isang ka-tricycle nga ginamaneho ay 39 anyos nga gagaki. Magaling sa direksyon, it Kalibo paanto it banga. Katgulpigamang raya nga sunggaban it kasugang kara nga motorcycle nga ginamaneho it 24 anyos nga gagaki. Sa naman sa CCTV footage ang investigasyon it pulisya, nagpangago it linya rong motorsiklo nga nasayuran wa it lisensya guna sa impluensya it makahigilong nga ilim noon kat natabo rong insidente. Sa baskog ita impact, kadagahig parang sang ka motorsiklo sa likod it tricycle apang matapos rong aksidente ay gilayon man nga pumanaw rong nasambit nga rider. Parehong nagangkon it lastro sa ukon sa gawa sagsauyahon ng daywang ka mga driver agilayon man nga gindaga sa ospital. Wasak man ang nauna nga parte ita sa gakyan nga una magkaroon sa kustodiya it mga awtoridad para sa nagakaigo nga kaso nga reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property.
1: Samtang sa piya kabahin na dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal. Inapaidaw mun man sa inquest proceeding kahapon karang adlaw ita Domingo nga tag-iya kara ita panimagay nga ginisyuhan or ginahalugo it kapulisan sa Barangay Sungkolan Batan kuadlaw karang Biyernes. Nagtaga naman nga kasuha or pasakaan ni kaso nga paggapa sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pero 30 anyos nga waon gin pangaganan niya subject. Rai matapos ma-recover it mga otoridad sa operasyon rung apat ka mga sachet illegal nga droga. Ag iba pang drug paraphernalia ang ginagamit sigon it subject. Kapareko karat aluminum foil ag lighter. Bago rin kasanga search sa nakaranga bagay. Nakabaton it impormasyon rung mga kapulisan nga nagbaligya raya. Ita ginabawag ka nga droga. Nasayuran nga wa man it dating nga record it pagkaimbulba sa droga rong sospek ag wa man raya nangin drug surrendery bago rong operasyon.
0: Balita lokal.
2: Ang detalye at balita lokal, nagdeklara i-suspension ni Caser o mga eskwelahan sa 11 ka mga banwa sa probinsya Itaclan. Makaroon nga adlaw Oktubre 5, kadungan ni celebrasyon ni World Teachers Day. Sunod sa ginpagawa ng mga executive orders it mga alkalde, Roma banwa nga white class ay makaroon nga adlaw sa tanan nga level, Hayrong Banga, Batan, Buruanga, Ibahay, Leso, Libakaw, Madalag, Makato, Malinaw, New Washington, Agnomansya. Samtang rong banwa italtawas sa kalibo ay ginsuspindi gamang ng mga regular academic activities, kakip kararong regular classroom instruction, examinations, assessment, at iba pa ng mga routine academic activities nga nakataga na magkaroon niya adlaw. Nagpanindugan man rong daywang kamang LGU ngarong Oktubre 5, hay nagapabilin niya special working holiday. Apat man nga mga banwa sa Aklan, rong uwa it may ginpagwa nga anunsyo, agray rong Balete, Malay, Nabas, Agbanwa, Ita, Tangalan.
0: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM Balipang Regional.
1: At sa 6:14 ang aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon naka-detox ka pa. Drug den sa Kapis, ginsalakay itapideya, tatlo arestado. May kampiyon nga balita si K5 Myla Fuentes, please come in.
4: Dakop ang tatlo ka mga individual matapos ginsalakay ang drug den sa sitio Pamumbungan, Barangay Milibili, Rojas City, pasado alas 10 sang gabi, Oktobre 3. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday Dax Baez, 54 anyos, subject sa operasyon, isa ka panday, Elmer Batilaran, 46 anyos, isa ka construction worker, kag Allen Laho, 30 anyos, laborer, kag lunsay mga residente sang nasambit nga barangay. Narecover sa lugar ang 7 tanan ka sachet sa Girapatihan, Shabu, nga nagabugat sang masukon menos na 10 ka gramos, kag mayara sang standard drug price nga 60 mil pesos, foil strip, aluminum roll, lighter, 500 pesos nga buybust money kag cellphone. Nahibaluan nga kilala na ang subject sa operasyon sa ilang lugar may kaangtanan sa illegal nga aktibidad. Hugot naman ini nga ginpanginwala sa nasambit nga persona ang among reklamo kag mga na-recover sa iyang apayag. Samtang ginako naman ni Laho nga nagagamit ini isang droga apang wala nagabaligya. Ginpangunahan ang operasyon sa katapos ang Philippine Drugs Enforcement Agency Antique, Capiz, RSIU kag Marpstar. Sa karon nakaunong na mga nagladakpan sa kustodiya sang PDEA kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapa sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Balita Regional.
2: Nga balitang regional, pag-asa Iloilo nagpanugyan sa mga LGU nga maghimay tagakaigo nga tikang agun mapaganhagan rong epekto it super El Nino. Sa kampiyon nga balita ka K5 Kim Kaluyo, please come in.
5: Nagpanugyan ang pag-asa Iloilo sa mga local government units o kon LGU sa Western Visayas nga plastaron na mga pagpanghanda kag mga interventions agun mahaganhagan ang epekto sang super El Nino.
6: Suro pa kay Engineer John Baron sang pag-asa sa Iloilo, lauman ang dry condition sa katapusan sang Oktubre 2026, kag drought naman humalin Marso to Mayo 2027. Nahibaluan man ang mga ginalauman niya senaryo tungod sa kakulang sang ulan, amo ang epekto sa sektor sang agrikultura, pagtaas ang konsumo sang kuryente, kag water shortage sa mga puloyan, amo man mga establishmento. May iban na nga mga LGU nga nagpabutyag na sang kahandaan sa pag-atubang sang nasambit nga climate phenomenon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Engineer John Baron.
7: Ma'am, in terms sa epekto sa aton El Nino, well actually subong October nga expecta na siya nga masugod na ano no, masugod na ang epekto gid ni El Nino kay ano na no do medyo naghinaagi siya bagat and so ido ano naman sa no do ambal sa aton na bigang central office no pag-asa central office sa Manila nga base siguro sa first half lang sa October. Base mag-alaw na kita, mag-terminate na kita sa atong nga bagat. So, actually, ano na siya, mas early na siya, no? Ang amuna nga, nalantaw na ito nga time frame nga ma-terminate kita sa atong nga habagat.
5: Balita gikan sa Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
1: Alas 6:18 ra aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balita national ginahatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ug nagaregulate ta blood sugar level. Arestado rong hagos of 244 ka mga foreign nationals nga kabuuan ng mga Chinese sa ginpatigayon nga magkasiparar nga operasyon it mga otoridad kontra sa ginaaligar nga illegal nga Philippine offshore gaming operator o Pogo activities sa CI ag Alicia Sambuanga Sibugaya. Suno sa lista at Bureau of Immigration nag-abot sa 113 ka mga foreigners nung nadakop sa CI samtang 131 manong gin-aresto sa Alicia. Nakumpiska sa operasyon ng ginabubanta 3,000 ka mga mobile phones, 78 ka mga computer monitors, mga laptops, SIM cards sa ginapatihan ginagamit sa online operations. Padayon rong investigasyon angot sa posibleng nga paggapa sa immigration laws, illegal nga operasyon ipogo ag human trafficking.
2: Balitang National. Balitang National nag-abot sa 6.87 billion pesos rong kahalitan ni El Nino sa sektor it agrikultura sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sunod sa datos si Department of Agriculture masobra sa 223,000 ka mga mangunguma at 249,000 nga hektarya ay tagamnan rong apektado. Nag-abot man sa 163,812 metriko tonelada rong naduga ang produksyon. Kakip sa mga naapektuhan rong pagay, mais, sa iba pa nga mga pananom, livestock ag poultry. Padayon nga nagaprepara rong DA sa posible nga paglalait El Nino hasta sa katapusan itdagon nga pwede magbuhay hasta sa unang quarter i 2027.
0: Balita International. International.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international nga ginahatod kato ni D3 Bio the natural antiviral antibacterial antifungal specialist. Para sa pabalik-balik nga gagnat o buag sipon, mag-inom it D3 Bio mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Hagos nakabalikon sa pre-pandemic level rong global life expectancy ko 2023. Apang mas mahinay rong pagbangon it mga dagon nga ginagauman nga magakabuhi rong sangkatawo nga una sa mayad nga runggawa suno sa World Health Organization. Suno sa WHO Global Health Estimates, umaabot yamang o nag-abot yamang sa 73.3 nga dagon rong global life expectancy ko 2023 mas madaba sa 73.4 nga dagon ko 2019 bago rong COVID-19 pandemika. Umagsak mataraya sa 71.5 ko dagon nga 2021 bangod sa pandemya. Samtang una mataas sa 62.8 nga dagon rong health life expectancy ko 2023 o kon 0.4 nga dagon nga mas manaba kaysa sa 2019 level na nagapakita it mas manaba nga pagbangon maghalina sa epekto ita pandemya.
0: Balita International.
2: Sa balitang international, nagapreparang Department of Migrant Workers it mga kaso nga kriminal ag sibil kontra sa daywang ka mga driver ag operator it bus nga imbolbado sa aksidente sa Bavaria, Germany. Naging kamatay daywang ka mga Pilipino ag 31 ka mga naninahan. Sunod sa DMW, nakipag-angot yung sanda sa mga otoridad ag abogado sa Germany ag Italy para mapasakarong kaso ag asikasuhan rong insurance claims para sa mga biktima ag andang pamilya. Padayon marang investigasyon at pulisya sa Germany ag ginabugan na guan ipahayag arong nasambita nga aksidente.
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Alas 6:22 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Pinatod kato ni Mighty C rong maskin pabaskog ng alkaline nga vitamins. Posible suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga magsakayt uman rong inflation sa buwan Setyembre nga mahimo makaabot sa 7.4%. Sa forecast si Central Bank, posible nga una sa 6.4 hasta 7.4%. Rong inflation ko Setyembre bangot nga mas mataas kung ikumpara sa 6.1% nga na record ko Agosto. Kung umabot sa 7.4%, raya rong pinakamataas nga level inflation haling ko Marso 2023 kat umabot raya sa 7.6%. Ginhambay BSP nga sambilog sa mga rason rong pagsaka at presyo at pagkaon bawat sa mabaskog nga ugan nga nakaapekto sa mga ganas rason nga nagsaka rong presyo itinuga isda bugas sa aga prutas.
0: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Balita sa negosyo, nagabutgon sa 3 bilyones nga ayuda sa gasolina. Nung igapanupol makaroon nga bugan sa kapin 300,000 ka mga mangunguma. Mga mangingisda ang truck drivers nga nagadeliver ita produktong agrikultural sa idagom it uplift program it gobyerno. Rayong yun pahayag it Malacanang kasunod it report ni Agriculture Undersecretary Ariel Perez nga kabahin dayo sa bulig it gobyerno agud mapahaganhagan rong epekto it El Nino ag matas nga presyo it langi sa sektor it agrikultura. Makabatuan ang mga mangunguma ag mga mangingisda it 5,000 pesos nga one-time fuel subsidy para sa paggamit it mga tractors, mga motorized bangka ag iba pa nga mga kagamitan nga nagakinahanggan it gasolina. Maga-coordinate sa makaroon rong DA sa Land Bank of the Philippines, agad ba padasig rong pagpanupuri tayuda pinaagi sa mga branch ag ATMs kara.
0: Makita Sports! Sports!
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita sports sa balita sa patagi tinampang ginahatod kato ang Klinika Dio Fresh. So, ibisi og vitamin E nga paputi nga pakinis at nga pahumot it aton nga mga underarms. Tinapos si Tatum Philippines rong kampanya sa 20th Asian Games sa hinakot karang 4 ka mga gold, 7 ka mga silver at 16 ka mga bronze agod makapwesto sa 17th place sa Aichi, Nagoya, Japan. Daywa ka mga golds rong naghalin sa 2024 Paris Olympics Gymnastics double gold medalist nga si Carlos Yulon. Tigsambilog matarong amot ang pole vaulter EJ Obiena at taekwondo nga si Gina Jules Gabriel Derek Yape. Inyaga si Alexandria Enriquez rong pangsyam nga silver sa jiu-jitsu event at sa parakat magusutan ni Orapa Sinatham i Thailand via advantage sa women's 63 kilogram division na rayong pinakamanaming performance it mga Pinoy athletes sa kasaysayan at Asia da matapos makakolekta i 7 kabugawan anong ka mga silver 24 ka mga bronze ko 1962 edition sa Jakarta, Indonesia para magtapos sa number 3 spot sa kabilugan niya 15 ka mga nasyon.
0: Balita Sports!
2: Duga nga balita sa hinampang, mabugat rong nanginumpisada ikampanya it Gilas Pilipinas Girls sa FIBA U18 Women's Asia Cup matapos nandang tambakan it defending champion nga Australia sa score nga 102-47 sa Charisma Arena sa Seremban, Malaysia. Gagi nga ng kontrol it Australia rong hampang matapos magkapuntos si 38 nga abansa sa unang nga quarter bago na tigayon nga magayo rong abansa sa masunod nga mga hampang. Wago na sabayan it Pilipinas rong opensa it Australia. Apang nabudlayan man ray ang magkabog it puntos maghalin sa field.
0: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment!
1: Samtang sa aton man yung detalye ta balitang showbiz sa balitang artista, ginahatod gato ni DTX sa Beauty Soap. Kasagon rong veterano nga aktor nga si Jim Carrey at anak karang girlfriend nga si Min A. Raya ay matapos nga kumpirmahon ita taga-pamaba ni Carrey nga igakasagon rong daywan sa sangka pribadong seremonya sa Los Angeles ko buwan karait Setyembre. Wa nagpakigbahin it mga litrato maghalin sa anta karang kasagrong married couple agwa man nagpagwait iba pang detalye angot sa pribado nga seremonya. Mabuhay yon nya ginapabilin anday Jim ag Min Aro anta karang relasyon ag gihira man anta ray ang ginapakigbahin sa publiko. Una nagangkon ni public official rong daywa sa Cesar Award sa Paris ko Pebrero makaroon nga dag-on kung sa siin nakabaton si Jim Carrey anang honoraries sa Cesar Award. Raya Gondrong ikatlong at kahigayunan naging kasaga si Jim Carrey.
0: Balitang Entertainment!
3: Balitang Entertainment!
2: Balitang Entertainment, gusto ni Rovilin Butterbonya nga rong aktres nga si Dimples Romana. Rumagabuyot itanang karakter sa plano nga pelikula sa kabuhitan ng nagtaliwan nga unga nga si Rene Butterbonya. Uwaman raya it kinpangalanan nga aktor nga mga portray kay Rene Bangudsono Kana. Bukon raya it pamilyar sa abo nga mga aktor. Namatay si Rene ko Hunyo 8, kabahin o kon kaibahan ng basketball player nga si Divine Adili. Samtang sanday nagapatigayon, itim building activity sa Dipakulaw, Aurora.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow!
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:26 rong aton nga oras. Mga ka-K5 nyo, bati ano nagapauna nga balitaan sa programa.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Monday edition, October 5, 2026 na. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share na official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansi ka K5 Leonard Vira. Isa uman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trike.
2: Ako kumain si ka K5 Regeline Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Opening the lives of the Filipino. I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: palang durum pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gagabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
11: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinical DTX 500.
10: Clinical D3 Bio.
11: Clinical Sport Biotics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
11: Clinical Deo Fresh Roll-On.
10: And many others.
11: Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: You're

0: pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog ng Western Visayas. Welcome sa tonkarang palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Lunes. Oy, petsa 5 na para sa bugan itay karang Oktubre 2026, mga kakifay. October 5, 2026 na. Well, siyempre, sa nakaangdan, renew ka ng anchorman, A5 Leonard Viray.
1: Foro de los Pueblos.
0: Maga ililiba kita, daywang oras sa gatunga. Kapag atod ginyo, pila na ton ka mga nagapanguna ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Aton tawan ito oras, aton ka nagapag ililiba. Wala partner ko makaroon sa technical side, yes, sa studio, si K5 Fred Batoy.
1: Foro de los...
0: Nasa tara, nagapabot kami pag-abiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Sa aton ka nga mga suking, mga listeners, pinagatutok na sa aton ka nga pag-ililiba. Oy, good morning, anay, sa mga K5 na aton, nga nagapupamati sa makaroon ka nga pangurason. Aton nga mga listeners, wala sa mga tsindahan, sa mga negosyante ta, sa mga bulantero, bulantera. Na nag-prepare na, riba, nakabukas na, no? Kandang mga tsindahan, kandang mga pwesto, kandang mga stall. Oy, good morning, kinyo tanan-tanan.
1: Foro!
0: Sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at sa may Julian Market, nag-pinamati na siya sa aton ka nga pag-ililiba. Oh, good morning sa tanan-tanan, una nga mga nagapamati, ha? Sa aton man nga mga driver, sweet lover. Una sa mga terminal, nagamat-amat unit pilang, good morning. Agong kita sa pagbiyahe, ha? Rumata sa karsada, lima sa Manila para iwas kita sa disgrasya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Well, good morning sa mga listeners manaton nga nagapupamati na sanda nga mga panimagay. Sa mga tatay, nanay, lolo, ag lola. Nga nagamonitor sa makaroon ka nga pangurason. Good morning, kinyo tanan-tanan. Riba naga pamatsyag. Mamanatlasi, ah. Oo, mamanatlasi. May bangod, may mga EO nga nagguguguwa. May una, matana nga daw nagtao ita komplikasyon sa iba base sa andang pag-insindi. Depende man doon ay majority man niya sa aton sa aklan ng mga local government units, andang mga mayor, nagpagwa kong executive order. What an atlasi, gid sa andang mga banwa. Good morning sa mga listeners nato abroad. E nagapamati man pagi sa aton yung Facebook Live. Hoy, sa mga gusto makapamantaw sa aton yung Facebook Live, ha? I-search siyang Wrong Live Programs -K5 News Kalibo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Good morning sa mga nagapamati na sa kabukiran aton yung mga mangunguma. Sa aton man nga mga mangingisda, may niya pag-monitor. Aga likewise, siyempre, sa aton ka nga mga nagatutok una sa may sea oil istansya. Good morning sa mga duty nga pump boy at cashier. Nasa mga restaurant nga bukas yung makaroon sa mga kusinero-kusinera. May niya pagpamati na sa may Jazzy Catering and Services. Na kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, good morning kayo talantaran. Na kay Bro Arnel Masula, bro, good morning. Aguna kay Bro Vladimir. Yan, good morning. Kinatanan-tanan.
2: Wow.
0: Ag sa mga nagapamati man na sa may pastrana ubos, kay Daddy Harley, good morning. Ag sa kutob, ngumabutan ko aton niya signal makarang Lunes. Welcome on sa aton karang Monday edition. Ita aton niya palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapanguna ng mga balita? Nga aton tawan ito oras aton niya pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Kaya kita sa ton nga mga headlines, headlines, balita, lokal. Sa ton nga mga headlines sa balita lokal. Naiwa ka mga gayaki, arestado matapos mabakan. Itaya ka nga illegal nga droga sa banwa it ibahay. May mga ginkasanga nga drug by bust operation. Ay abinanda basta-basta ro nagpungko nga hepe rin ay. Di ba? Ay bag-uro hepe ta rin na. Wagon si Sir Salvino, kundi binailuhan ni Major Andrade. Mga kakipaib, roaton ka na nga amigo nga taga Aklan PPO, dating nga sa Provincial Drug Enforcement Unit, nagbuyot man sa Provincial Intelligence, makaroon balik hepe imaw. Itabadwang ibahay from Kalibo to ibahay, ba? So aton ilatag abiro mga detalye karindo na kung ano ro kabilugan ng tabo nga nga drug by bust operation by nagapanginwaga ro daywa ka mga subject imaw man randa nga lula lula tog kapamilya nga man ay buot-buot, taman na rakong unga man na ngaroon. Huwag aga paulit, alimala kong taron. Tamat na in bulbar, taman na sa mga mauron ngaroon nga mga nura, nura man na, drag by bus. Ay, what naman ako gapati nga, nagaduso imot illegal nga druga. Balikan, trendo na, ayas sa ton nga pag ililiba. Samtang sa piyak ka rin aparte sa dugang nga mga headline. 24 anyos nga gagaki confined sa hospital matapos bumunggo kapon to sa kasubgang nga tricycle. Yung napakita taro video kung ano na tabo ah, ay makon mo madyang maton ay bukon gidimot mga pumatak 80, 90 or 70 to 90 kilometers per hour anong padagagan. Ay sentido kita, tumbok kita na naro printed tricycle. Ay nakainom ro victim nga na. Ano nuna detalye kara kung ano na tabo ah, balikan taman sa tunya pagililiba. Samtang sa piyak ang parte, pila ka mga numansya hanon, nagtao itreaksyon sa day kara nga Arriba numansya slogan. Di ba pag hinambag mo matood, Arriba numansya. E daw sounds mo nga daw progresibo, more on development. Pero Arriba eh, no, di ba? No, kampyon, Arriba. E paano man ang in-Arriba ay harangawang animan at budget ro LGU git? Hindi mabudgetan doon pila ka mga budget. E bangod gani sa mga issues nga nagatuhaw between sa office of the municipal mayor ag sa aton ka nga pila ka mga miyembro at sangguniang bayan. Di ba? Eh, siyempre, kung ano request ko mayor, dapat aprubahan gid ron ko sangguniang bayan. Ang pag-abot gid specialist sa ginatawag budget banda ka ng municipalidad. Yun na buwan tabit reaksyon ng pila ka mga taga-numan siya. Parti sa andang arang pagtaot reaksyon ay Arriba numan siya. Okay, matakunta. Sounds pretty good. May kaso abiro problema ta sa numan siya. Bukunt at Arriba. Aragoy at ako nang baukiba. Aragoy aron ay manog tapos naman na 2026. Huwag kita man nagapong kita't budget ka pwede magamit baga sa development ko ato nyo banwa. Rin yung question ko iba ba? Nag-post kanya-kanya ron sa social media. Balikan to rin doon na sa itong pag ililiba. Samtang sa piyak ka rin aparte, pamate. O sa mga SSS member nga naka-avail it uplift program, ay nag-reklamo rin ba, nag-experience at delay. No? Roan lang nga nga ayuda. August at September, wapagitaan naman mabaton. Ayro mga nakapag-avail ko uplift, di ba ga July nagbaton ka mo ita 2,000 pesos. At kung naton balikan, ro programa ita government, ginpagi sa DSWD, nagbasi sa data, ging cross-match ita CBMS record, ag ana it SSS. Iti haron do mga binipisyaryo. Hindi na itong pwede ba sugon ka na ro SSS, ay gingamit malangman doon ng opisina. Pero pag-download ka at budget ro problema, naman itwa tama na gapon may tao ro August ag September, etapos yun do September. Triplin man na ron, manog baton pagkikita at October. E pa si man ako ng isang bagsakan na dati 3,000 na to, 2,4,6, 6,000, bawal ka na mito. Ang pabahaw tagali man na raton yung mabat. Ano na balikan ta ron ha, do may kantanan sa uplift nga na mga kakifibe. Samtang sa pihak ka ng aparte sa dugang nga balita nato national, o pamati man gyapon, ay 18 pesos kada kilo rong igasaka sa presyo't LPG makaroon nga buga nito Oktubre. Tanan na gamahal. O gamahal man ro presyo't mga tubi nga raho sa mga bottled water ay nagapanik rin ba to sa Metro Manila. Riyas aton, wa matay no? Pero bugas, batsyag naton nga nagsaka gidman. Roplete, nagsaka man. Tanan nga bagakon, riba, nga basta ginagamitan it gasolina, gasaka. Para pagid, petroleum products, gasaka pagid. Tanawon ta kung mas makaya pa kung iba na ito yung makigmanghuran. Ika, gasaka man do iba, kara pagid niya preso, kapintig ilinit ka na. Ayun na, rupagag ni Super El Nino. Wow, Ginoo ko, bakit at adtunan nga mga Pilipino. Alasay 50 ngon daton nga oras. Ato raton nga mga headlines sa tawon nito oras ato nga pagga ililiba. Magga check it at dugang nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka standby Nasanda nga mga areas of responsibility. Saton nga kalibo PNP pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Pagbalita sa ton ka nga patrol nga nagalibot na sa makaroon yung pangunason mga kakifayon.
1: Puro Delos Pueblo.
0: Well, before na to ni check na to niya pag-asa DOST ha, sa pinaka-latest nga weather forecast magkaroon nga lawit Lunes, October 5. Oy, may kwan abing na bagyong si Choi Wan. Ano na ron aton nga ilatag ha? Ay ginakabig pa man imo nga super typhoon baw ano may chance ang sumugod sa Pilipinas sa PAR or the Philippine Area of Responsibility. Balikan ta ron ha bagay sa aton nga pag-asa DOST. Ano malay kamot kape ah. Kape nga malasag makagagana, kape nga dapat imno naton every morning. Do DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. Orong kape nga pinakasikatriya sa aton sa aklan ay bangod rong kape nga ra mga kaki 5. Mayon nga sangkap nga ampalaya nga sa naton may quarantine. Kabasi sa mga eksperto isa ang kabayo active compounds nga nagaprevent kung kamo may mga batian diabetes di siyempre ma-prevent kung hindi ko nga maglala. Mauron ka uptake ro DTX Coffee Mix Plus may chia seeds pa nga kayang i-burn do mga extra fats inyong nga gawas. Kani kung gusto nyo nga mag-niwang sa bayan ita pag-inom it kape tapos inom mag-ehersisyo agod nga mag-niwang gid kamo, di ba? Tapos may DSE para di sugar cane extract powder rong mapait nga party tubongin butang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang gid sa may mga bagatian nga diabetes. Pero ginahugat, mag-inom it kape, DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. May kape ka na, naka-detox ka pa.
1: Yonar Vibay, Foro Delos Pueblos.
0: I-check tanay si Sir Algizardi Aurelio noong pag-asa weather specialist naton magkarang adlaw Itlunes. Parte sa detalye ko rin nga super typhoon Choi Wan. Oo, pag hinabay naton Choi Wan, international name na ron. Ay doon ang kabasko na matking kabig ng super typhoon. Almost 200 kilometers per hour ang nakahangin. Agra ng gustiness, 240 kilometers per hour. Pao ginoo ko. Pero takabaskog, super typhoon ha. No fight-fight sa na ni Yolanda. I-check tabi sa detalye si Sir Algizar Di Aurelio. Sir, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes? Good morning!
2: Magandang umaga, narito ang weather update. Lumakas at naging super typhoon na si Choi Wan, kusan ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay maabot sa 195 km per hour. Malabo na itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility dahil inaasa natin itong kikilos pahilaga patungo sa Japan. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo sa ating bansa ay nasa more than 2,600 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Pero itong trough ng bagyo ay nakakapekto pa rin sa Visayas at ng Mindanao. Kaya ngayong araw makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. Itong trap ng bagyo ay inaasa po natin hanggang ngayong araw dahil bukas lalayo ang bagyong si Choi Wan kaya lalayo din ang trap ng bagyo. Pero ang kapalit nito, itong Intertropical Convergence Zone o ITZ na makakapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao bukas. Yung hangin mula sa Hilagang Silangan ay inaasa natin makakapekto sa extreme northern Luzon bukas. At sa ating lagay ng panahon, maganda at maliwas sa panahon ang inaasa po natin sa Luzon. Pero may tsasa pa rin ng mga isolated na pag-ulan o bigla ang buhos ng ulan, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Dako tayo sa ibang bahagi ng ating bansa. Dahil sa trap ng bagyo, makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Mindanao. Ganun din sa Negros Islands Region, Western Visayas, Central Visayas, Southern Leyte at Leyte. Walang gale warning ngayong araw. Ibig sabihin po, wala tayong inaasang matataas ang alon sa buong bansa. Kaya safe naman pumalaot ang ating mga kababayan. Ang araw sa sikat, sa ganap na 5:46 ng umaga, sunset mayapong 5:43 ng hapon. Yan ang update mula sa pag-asa. Ako po sa Algizardi Aurelio.
1: Ang kampiyon na istasyon.
0: Thank you so much kay Sir Aurelio. Daturo na ni Chimpo. Ay, sigamat sa mga makako. Hindi magsugod sa PAR or the Philippine Area of Responsibility. Kaya nga nga gain ni Chimpo. No? Super typhoon. Tapaman. sabay pa makon bago matapos paano hasta gid makon matapos ro 2026 on it may kun ano makon nga mga gain ni Chimpo magasugod ahirawon nga ano okay man aton nga provisit aklan kun gaugan uganon yang ba para sa aton nga mga mangungutag bastante yang oh eto nga Klan River astan git bakit aton nga mangunguma halos tanan nga magyantang ganas ba sa wala to magtanaw ka wagid it may makita ka nga nakatanom riba may unang nakatanom but kung tanaw nato na nangapagay I mean do tanom na nangapalay pagtubo madya may igo ta no, ay giltak man gapon dugog ta wa may mabuogid nga nutrients ay watubi no eto kung mabunga man nun basi puro upa man nun sa pilang adlaw kung bumunga git nalibaho terepikto kung rin nga nga itsimpo ka ton inayambag ko pag-asa magtipid-tipid kita-kita magka nga itsimpo ha kapin sa tubi kita inamulit rin na ay basi kibot kita sa pilang adlaw gapitik represo kapin sa mga bottled water ay no demand o nagid ba agyan na interview taro MKWD last week landang inabugan ita anong mga pumping stations nakitaan ita pag nabat level itubi oh ano sa bilog sa mga problema pagit sa mga konsumidor nanda iba matabi ro naman siyang part nga ra no ani balikan to do detalye ka rin una ang ro parte nga ra sa natabo sa Leso nga dayon bilog nga yaki nga nang binako ka siyang adlaw mga kumura mga igo puro tanan si itsura lipong-lipong e pangod ba lang sa ginatawag sangag sa tambutso nasangagan ro grupo't mga suspect e umagi sandara nagatinagaktak ro tambutso ay nairita ro mga tambay kay sinaputi sa nandaywa balikan to ro latest investigation alin sa Leso PNP matapos siya may importante nga pahanom do standby
1: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
4: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
5: Correct.
4: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So, ang ano ni Anton Sis, duwan ni siya ka, ano, kamas, no? Duwan ni siya ka tissue. Ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBCs, kay part isa sang aton lymphatic system. Ano ang WBCs ta? Ang mga macrophage ta, mga immune system.

0: Bayo. Number one is ang pagtumad mo sa D3Bayo, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglyceride like monolaurin, putiktahan ng atong lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
1: pero
0: part.
1: Pero kung may tonsillitis sa sir boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3Bayo.
2: Oil pulling.
1: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto, sir boy.
2: Correct. No?
1: Kag wala na sa plane nga D3.
0: Why na sa plane na D3?
1: Sa D3Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores. Pwede na mabuligan,
0: pwede.
1: Sir boy.
0: Pwede.
1: Through oil pulling.
0: That is the power of D3Bio.
1: Ang D3Bio, may ara sa MCT, nga kaya niya patyon, ang grupo sang bakterya nga, streptococcus bacteria, sir
0: correct.
1: Boy. Nga amon ang cause sang tonsillitis. Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iba nga D3 nga ginainom nyo, wala na MCT. Take note.
3: D3Bio!
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio!
0: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pula po yung vitamin D3, di ha? Extra virgin coconut oil lang aara pa lang kay D3Bio. Amo na ng epekto si mo. So kung mag-oil pulling ka, ano imuon niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot na ma-absorb.
1: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo na nga kagaw, ma-disintegrate, sir boy.
0: Wasaag.
1: Wasaag sila.
0: So, inisya, matap na. Dayon, hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3Bio as a natural antibacterial.
1: Oh, pinaka the best nga natural antibiotic, D3Bio na.
0: D3Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover,
1: amo
0: anay.
1: Amo na yung sir boy. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
0: Ara na yun.
1: Kay grabe na.
0: Grabe na.
1: Aton niya, sa churi sa ano, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Pure. Prevention is better than cure. Amo nang perminti mo. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3Bio.
0: D3Bio na yun.
1: Kaya ang purpose na is, di ka kabalo, san-o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparation ka. Hindi nga siling ginpasulod mo ng kontra, kagamupanin mo pag ano,
0: pagira. Lain na yung istorya.
1: May nakita ko, sir boy, kung plakaong ka gitamis, after kaong tamis, ma-oil pulling ka.
0: Oil pulling ka.
1: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
0: Correct.
1: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, sir boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3Bio, himuon mo oil pulling.
0: Oil pulling, no?
1: Wala kalingaw, usap-usap pa lang na dabla.
0: Correct, no?
1: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipat yun, sir boy.
0: Correct, no?
3: D3Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko mataas ng galing akong blood pressure. Bayan ng paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3Bio! Health News! K5 News FM! Kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one! Number one! Number one! K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro Delos Pueblos.
6: Alas 7:01 daton nga oras, ag balik kita sa aton karangapag padayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon yung anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, good morning anay ha. Sa aton nga mga listeners, pakigreet kami sa Buena Vista, Libang, nga nagapinamati rong Puod Takod family. Ayan, kay Bro Rene, no, nga pinamati ko ng sanda, sa Buena Vista, Libang, ro Puod Takod family. Ayan, good morning, kinyo tanan-tanan una sa Banuait, Libang, Makato. Ag good morning kay Kagawad Gaga Rolly Baladay, nga nagamonitor man. Na kay Uncle Al, ano ra, si Uncle Pabe. Si Bro Al John Francisco, good morning. Nasa may Pampango, nga nag-monitor ko no, sa may sitio Mapuya. Kay Bro Al John Francisco. Ayan. Ag kay Ralph Kahilig, good morning. Na kay Bro Ralph dyan sa may Santa Cruz, sa Lezo, no, watching FB Live.

0: Sa Soto Grande Executive Village, Tagaytay, Manila ba? Una, tagal ikaw sa Manila, no? Good morning lang, Kimo, na. Ag sa mga taga-barangay Santa Cruz sa Leso, good morning. Well, sa tonyo pag parayon, sa tonyo pag ililiba, mga ka-K5. Ato na, naipamatian do interview ka tonyo patrol kahapon. Parte sa rin nga nga natabo nga pagpamako sa daywa ka mga gayaki. No? Pero dahilan ko naman binako sanda, ko mga ginadaw daw according sa victim mga lima man nakabilog nga mga binatilyo no rubumako ka na nakainom sila ng daywa kumigo na eh ding daywa ka victim te umagi sakay sa motor na sa Leso na iritaro mga tambay te binako sanda no kasangang-sangang naman na yung tambutso ano kamusta ro investigation may chance ba nga may identify ro mga nagpamako nga ra no? Ato nya pamatian do interview ko patrol ta sa mismong chief of police it aton kada mismong Leso PNP okay sir Tortoya pamatian aton mga ka-K5
1: Foro de los Pueblos
2: may dayad nga hapon K5 Sandro Salazar no agsay mga manoprogramatic
3: Sir ano ro pinaka latest makaron nga update angot sa daya nga insidente ag room background no sa insidente nga sir nga naguntad sa Silakat Nunok sir
2: Rayang ano no bandang mga launa at kaganhon kay ina nga aga-aga daton nga Leso Municipal Police Station ay nakabaton itawag pinaagi sa Unified 911 nga may natabo nga ning insidente commotion igdo sa Barangay Silakat Nunok Leso Aklan dayang ano in sigida nga ging respondihan at aton nga katapo it Leso Municipal Police Station ag sa andang pag-abotig to sa andang pag initial nga investigation ay nasayuran nga may dayang nga daywang ka persona nga gagaki nga naging biktima it isayang ka physical injury nga naguntad gisuno nga ni sa mga nakasaksi hayaya nga ni nga adaywang ka naging biktima hay gasakay ra sa ano sa motor nga randa nga tambutso hay nagakriar baga it sangag considering nga ni nga rato hay disoras yun it kagabihon hay daya hay suno man nga ni sa pag-imbestigar ito hay nasa impluwensya it makahilong nga imnon ag siguro hay waun baga maano mapunggiman it mga tao nga ra nga nagkaroon it promotion ko una na ikuno hay bali nagkaroon ba it medyo wa pagkaintindihan nagsagabtanan nagnaghantong siguro sa dayangan nga commotion nga naging dahilan nga nagkaroon it lastro sa dayang biktima
3: Sir, sanday sin o rong daya karon nga involbado aga taga si Insandara sir.
2: Raya hay mga residente man it nasambit nga barangay Silakat Nunok ag kung pwede siguro nga di lang ani naton sanday pangayanan para sa andaman nga privacy ag anda ba nga pamilya man
3: pero pila ro pang idaron sir it mga it dayang daywa nga victim
2: Raya hay ga pangidaron it Rosambilog hay 37 anyos Rosambilog hay 33 anyos
3: Sir sa na mention nga nag-angkon it commotion ito sa nasambitan karang lugar pilang bilog exactly ro nag ano ba nagkabuligan nga maano ta matawan it halit abirong daya kaon nga mga biktima
2: sa investigation no kay na follow up nga investigation hay nagawa nga limang katawo do involved kara nga ginasugid nga naging dahilan nga nagkaroon it kasamaran kun daya nga biktima
3: alin da sir puro tanan mga nasa legal nga edad ro nga daya karon nga kumbaga ginaturo no o responsable sa daya nga pag panakit abi sir
2: aho
3: mga legal age under sir.
2: Ah, yes sir.
3: All right. Sir, sa makaroon sir, kamusta ro medical status it daya nga mga victim nga ra sir?
2: Sa pagpalap nga ni Kina, hindi clear man suno sa ano sa aton nga investigador nga na outpatient man yun tayo nga biktima.
3: Pero ask ko lang sir, no, confirm ko lang kung anong part ro mga naangkon nga ani na o kung daya kaunya kasakitan sa gawas it dayang mga biktima sir.
2: Sunod sa aton nga investigador hay may mga kasamaran ra sa parte at anang ugo sa anang mga uyahon.
3: Sa makaroon sir, kamusta ro aton nga pagpatigayat investigasyon angot sa daya karon nga mga responsable man sir.
2: Daya hay initially no aton nga ging refer sa aton nga ano barangay justice system at sila katnano para sa andang maistoryahan bayanon daya nga natabo nga insidente. Depende sa magiging outcome it din pagkinon-ano nanda sa barangay kung magasugot sa indigto or kung hindi ay anda man doon nga i-refer mangyapon niya pabalik sa aton nga Laison Municipal Police Station.
3: Sir, na-mention kay inaangot sa dayang masangag nga tambutso it daya kaon niya mga biktima rason nga sandara ay ginkabuligan no nga kuanan baga masakit it dayang nga mga residente ito. Ano ra sir kumbaga ay tag time nga to mga alauna na mentionar kay ina nga ano ra sir madasig ro anda nga pag ano nagabumba-bumba sanda itandang motorsiklo rason nga hatot ana na naakig rong dayang mga residente ag naulit ang ani sa daya kanya pag pang sakit sa
2: diin gid nga ni no aso no sa pagimbestigar hay diin ba nga ginarevolusyon ko nga naga-create gid baga it diin nga masangag gid nga ano nga sound.
3: Alright. Ag alin da sanda sir hilong nakainom ro dayang mga biktima.
2: Suno sa aton nga sa aton nga investigasyon ay nakainom nga ni kunoron dayang nga ano nga mga biktima.
3: So far sir do dayang nga kaso is na refer sa aton nga barangay ag in kaso por kaso nga hindi na da ma-resolve ito ibalik na da sa aton nga tayatapan sir.
2: Yes.
3: Alright. Siguro sir hay ano lang no mensahe sa aton karon nga publiko angot sa dayang insidente aga ka man naman no siguro panawagan lang man sa aton karon nga publiko angot sa mga nagadaga it mga motorsiklo nga may mga masangag karang tambutso nga nagatao it dayang kumbaga hay sangag-abi sa mga residente o sa publiko mismo sir.
2: Salamat gid na sa dayang kahigayunan man ringan ed ako nga ta aton nga ginapabot sa aton nga mga pumuyo gabing good sa aton nga Ban White Leso nga do ko cooperation baga naton tanan agud nga abot naton lokalinungan ni aton nga banwa nga aton nga likawan ron dayang mga bagay nga nakakriar it kinagamo or din nga masangag nga nakadisturbo kita sa aton nga iba man nga mga kasimanwa ag din man yani nga aton gyapon napaabot sa aton nga mga bukon mat at masangag nga mga kasimanwa nga hindi man aton ibutang sa aton nga lima do Rostisya aton nga Laison Municipal Police Station hay haom gid pwemis sa pagbaton it aton nga mga complaint mga tawag agin sigida man kita nga nagaresponde sa mga reklamo nga actually abaraton nga nabaton nga mga reklamo man parte sa mga duin nga mga masangag nga mga motor aga aton man ron nga ginarespondihan.
3: Alright. With this information, no, mga ka-K5 kay Police Major Tortuya, atong karunya Hepe, ita Municipal Police Station, ita Leso. Sir, abog-abogid niya salamat sa imong gin-render nga time sa K5 News FM Kalibo, sir.
2: Abogid niya salamat, K5 Sandro.
1: Foro de los Pueblos.
0: Naturo pahayag ko mismo nga Hepe, no, ita Leso PNP. So, wapat kita ma-identify rin nga lima ka mga makabig na ton responsable sa natabo nga nga pagpamako no sa daywa ka mga victim. Pero kung naton insindyo may mga national load ang ani kita karon parte sa mga masangag nga tambot so ag may una karon nga mga local ordinances lokada munisipalidad ya sa aton sa probinsya Itaclan no ay katong at simpo ginaproblema gid aron kat kasagsagan nga usoro mga pag-modified ko mga motor, ginapinanami, etc. Usoro kwan eh, karira that time. No? Ag usoro mga pabaskog-baskog, anay katot na ikarang atambutso. Ay katgin ideyahan doon, katon nga national government, kita mo sa Metro Manila, anay katong nga time. Tanan nga mga na-confiscate nga rin nga mga tambutso, no, diba? Ginapayupi sa pison. Naging manduan katoro PNP nga Agya sa ton sa Kalibo may mga may unarong ordinansa nga gina kon ani kato sa traffic division pag apprehend sa ron nga mapasa checkpoint or umasan umagi ang rina sa una anay sa dati nandang opisina sa plaza baga ikat may, may mga motor nga nga tagalaser nga umagi rina nga may mga modified muffler no te ginapakakas na pakakas anay ni kaban kato anay retajon si sir kaban ay ginapakakas na tapos may bato nga haom na sa kilid at police station nga matkaang itiago o aron man na pusangi ikaw man mismo ga yupi king tambutso no, makauntaan na ito gagi ang rin na ginapapundo sa auxiliary police manalima na pili ka tikitan ka o kakason mo ron no. Tapos pagkakas mo tisimpre wa tambutso mas masangag umuli ka rito sa inyo agbuon rostak karon tagdating nga nakakabit original ginapapakita ginatakod ito man di man nakayon karon eh uso yun moritoryo dating original nga tambutsog itakod man kay kutag iya panaw tapos eh kung hindi ka titikitan kay may ordinansa doon di ba ag sa mga kung manabi nga na sa mga kigmanghura naton nga nagagamit mga maurong motor no need yata naton kung mga ginatawag anay mambay naton ipa modified mo gid butangan kay ba original nga tambot so bat ginako nanda eh ginapa tawgo nanda do term kon ginapa ukay nanda baga ginapa kakad ag butangan to susugod gid it mga bagay-bagay nga para mas ma masanga gid no, original man pero retunog ay masangag man sa Japan yung mga maulong styles nanda no ay may pila ka decibel doon eh no ludo pinaka limit yang karon nga dapat mauron ka baskog ro imo nga motor but ka ko no need na atong sukaton pa kon ano imo ka baskog ibutang nga taro original nga tambutso no ag siyempre buko man kita bukion sa ibang kita ko tunog it ana ko mga Honda bingon nga mga unit Yamaha oh di ba sa iba naton kon ano ka baskog gang do dapat nga makaya ko doong ganta. Eh, ribag tayo, sus, open maplug, magmata. Kapin ko nag-aaga, baya ka-disturbo ka mo sa katugog, kapin sa may mga edad-edad, ag nagapaway-huway, tan na rin na nga may ginabatsyag ng mga bagatian, mga senior citizen naton, aton nga mga infant, no? Mga gapsag rin na, may intok nga mga inungata nga nagkatugog man kuntag, kung namat palang kapahuway, ragini kanan, umagi pa ka mo, kapin ko rin bagay sa mga kilid, National Highway, o Pisan Barangay Road rin na, ay bisan sa sugod barangay kababor man ang motor nga perti ka basog lang nga mga tambutso. O tay kuno magi ka rin na disturbo gid aron, di ba? Ay may una man karon nga mga barangay ordinance ro kada barangay. Ay depende biron sa enforcement nga ginatawag kun ginaimplementar ginanda to store or ring aron kanugon yang mga efforts sa mga barangay kupitan yung matura akon man kanugon yang mga efforts sa mga barangay kagawad din na nga nag-create karon i-adapt na tong nga municipal ordinance para implement agad riya sa aton sa barangay hoy tosto ay oh kabaabo nga mga binatilyo nga nag tuad-tugad ko kano tambutso nga perti ka sangag mapler oh wa tahilabot man na ti mauron di nga kan ma-prevent naton e kon ni dakpanta ginapakakasta mamultahan di ba di matapos ro yung kasabi makarang at simpo man nagainabo umatasanda dahil wow mat it may wow majoni nga skugon ba wow mata nagapangangkit nga nga mga ordinansa national law gun dun kung may mga reklamo kung halimbawa sa mga nagareklamo ayan ba man ni Major Tortoya matod tama mataranang hindi itong pagibutang sa lima taro batas ay pisabi ko lima nga raging pasakaan sa natkaso ron ay kung depende sa korte no but i-file ka rata police yaban-yaban ay physical injury no. Eh kung namutang sa agang rudaywang ara, serious physical injury. No? So ma-file it kaso kung halimbawa ma-identify ron. Oh, ay yes matod na sangagan sanda but wakamot kinamatarong o rights ga hagos pat yun tanimo tawo sa bako dahil nga nasangagan ko ka ng motor. Eh kami nga ni mana rin nagrabyado, kami pa man na magain kung nimo man na disiplinahon, hindi pwede. May batas na kita karon. No proper ta kung himuon ninyo ko iba, halimbawa malamatana, no? Gaso doon tabiro batas ta, report nyo anay sa barangay. Kung halimbawa, identify nyo nga o taga-una malangman, nagabalik-balik sa inya, na sa inyong barangay rin yung mga masangag ng motor, report nyo sa barangay. Barangay mag-take it action. Di ba? Rin doon, depende sa inyong barangay officials kung mga tig-aman randa nga bagol, agsad naman naga tolerar. Kaping rin yung SK chairman, ay ko naman, SK man, bakas man karon ana man yan yung motor, pertiman ka baskogra, tambutso. O, di ba? Imo man do kunta magpa magaserbing modelo sa nang barangay na sa nang kabataan, kapwa na youth, no? Ay wa, baliktad, imo pa rin nga pa tuga-tuga na kung mga motor nga masangag. Ana pa galing grupo, o tamaan-tamaan. Di na, mga, may mga maurong senaryo sa barangay, ha? O, te, ireklamo sa barangay, kung hindi, ipaabot gito sa mismong nearest police station sa inyong lugar, inyong police station. Ireklamo, kung pwede, butang may video kang i-present kanda para matunog pati na plate number. Kung hindi gid, ito gid sa Land Transportation Office. Kung mas malala-lala, ayun na, kung makita mataro plate number na, aron maton, agot pa papanaugan mo at show cause order. Di ba? Kaya kung madya-disturbo, tagid kat mga uugtasan nyo ta, at hindi ta mga matakuran na, ng mga binatilyo o kung sino pa rin na, kung may mga motor ng mga masangag.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sabi ko rin sa leso ko, rati, nasa putihan, madyang maton na, ginahauntat pananda. Eh kung riba ka to, nakapuot kunot ba to? Based man sa mga nagkukomento, aglinapdosan, sus man na ba si may patay ta na, ano ba kung dubudlay ka ron, ay, siyempre, limata ka mo, nakiamot, malang man riba rito at pupog. Sa puti, ay kung mga may mga kwanta, may siyaw kung ano rin na. So, nahimo ta nga krimen, makon mga K5. Bakon dyan sa tambutso.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga waga.
0: Alas 7:21, daton nga oras, aga sa ton ka nga pagililiba na yung oras balita, tod ka ton, iday ka nga D3 Bio, wrong kampiyon nga suplemento mga K5. Inom kita at D3 Bio tapos sa pamahaw, or mas nami ilabas, mas nami pagid sa gabi eh, before kita nga magkatugog. Kasi rin D3 Bio, may sangkap nga extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa aton ka ng ikaayong gawas.
4: Yahoo!
0: No? Ag rong D3 Bio, may ketones nga sangkap nga nagaserbi nga pagkaon it aton ka ng brain. Di ba? Eh, siyempre, rong brain aton, aside sa need na narong tama, ag bastante nga oras sa pagkatugog, rong kwan baga, ro enough nga rest, no? Ti dapat kung nagakatugog ka mo, dapat haba-habaan nyo gid ay budlay nga bitin ka mo sa tugog. Ag mas lala mga K5 kung sagad pakamot pugaw, no? Sagad pakamot dahil ka na nga pugaw. E kung pagapugaw ka mo mga K5, meaning wait enough nga rest ro aton nga brain. Dali nga mapiktuhan rimong adlaw-adlaw nga panghugagon ay kung what enough nga rest ng brain, lutang ka, kita mo, madya daw, madyawa ka sa focus yung piniino, malipaton ka, hindi ka nga baldado ro brain. So, need na kaundong rest ag pagkaon man. Bastanting tugog, ag D3 Bio, nga may extra virgin coconut oil, ag may ketones. So, dapat amigan ro brain ta. Agod iwas kita sa pagiging malipaton, ang hindi kita tamaan, kung kita nga edad ita 60 pataas, hindi kita tamaan, ikinatawag Alzheimer's disease mga K5. Mag-inom, it antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist, mag-inom D3 Bio.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Sa aton nga pagkapadayon, sa aton nga pag-ililiba, karani kita sa Balita Nasyonal, eh makul mo taro igataas, 18 pesos. No? 18 pesos. Rong igasaka sa kada kilo, itay ka nga presyo kung liquefied petroleum gas or the LPG. Oh, makarangabugan nun it Oktubre. Raya nga ra. Ngani ko nakahingabot kamot bakat Setyembre, di maubos yung mga rin, butang tama, tig 2 months, depende sa paghahat nyo sa inyong bagay kung may mga pagpatipid, di masigabuhay mo at mga 2 months. No? Riba, una gid man na halimbawa ginagamit imaw sa mga gaha rin na gid nga daw everyday ka nga may ginagahaan, pamahaw, tanan-tanan. Depende sa diskarte ah. May mga patipid style abi ko nung karun man. Ag depende man kung ano ka, pila ka kilograms rin ginabakay nga petroleum products. No? I mean LPG. Okay? So, do 18 pesos, masyado tarimaw nga kabugat. Kung ipatak mo per per kilo, no? Mga K5, baw Ginoo kung Diyos patawarin kita. Hey, ti kung mag 18 pesos, ti kung mga 11 kilograms yung bakon, pinatagagi ro isaka na. Di ba? Ro isaka na sa mga 11 kilo, mga butang naton, di ti mag 18 pesos. O, oh, edi 18 times 11, 198 agagi, baw Ginoo ko. butang ta daywang gatos tayagiro ito ibuka na kasang katangki baw Ginoo daywang gatos hay mga pila tani mo tong kan gasang gantang tanang bugas ya kon bakko nimo day tubo sa LPG baw gatong lang man nakita kada kay 500 ipungutan nga ni kung may mausuyang kang gatong ay kung nag-i-star ka timo sa mga syudad nga like ya sa sentro at kalibo oh di ba ay uling lang gid riba karon kon sa mga bubaryo kati may mga mausoy ka pa nga kahoy oh o kon sa mga halimbawa mga sabanga kabi ba nga ray nalibutan it mga barangay nga abo patang kahoy man nga naga-deliver di ba nga mga binusak ba nga raw oh, makabakay-bakay ka ay kon mga syudad ka kalibo baw tawang ko may nagabaligya pari at binugkos nga kahoy majawan uling utagin ay kon maggamit kapat binusak ti mo mang maso pa uling gang singkiri ang dogi draso baga kayang manangan buka gunding tinugon di ba uling nga ngaling kamahal man do uling makaron ay kon namatay depende ron sa taga DNR ay kon ga checkpoint sa nanti may mga ginadakop ti baldado yung negosyo dinakop mananda ay wa man nakamit permit kasi man nagadturo dinakpan ko DNR eto tumakon to siguro sa nabudiga patos na nanda kami nga nga babo man nga nga illegal laging to sa ibang nga barangayo ay mahayo uling ay pakwan eh tigpilat naman ko may dati may 20 by 5 30 town siguro makon doon ka plastic cellophane diba ay palin tara nga rang 18 pesos kada kilo nga rat LPG ba masarangan pabaga natun da mahay pagidro bugas yes ka mahay rubugas bisan magkainano ga mahay rubugas you know why kapin riya sa aklan del ngani sa effect it El Nino super El Nino oh del ngani nga roaton nga mga mangunguma riya sa aklan uwa gid hagos nakapagtanom indo na mga after ko to sa madalag mabalik ako sa Capitol mga K5 mangutana kita sa DA. Ebo nagapangutana kung paano gid step by step maka-apply sa ginatawag RSBA. O? Ay budlay tana. Tanan LPG mahal. What anihon natong mangung butan ta mi anihon gid aton nga mga farmers sa Aklan. Do pangutana ma-sustainiran ba nandaro demand naton by December, January, February, ma-sustainar ba naton doon sa merkado publiko? Eroban magakalhit karon nga supplied bugas halin yuman to sa mga ibang probinsya like Mindoro no sa mga Mindoro nga siyempre gina-transport papadto sa aton ti may patungon doon mahagon ay makaran ang mahagaging ani no, di ba bugas mahal transportation no, kung ga-service ka pati rimong gasolina tanan dawat may nakita kang naganaba tanan gataas ro presyo makaron kaping kon pumatak ro nga nga mga katapusan it 2026 nga bumira down do Super Niño tapos bisan tubig gamahag mga K5
1: komentaryo nga patas kag serbisyo nga waga
0: alas 7:25 yon daton nga oras balikan taro mga dugang pagid nga impormasyon nag balita matapos sa importante nga pahanomdom standby
1: ang kakampyon nga estasyon sa Kalibo Aklan 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Tinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: si Efektibo.
1: My DC!
2: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DDX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix. Mapakabutika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavior.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, puro Delos Pueblos.
5: Alas 7.33, raton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman, si K5 Leonard Viray. Well, good morning anay kay Ma'am Tessie Sukgang sa may Kamaligan sa Batan at kay Mr. Jose Nelson Delfin. Una sa may ASU nga nag-monitor man sa itong programa. Una kay Angkol Nuno Marvin de los Santos, good morning. No? At kay Lola Isming sa may Sitio Bita, gapamati man. At kay Auntie Norma Francisco nga nag-monitor man sa itong palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
5: Good morning. Una sa may Barangay Arana sa Balete sa mga Bindoy family na kay Paring Cesar Bindoy, kay Papa na. Good morning, kay Tanan-Tanan. Dahon pa nagpinamati sana kung nagyan ito na nga di ko na sa may highway sa may Aranas ba nagsinigabong Roque 5 News FM.
6: Yahoo!
5: Sige, good morning. Ha? At sa mga nagpamati, una sa The Boss Barbershop. Una kay Andrew De Luna. Good morning, K5 Nard. Shout out kami sa The Boss Barbershop. Nga nagpinamati sa programa mo, Gasigabong Mana. Ano na Gasigabong? Good morning. Ah, by the way, happy pamati sa mga teachers naton. No? Sa mga taga Department of Education or DepEd. No? Happy pamati, happy Teachers Day sa ton nga mga teachers una mga K5.
1: Foro de los Pueblos.
5: Sa ito niyo pagpadayon, sa rin nga natabo nga drug by bust operation mga ka-K5, nga gin ka-aresto it daywa ka mga binatilyo ay masyadong nga makabig na ito mga K5 nga questionable kuno magkuibang mga pumuguyo rin na. Particular pamilya ni alias Larry nga 20 anyos ag si alias John or John Lee 18 anyos nga pareho nga residente ita Raya karang nga barangay poblasyon una sa Banua itay karang ibahay. Oh, mga K5. Now, bago abiranda nga hepe si Major Francie Andrade. Imbusla na si Sir Rajib Salvino, no? So, ring operation gin pangunahan da ko mismong ibahay PNP, normal partner ng Daro, Aklan PPO Provincial Drug Enforcement Unit or the PDEU nga ginabuitan makaron ni Lieutenant Colonel Dennis Lawrence. No? Dennis Lawrence, maki-pay ba? Mansa pang artista ra ay Lieutenant Colonel nga nga, no? Dennis Lawrence. No? Ay na allegedly, according sa investigation katong otoridad, na andro daywang ra it marijuana, dried marijuana leaves. Ring kandaro na bakal na ipakita nato na may gin send si Kagawad Kim Milgarejo nga mga pictures, no? Ara ipakita bide partner. Ay good mabinag-binag ba ko mga nagapamati ro mga nakumpiska sa daywa ka mga kanyara, no? Nakumpiska sa daywa ka mga suspect or subject sa bybust. Yan. ano na eh, dried marijuana leaves, may mga buso-buso pa ho eh. Di ko mahambay. Siyempre, ikuan pa tara eh. Pedagom sa examination. Kung rin nga, mga gaya-gaya nga rin nga mga dahon yung commotion nga ni, sa bukong tanga ni Makonda it, dahon ay runot yung tao. Mga makita mo lang, may mga buso-buso nga, madya daw, daw anak ko ukra, buso ko ukra. Di ba? Kapag tanawon ninyo illegal drugs, so nga gina-flash na sa screen, naan. So yun doon, do allegedly nabuo ka na, no, katon yung mga operatiba. Now, by bust operation, ha, meaning nabakyan sanda, itaton yung operatiba, itro yun yung illegal nga droga. Sa halga, nga 1,200 pesos. Oh, din din no sa anat PNP nga report, di ba? So, ginaplastar ta malang rasandig sa anat otoridad ta nga investigation. Now, syempre pagpusa sa daywa nga mga binatilyo nga ra bata pa 20 anyos ag 18 anyos, no? Te pagpusas gin body search, pag-abot ko mga barangay officials ay nagasirbing witness ag representative halin sa ato nga DOJ or Department of Justice. So, i-body search. Tanan-tanan nga porsong ka nang nagawas na pang kwandon, pang tanawon. No? Rana nga garter ko anak karon nga shorts or underwear, ginahuli kapron para si may nakasipit rito nga mga, ay, say kamang ko sa shema, uintok doon. Mat kuko it bahuri ba? So, ginapang-check doon tanan-tanan sa mga busa, kung sin pwede isipit rin na. Sa pag-body search, mga ka-K5, ay nabuan tat ray ka nga drug, abali by bust money, nga 1,200 pesos na itong gindawat ko pulis, pag hinamba mo by bust money, abi, do yun do gindawat it pulis sa sambilog sa mga subject, dagawatan yung bagat droga kabaylo ng kwarta. Naan. Pag kung magkadagawatan yun, kaon din ma-declare doon yung PNP, nga man na, pundo rin karoon ha, drug by bus operation na, pulis ra, ayot dagagan. No, di ba? Siyempre, pag dumagagan ka, gagson ka at pulis. Kung madyagang agangan kid, basi kung bala yung kimuro gumagas, kaping kat mga tsimpuan ni Duterte, ba? No, eh, pag manlaban, patay kating ka to. Oh, eh, deng daywat, eh, siyempre, mga bata, awal man kadagagan, eh, sikabo ko mga pulis nga nagalibot man nga girina, nga nagabantay sa lugar, wonsan na makaalapar. No? Ti, pagbay, pag rikisa, ay nabugaan itkwarta nga to nga 1,200 pesos. And then, nabugaan pagid it marijuana, rong raya kara nga sambilog sa mga suspect, no? Mga ka-K5, nabugaan pagid it day kada nga marijuana. So, mambay naton nga rodeng operation, pilang weeks yun man, may mga monitoring sanda. Based man to kay Sir Andrade. May monitoring sanda eh. Di ba? Now, pro pamilya nag-aursa, it is because mga K5, nga para kanday hindi tara mahimo manako ko daywa kami natin kilagat anamon sandara, no, hindi tama na nandaron basta-basta nga magginamit sa na magbaligya ko legal nga droga ay halin tama na sandaron sa birthdayhan ay tingin na mag-explain man o daywa man sa realin tama na kami sa birthdayhan. Oo, ag aron man na rubagay ka ang amigo nga raman ag hato man o ramon rito sa unahan ay tagariyagid man na kami amat gaya man na kamo ay gina. So, baybayan sanda eh. Ay, gabuo man na kamit sumsuma na mat di karang anik amon di karang area ko sinataburo. Bay, basay ga pangihi kuno sanda. Oh. Sigurado man na kamo nga wat may transaksyon nga natabo. Ang mga mauron nga pangutana. Di ba? So, depende. Taron ay, hambabi ko pamilya nanda. Wat, at may mimugid ka na kung porsig yun. Eh, pobregi lang man kita. Paano na ipakigbato man to na lang kinamatarong man? Kani mabaho matara nga question ay suno sa pamilya ay para kanda bukod at mga unga ro nga illegal nga droga para kanda daw planted yung matamana na tabo nga ra. Oh. Eron do drugs sabing nabukan na sa papel nga one whole nga puti nga papel nga gin pilo itatlong pilo, no? Siguro makon mga 2.5 inches ra nang gapad sa tunga kat piniluan ag karon gin sugod ro dried marijuana leaves. Ay marijuana kana nabuog ay. Ay mga kon gali tsura makot marijuana ho nga daw ginaling tumok. Ay syempre paggaya biro dahon matuod ay gakatumok imaw, no? Agharo may mga busog-busog pa. Ay medyo may mga tagsanga ko dahon ba nga raw nga matig-ang apart na aron una man sa ring papel, no? Tanan-tanan. Pero ibahay, di ba nga may drug bypass man ato ng tabo? Si Dondan padayon sa may tangalan. Ay according man sa mga naha-aresto, no? Gabay luhanay malanggali supply ko namat taga ibahay gabaw man sa tangalan, tangalan gabaw man sa ibahay. Ko namat ibahay gabaw pagid rito sa Aliso. Oh. Taga nauna man to na bypass man. Oh, and then gid lang ron, gakanta-kanta gid lang sandaman ko sin sandaga boat supply. Pero sa part matangara sa natabo sa daywa ka mga binatilyo ra 20 years old nga si Larry ag 18 years old nga si John o si Junley. Hay para kanda ag sanang pamilya bukod ta man at anda gid ron bukod ta amon man na ron o ta man tatabo nga bay base eh, pag ihi man ako nay gulpit ama nakita tapungugon man ang tampaon ba sina na to da sabay dumog pusas dayon hay wa ta man kami kasayod nga dayt agali mana bay bus ara wa ta man kami baligya bukod ta man at amon don oh dun ang nga allegation sa version matatay ka nga mga naaresto pero siyempre may investigation ang una man don may mga body worn cameras nga una ma detalye tanan-tanan kung paano sa nanatransaksyon, di ba? O naman naman dibidin siya kung katong yung kapulisan. O naman doon tanan. Tikon galipin sa Gidro pamilya ag ring-ranga na ha bypass, no? Ti ando, atong, kung lang gid, ipakigbato. Kanya ni hambag ko pamilya na pobre gilang mana kami nga.
1: Puro, delos, polos.
5: Okay, matana, sa makong puturo ko daywa nga bata pata. No? Ay, ranang katiyahan to nang tinangis ana ay paano ta baga man ra makagwa man na sandaron ay makagwa pa mat man na ron ay depende sa proseso no ribani man nakakagwa pila ka sa sig nga syabugit ang ani re man na mariwana gang no ay makagwa mat man na ron ang bago iba mga nag-advise man ang kanda ag dapat paaminon yung sanda kung ano giman nung kumaturang kung dato giman na tabo nga nagabaligya sa gabaligya man sa na that time or basi kung doing gid man nga ginulpi dumog ang sandabaga ang ginapanindugan ko pamilya but now makaron so far ay dudaywa kulong ron sa ibahay PNP na sa legal nga edad di ba na sa legal age magapangatubang sa kaso nga pagbaylar sa section 5 section 11 do pag possess ag pag duso no it illegal nga droga ag kapatiron sa RA 9165 or the illegal kanon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 man kay 5. So ay man kay daywa nga ra. So naron nakakulong makaon sa aton nga may ibahay PNP makarang adlaw diretso ra sa nakabiiman sa drug test ag makarang adlaw ginuhat naton no result kon sanda ra bagahay magpositibo nga nagagamit it illegal nga droga or in wa mga kay 5. Si baka sa tanghalan abi nga to daw positive abi gabanto no mga nadakpan nya to droga marijuana man. May shabu man ka to. Makon mabiron nga mga bilidad ko mga inunga makaron. Wat ang ginahamban naton sa sandara nga ring nadakpan makaron ha kundi gusto tang i-aware dumang ginikanan nga dapat gid mabahuro papel naton ma monitor ta gid ro ginaubra kwaton nga mga inunga mga ka K5.
1: Puro delos polos.
5: Alas 7:45 gonda ton nga oras. Ag sa aton nga paglilibang, good morning anay kay Ma'am Roslyn Silorio ang pinamati. Shout out manaiya sa Singapore, Silorio family, sa Chando ag Flaviano family, sa may barangay Halas sa New Washington. Thank you and God bless. Thank you kid Ma'am Roslyn. Maricel Almario, good morning kay Five Nard. Shout out lang kami sa barangay Bigaa sa Manila nga always gid nga nagapinamati sa programa nyo. Almario family, Malsin family, Ingalia family, habang nagapanaog gapanugot ba o gapanugot itpinya. Sige, good morning ha. Thank you good, Ma'am Maricel Almario nga nag-monitor makauna na sa Barangay Bigaa sa Malinaw. Ayan, sa mga taga Bigaa, no? Sa mga taga Malinaw, Almario family, Malsin ag Ingalia family una. Good morning kinyo tanan-tanan. Ag sa mga Redaniel family, di ka sa may biga ale sumat ah. Ang pinamati ko nung makaroon niya gahon. Good morning ah. Darren Trans, good morning. K5 Nard, shout out sa ang magugang agahon pa. Ginaabot ka, ginaabot it K5. Pa shout out man kay Mary Luis alias Nini agahon pa ga pinanilig iya. Ag sa akon nga gumankon kay Alexis ag Alexander gahon pa kami nga pinamati sa barangay Kalimbahan Makato. Ag always nga gid nga naka volume rotrumpa iya habang nga pinamati sa inyong istasyon sa K5. God bless. Pati si Mama Elda, siyempre pa kay shoutout man, kay Christine Ann, kay John Lee. O ngayon nag-monitor, makaroon nga gahon. Kamakot, mabiron, trumpa tamatuod. Ang ginasinigabong taro trumpa. Okay, sa mga taga-barangay Kalimbahan, no, sa may Banwait Makato, good morning lang kinyo tanan-tanan.
1: Foro de los Pueblos.
5: Wala sa ton nga pagpadayo na 7:47 raton nga oras. Standby ka mo ha, ay try na mo na buton do, pila ka mga residente, itno man siya. Parte mga ka K5 sa ranga-ranga mambay naton slogan nandanga daw ginugan it negatibo nga komento it pila ka mga residente. Ibay mga government officials mismo ha. Dahil para kanda agsanda man nakakabat siya kunano gid man ro matudtuod nga status ko local government unit it naman siya. No? Kun ano ro away sa tunga it legislative ag executive. Although nga ro vice mayor hay kalyado ni Mayor Ogie Inyero but majority ko miyembro it sanggo niyang bayan hay rito sa piyak. No? Now, ginapamalibaran mata si Yapon dati siyempre kung mag-interview kita parte sa ginatawag parte sa ginatawag kung kamustaro sinangiti okay man muna mo to no? Pero dumanga residente it naman siya hindi tagid mabali mapatiyog hindi sanda makonbaga mapapati kung ano rin na mga paglikaw it pila ka mga opisyalis may mga nag-post nga ni sa Facebook. No. Alin pa ko tinalikdan nga daw matapos ganing mga K5 nga di ba gin kwando ne gin plastar during the session no party kon ano ro party sa slogan ba nga ra Arriba Numancia no Arriba Numancia yan hay ko makarang Lunes andang session man don makarang Lunes. Una sa Numancia, may mga pagpahayag man kara ko tinalikdan niya adlaw si SB member Jerome Vega with K5 Romy. Ay, may mga pagklaro man nga party karon pero siyempre kung sumatotal aton ilatag tanan-tanan, ay madya kwan eh. No? Normal doon ay what may halong kung anong pampamulitika in short kung binagbinago naton hey iro kwan makaron isyo what problema kon idoso gid man naro Arriba Numancia dahil kon pamatian naton okay mata Arriba Numancia daw para kato na sige go no kon sa mga taga Malay sige bumba bumba Malay. Diba? Panguna Nabas bagong kalibo. Eh bagong kalibo matuod. Eh bagong bagos kalibo. O ang matapos, no? Mga kakipay. Ano pa? Ay, rukwano eh. Ro, anat banga bi, banga the beautiful. Mas namit, ano, no? Ay, tanan sana, beautiful. Banga the beautiful. Oo. Ay, anay, tayo nga nga, Numancia ay paginambaw mo abi Arriba Numancia di ba daw positive imong word eh Arriba daw diretso sulong Arriba daw pamatian mo more on development no dindo point baga ko mga taga Numancia noon kana mitong kita man ang pamatian man do slogan ta Arriba Numancia kapingkon ipabugaw-bugaw at amatod naton Kapi may mga kunanong contest din ang ginatindiran, ang ginapartisipahan. Di man na ipaninggitan ko mga tao, arriba, no man siya. Singgit man ito ng kontrabi man, halimbawa natin example, may mga pa-contest sa Biro Province, di bumba man na, bumbahi man na, bumba malay. Di ba din yung ginasinggit na Mayor Fromy kung mga maura nga adlaw't Lunes, after ko anang mensahe, may mga flag raising ceremonies and daron. Oh, sige, thank you. And once again, good morning. Bumba! Malay! Kaba ni Mayor Fromy ron, kada end na anang speech. Oh, mga ordon baga, di manima, manami yung pamatin, arriba, numan siya. Now, daw ginugan tabi mo't batikos da nga daw dapat kunta kung ano ro slogan do yun dapat duga kanabo sa local government unit naton. Kapin sa ginatawag naton budget ay sa hinabahaba ko drama katupang at simpo matuod matano na pupuna ko aton nga mga pumuguyo nga katupaman nga simpo dating administration at sa makarang administration. Sa ibang kita kung ano katindira ang dakara nga sambuwa sa politika, di ba? But ambay na ni naton, ag mismo man yung COMELEC, sang adlaw man lang re-election nga ron, di ba? After karon may ma-declare nga daog, kung sino nung mamirde, batunon, kung sino nung madaog, trabaho, trabahohon. Mga kala simple gilang matuod man. Mga rin magkontaryo, gina-expect it mga taga-numan siya, sa matabo, sa makarang administration. But daw, imaw mo lang ang imaw sa Gyapon dahil nga ni nga, huwaga ka sinanto, ag huwait ginatawag unity between sa executive ag legislative department. No? Huwait may kwan eh. Manami nga sinagayo. Now, do ginabaso it mga pumuguyo, randang question mga ka-K5. Sa rin nga rin nga ginatawag battle sa tunga it piyak ag piyak nga grupo. Na isang daw tagambaw eh, di ba? Pag-abot sa budget, ay normal do real victim na rumismong numansyahanon. No? Ngauna sa tunga, kuro nga rin nga sitwasyon. Nga hindi nanda ma-avail ito store o ginatawag mga basic services, mga kung ano rin na, nga mga livelihood support, no? Mga dapat ilatag yung kunta nga infrastructure project, hindi mapatuman ito sto. Ag kung ano pa nga mga kapartit community celebrations, no? Hindi mailatag ito sto. Dahil nga ni nga nakukompromiso, bangod sa rin nga ron nga, anda nga wapagkilitsindihan, hindi maprubahan basta-basta na nga budget. No? Naigpit, duman siya hanon, makaguguoy. No? Doon do punto nanda. Kanikunta dapat, before nyo isugong manaro, arriba naman siya, arribahan niya ni manaro problema, sulbaran nyo manaro problema, anay. Tawi at i-aprobe nyo budget, agad magamit ko, kada sektor yakaton sa naman siya, agad may ginatawag development. Hey, why? Arriba-arriba, paka mo manang nalalaman. Na anon makar 2026 manong sugod o 2027 di gapon kamo makalatag din at budget dahil sa ring problema man sa issue politika at ana
1: komentaryo nga patas kag serbisyo nga
5: balikan tara sa pagbalik naton itry naton do mga taganuman siya mabugaan it pahayag kara with K5 Romy ha sa ato nyo pagbalik matapos siya mga importante nga pahanomdom standby
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
0: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
6: Oh. Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
0: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
6: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
0: Kabuntag na o gabi.
6: Oh, nakaroon pila naman yung sugar?
0: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
7: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, karon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs, bulong sa taas, sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compounds ang DTX 500.
8: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
7: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimix ang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ah, ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.

0: ang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amargoso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
1: Yeah, one kakaon ang pulo.
0: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
1: No, pa lang di takes 500. Extract, insulod sa kapsula.
0: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
1: Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols sa DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
0: Husto.
1: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
0: Polyphenols.
1: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500, ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation, because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
0: Husto.
1: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo, balatian sa kurason.
0: Sagid.
1: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
2: Correct.
1: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla pagwaig ko i-self regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
0: Gusto. DTX
3: 500. Ako si Herminia Titong, 53.
0: Tilang imo blood sugar sang una?
3: Sobra 300.
0: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako agadwa, sa gabi-dwa.
0: So, apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
0: Anong resulta? Tila na?
3: Sobra na lang 100.
4: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Campeón na estasyon K5 News FM
1: Leonard Viray
0: Puro de los Pueblos.
2: Alas 8:01 daton nga oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa gyapon ng anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, good morning anay kay Rostom Bake Shop. Palin man ay 2 days ko at ama na bro, ro 11 kilos ba na nga ron? Nga tangkit, LPG. Happy la ro, 11 kilos, 1,445, tibotanta 1,450, plus 200, ti 1,600 pasado, almost 1,700. Baw, Ginoo ko, Diyos, patawarin kita. 11 kilogram pagkataron nga tangki, ha? Eh, pag mag 18 per kilo, ti hapdi, matuod. Grabe ta. Almost 1,700 ana. Oh. Dali lang gid magparehas do tinapay ag quartet bahol bagong Pilipinas gid man ni Marcos ra. Basiro ano aning tinapaya ra tag tagkuan ra ho, pag maisot malulibunog ra. Hopya. Oh. Tapos paborita. Basi kasing bahol at matuod ita 25 sintimos kung gahaon. Ay, gatipid. Ako man, tindihan ko ron eh. Ay, gahalin man kita sa pag, sa ginatawag pag, umbra kong mga tinapay. Malisod, eh, paano ni mumadjust? Matod rin, kapital. Gakuan ka, gagastos ka, at paano mo mabawi ron mga ginansyan? At imadjust ka sa sukat kung ginabaligya mong tinapay eh. Di ba? Pungutana ka nun kung may nagabakay pa. Ay, grabe't ang challenge, matod man. Iya nga, good morning na kay Tristan Gulay nga nagamonitor man, ag kay Madam Binga Elmanon nga nagatutok makaroon nga gahon.
0: Foro de los Pueblos.
2: Raing oras ag balita, tod katon mga ka-K5, itay kirang